kakhulu kodwa hayi iyalwa mpela lapha esifubeni nasenhlizweni ibophene ngiza njengoba bafuthi sengaba ke imbongolo yevangeli omgibele uthi asambeni kodwa nje kufanele ngabe ngihlele ekhaya kodwa ke uJesu Kristu inkosi uyabusa bafowethu asikhohloke izinhlungu zomzimba bese siyasebenza bafowethu umile yena engumthokozisi uma funga ngatshini idwaleli imiyo njalo ithemba labakholwayo umyeni wewulu ozobonakala masinya abafowethu ezolanda ibandla lakhe awu siyakuhlala nenkosi bafowethu njalo

ke nawe ukwazi ukubona ukuthi ngempela uyindenye enkulu yalolu hlelo mangiqale ke ngibuke lapha bambalwa nje ibumbene ke ihora lesine sesingena ke kuyihora lethu ke lesibini ngale kwaloko bafowethu uJesu Kristu kuyena izolo namuhla

mashup njengoba ke uzanele ndawo ekwa L lapha ke kwa mashup bese kuzoba ke e Waterloo usidla mina ngale kwaloko ke ugo ubanike ugoalkeeper uMoloyi lapha ke kwa mashup ngale kwaloko uPretty Madikizela uthi ke mphongolo uyangimemeza ke lo

Umama ke uSindi Ndlovu usemlazi. Ngale kwaloku ba nomunye ola imsusu ke isikhombisa emva kwaloke ihora lesine. Ngishilo ke ngingena ngathi umhla ka 20 enyangeni yomusa 2026.

sibongile madlala emolweni akudlaliyana kudlali sibongo nangale kwaloko bafethu bam nangu futhi ke uneli wakwagoqo kwamashini asambeni ke na umphongolo wemlondi itembe ngale kwaloko udelisile wakwavilakazi yena ukuphi lo enande matikwe area 1 ngale kwaloko enkandla

Tombilezi qebe khulu ngale kwalokho wena ke usanandi ematikwe ayanda ndlovu ngeke ngakubona kuzoba ubani lo ugugu mambulazi khumalo sindiswe usimpiwe mthiyane mc

Alekwa loko bafowethu ke iyabukana ngempela nangu zonke sontshikazi. Uthi hayi siyakubuka siphantsi kwengubo impela sicishile la kodwa selibuka ibhisho. Liyasakaza siyalibuka. Zoliswa siletile. Echekelathi. Uma bikela kuseklendeli ithinto yakho lapha sekugcineni. Ezoliswa.

ayibukane ke bafuna sibone ukuthi ke iyophelela siku 30k tabsile khambule kwamashi kwa M. Untombi khona siyoyoyo usethekwini uJabu Gumede eRed Cliff kube ke uLindiwe Shabane kwa Festa kuzoba ke uGogo uzikalala kwaNdengezi sawubona we Gogo ngenza ngakhumbula ke uGogo Mafulela kwaNdengezi noMiss Ndaba ngingabala ntoni na sinema jola enkandla emashushu ngale kwalokuba nomunye hayi uvele uthi hayi kumina mfundisa kukho ungibathi ingubo ngime ngenyawo kumanje ngilungiselela kuyoqala umsebenzi omusha uNkulunkulu angibusise ngawo lapha e-Creator angani ke uWilson uvele indlela usewamukele naye umusa kaNkulunkulu nawe kungenzeka nakuwe kuleyo nto leyo nakuwe kungenzeka kula ubona kuboshwe khona kuzoqaqeka le nyanga yomusa bafowethu ungasali noyedwa mhlaka 6 uJune sizobonga umusa kaNkulunkulu sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona ngoba kokholwa kungenzeka konke linokulunga madikizela emawotana ayibongwe uzi

Njalo ngempela nguna phakade lebo sehobela nangu umthokozisi ngempela usemhlabeni bafowethu vela ezulwini.

Lapha sifunda incwadi okungenzeka ukuthi abaningi sebake bezwa ngayo noma bayifundela bona. Lapha sitshelwa ngoJesu efika eJericho ehamba nesixuku esikhulu. Ngasendleleni lapho uJesu ayezodlula ngakhona. Kwakukhona indoda ogama layo uBhatimewu, oyindodana kaThimewu. Isincibi esiyimpumputhe. Izwi likaNkulunkulu ke lithi wayehlezi ngasendleleni. Kodwa ke makabongwe uNkulunkulu futhi ukuthi wayehlezi ngasendleleni lapho uJesu ayezodlula ngakhona. Noma wayehlezi ngasendleleni kodwa wayehlezi ngasendleleni lapho uJesu ayezodlula ngakhona. Wazipositiona kahle.

indoda ke noma isincibi kodwa ibukeka ngazuthi yayazi ukuthi uJesu ungubani. Ngoba labo bantu ababethi uma bememeza befuna uncedo kuJesu basebenzise amagama athi Jesu ndodana kaDavide. Labo bantu babekhombisa ukumazi uJesu ukuthi ungubani. Laba bantu babengenandaba nokuthi bathi Jesu

izwi likaNkulunkulu lithi ke lendoda yezwa ukuthi lomsindo odlulayo awufani neminye imisindo. Bafowethu ngiqale ngokuthi labo ababejwayele ukuba bamemeze uJesu befuna usizo. Kakhulu laba babesebenzisa amagama athi ndodana kaDavide. Laba bantu babemenza ukuba uJesu abanake. Ngoba babekhombisa ukumazi. Manje ke izwi likaNkulunkulu ke lisitshela ukuthi le ndoda yezwa ukuthi lo msindo ozayo umsindo ophethe ukuphila kwakhe. Yakholwa le ndoda ukuthi lo msindo ozayo uphethe impendulo yayo. Bafowethu, elinye lamaphutha esinalo ukuba singakwazi ukubona lapho sekufike umuntu othunywe uNkulunkulu kwesethu isimo. Abanye bagcina bengalutholanga uncedo ngoba ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo bengazange baqaphele ukuthi isikhathi sabo sifikile. Bafowethu, njalo uNkulunkulu meza kumuntu uyosebenzisa umuntu. Manje ke into ekhathaza kakhulu umoya wami yilapho umuntu eselethiwe bese kuthi loyo muntu olethelwe umuntu angakwazi ukumbona umuntu alethelwe yena. Abanye ke kuyenzeka bangakwazi ukumbona ngenxa yezifundiso abanazo zamahlelo abo. Abanye bahloniphe kakhulu izimfundiso zamasonto abo kunaloko okulethwe uNkulunkulu kubona. Abanye kuba ukuthi ke babuka loyo muntu othunyiwe. Okungenzeka abanye bamazi ukuthi uzalwaphi, uzalwa ubani. Kanti abanye futhi kungenzeka bamazi namaphutha ake abanawo endleleni. Lokhu kubenze ukuthi bagcine bengazange baluthole uncedo noma selufikile. Kukhona abantu uJesu aze anyukela ezulwini bengazange bawabone amandla uJesu aye nawo ngenxa yokuthi babe sambuka njengomfana wombazi uJosepha. Webafowethu, uNkulunkulu ozikhethelayo umuntu amthumayo okudela owaziyo ukuthi abe uNkulunkulu ubhekani mayithuma umuntu. Abanye ke kuyenzeka bangamboni uJesu ngenxa yobuzwe babo. Manje ke le ndoda yezwa ukuthi lo msindo odlulayo umsindo ongafani neminye imisindo. Izwi likaNkulunkulu lithi wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazarethe waqala kumemeza, kukhombisa sengathi le ndoda yayihlale njalo ilalelisisa imisindo edlulayo. Yayazi ukuthi kuzohamba kuhambe uzufike nomsindo olethe impendulo yayo. Bafowethu, ningizwile. Yayihlala ngasendleleni, babehlale bedlula abantu benza imisindo, kodwa le ndoda yayiwazi umsindo.

manje ke izwi likaNkulunkulu ke bafowethu yasivezela ukuthi wabe ukuzwa ukuthi lo msindo odlulayo umsindo wempendulo yayo. Izwi likaNkulunkulu lithi waqala ukumemeza, hayi nje ukukhuluma, ukumemeza ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Le ndoda yakhombisa ukumazi ukuthi ungubani. Bafowethu, baningi abantu abashumayelayo laphandle, kodwa mazi umuntu osuke ethunyelwe kwesakho isimo, ngoba uNkulunkulu meza kuwe uyogibela umuntu. Bafowethu, ngabe ngenza iphutha elikhulu uma ngingaze ngizikhohlise ngokuthi imina ngedwa othunyiwe. Ngabe nginephutha elikhulu uma ngingase ngizikhohlise ngokuthi yimi ngedwa othunyiwe. Kodwa-ke namhlanje ngalesi sikhathi, nawo umnyalezo obheke kuwe. Izwi likaNkulunkulu lithi waqala wamemeza, wakhombisa futhi emazwini ayo le ndoda okumemeza ukuthi iyamazi umuntu ekhuluma naye, noma ingakaze imibone ngoba iyimpumputhe, kodwa yezwa ukuthi lo odlula manje, oh glory to Jesus, lona odlula manje kade ngamlinda, lo msindo odlulayo kade ngawulinda. Bafowethu, alukho usuku olungafiki, kuzohamba kuhambe lufike nolwakho, and I believe ukuthi kule nyanga lufikile usuku lwakho. Bafowethu, mase lufikile usuku lomuntu, akekho ongavimba, akukho siqalekiso somndeni esingavimba, akukho mthakathi ongakuvimba uma umsindo olethe eyakho impendulo sewufikile. Ngisho izinkulumo nje zabantu ezithile ngeke zakwazi ukuba zikuvimbe uma owakho umsindo sewufikile. Izwi likaNkulunkulu lithi le ndoda yamemeza yathi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, ngincede, beka ngakimi. Baningi bedlula ngapha angizange ngaluthola usizo, miningi nemisindo idlula ngapha angizange ngaluthola usizo, kodwa Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, ngizwele. Seyiminingi iminyaka ngingaboni, seyiminingi iminyaka ngifuna umsebenzi, seyiminingi iminyaka ngihlezi naleli jazi ngingawutholi umsebenzi engiwufundele, kodwa namhlanje lolu suku alungangidluli, usuku lwami lolu. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Kukaningi ngibheka indawo yokuhlala, kukaningi ngifuna ukuthenga indawo engingakha kuyona. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Izwi likaNkulunkulu kuverse 48 lithi abaningi bamkhuza bathi akathule. Bafowethu, babakhona bamkhuzayo. Uthi omunye umama obefike izolo lapha ehhovisi lami ehamba nendodana yakhe, uthi kuthe noma baba abanye bethi mangiye endaweni ethile, kodwa inhliziyo yami yona yathi mangize la. Uthi sekukaningi le nto ikhuluma nami ithi mangize la. Bathe noma bethi masiye lapha, kwasho ukuthi inhliziyo yami iyezwa ukuthi ilana la kufanele ngibe.

yaphuma yaya kuJesu. Yaya kuJesu ingubo inasekho. UJesu washo kuyo wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni. Ilombuzo ke mntanami. Izulu elikubuza wona namhlanje. Mhlambe sewawuvala nomnyango wokukholwa empilweni yakho. Ngishintshumayelo awusazizwa. Sewuhambela kude noJesu. Kodwa ke lombuzo ke uqondene nawe. Ufuna ukuba uJesu akwenzeleni. Ngoba ikhona lento oyifunayo. Utshwala ngeke buze bukunikeze lento oyifunayo. Noma ungazama ngeyidakamizwa ngeke. Noma ungazama ngokungena ebudlelwaneni obusha ngeke usizakale. Mhlawumbe kuneyinkinga onazo kumanje emshadweni. Sewuze wanquma wathi kungcono ngivele nami ngenze lento eyenziwa yile ndoda. Ngoba nami bayangishela njengoba ishela nayo. Nami bayangishela noma ngiganile. Kodwa ke ngicela ukukutshela noma ungakwenza lokho ngeke uze usizakale. UJesu okubuzayo namhlanje ufuna ukuba akwenzeleni. Yini le ofuna ukwenzelwa yona? Le ndoda yathi rabuni ukuba ngibone. Yabona ke la mazwi aku verse 52. Hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. La mazwi bafowethu. Asuka lapha ekulahleni kwale ndoda ingubo. Ngesikhathi lahle ingubo eyayifakwa zimpumputhe. UJesu wabona lapho ukuthi imelo kuba ivuleke amehlo. Ngoba seyilahlile ingubo yomumpumputhe. Kunengubo okufanele uyilahlile mntanami.

0: angenza bonke angenza bonke kuyogcina uThixo kuyogcina uThixo kuyizwi lomzansi FM
1: ngankulunkulu.

0: awuthi uthezwa awuphendi no-5 months eselifakwa indlela. Nangu-ke umfokandlela naye sebeve bamfaka indlela. Angazi lo mngasemnyango nehema noma kumi uZuma ubaba u-former president noma kumundodakazi uMafungwase, mhlawumbe uMafungwase wakwaZuma uJeje Goda uthi hhayi mina khona la nibona ngobaba semdala ubaba lo mingembazi wasemnyango bantu be-MK noma nokhokho mina nihlagenca wena mesagenca abanye kulungile. Angibonge sihlalo umzokulu osihlalo abalandeli.
1: Yo, ngithusa lelo sihlalo kodwa ngiyabonga umyalezo, ngithusa lelo sihlalo. Lezo ikhundla lezo angikazi ngibe nazo noma nganginazo kokwezokudlala. Hayi, ngiyayisaba manje. Ngiyayisaba lezo ikhundla. Yeah, indaba zivelile izono zokuthi uNhlamulo Ndlela ukhishiwe kwesokukhulumela iqembu le-MK. Namhlanje sesivuka ngezokuthi ke cha kwa membership yakhe ke eqenjini kisuspendiwe ke manje. Yeah, ngishile izolo, ngiyaphinda futhi. Uma kukhona umuntu okuthiwa uyasuswa kuMK, sisewavula amehla ngoba hayi kuyalapha siyaphenduka nje beshilo nje. Yabo nje ngikhumbula ngakhumbula ahla amazwi amaizolo ukuthi cha nisixolele uma kuthi siyabanaka. Naku namhlanje. Yabonaka ukuthi indaba sibanaka. Hlezi bese niyeza icontent. Kuzwe sinyeze content. Kanti olunye udaba lwami ngapha yilolu lwalabantu okuthiwa bokufika akade bemashele police station la eThekwini SCR base beba noxakazisana namaphoyisa okugcina ekuthini aza abadudule. Ehe, kade besikhumbisa ke lapha kuma social media nakwama media platforms ukuthi indlela abadudulweke ngayo bagcine sebethola nezibazana nje incane nezilonda. Namanxeba. Hey. Yeah, and kunezindaba ezithi mayikhulunywa noma udaba uthi melikhulunywa ngithanda kuba uqaphele ukuthi ngithini indlela engiphawula ngayo. Lulu wuluyelawo wuluyelawo lo daba lolo lulu liqonde nalaba okuthiwa bokufika. Okay, ngisalindele ukuzwa ke ukuthi uma si developer le story kuzogcina kuvela ukuthini ngempela ngoba izinsolo nesizwe bezisho lezo ukuthi bathi baze be police station bafuna ukuthi abavikele nje ngoba bayahlukunyezwa. Manje mina ngazi bahlukunyezwe kuphi and abla umaqala uma ukuthi akhona avuliwe labehlukile kulezo indawo abahlala kuzona bahlukunyezwe kuzona. Akucaci kahle kodwa angifuni ukuthi ngithi akukho. Ngifuna ukuthi ngithi nje acace. But engikwazi ukuthi uma kunale mash le ibizwa nge-mash and mash eholo uMangobese besingakazi sizwe ukuthi kube khona abathintekayo. Mhlawumbe bekufihlwa ke bekukhona sazi. Bengakaze ngizwe mina noma weyazi sibone nakwabe indaba. I-record le-mash and mash belisalihle kakhulu ngasekuthinteni abantu. So angazi ke sekuqhamukaphi lokhu noma mhlawumbe besifihleliwe. Sifihlele uba esifihlelelani. Yeah, kodwa kube khona leso simo-ke asegcina amaphoyisa abadudula-ke base behlakazeka-ke kuthiwa basamuhela eThekwini. Ngisazo-check-a negengi yami la eqaphela izinto ukuthi basakhempile-ke la eThekwini-ke bethi basabe endlini zabo ngcono bakhempe. Yazi into engangiphathi kahle ile yokuthi lolu daba wonke umuntu olukhulumayo uhlezi likhuluma ngasohlangethini lokuthi ayiqhakambise yena noma qhakambise into afuna ukisho. Iqiniso seli indlala kulolu daba labantu bokufika seluyinkinga impela. Iqiniso ukuthi ngempela kwenzekani yiloyo ofuna ukulibeka ngendlela ezoheha ukuthi kuzwelwe yena. Angakafiki ekutheni ngisola bani kodwa uma uyibuka kahle lento uzoyibona lento engiyibukayo ukuthi yilona la usefuna nje ukuthi kubekwe ngendlela ezoheha. Ngoba indlela kade ngibuka ngayo mina ukuthi abaqondene nalesimo lesi sokungenisa abantu nokubahlalisa nani fani babhule nje bakhiphe nje umkhankaso ke bayisolve lento once and for all. Angazi ukuthi inkingi kuphi la bebambeke khona. Namanje ngisayibuza lo kade kangibuza lo mbuzo sekuphela iminyaka engaphezu kwelishumi namanje ngisawubuza kubambephi kuphi la kuthe ngqi khona. Alright, kuthini wakho Paul?

0: Kwenzakala abantu abathathu ngethuba amapolisa ezama ukuzisa uzinzo. Ngelo nqako masinigcwalise ke mphulaphuli phange ntsimbi yasexhenxa.
1: Kubingelela usaphila nanamhlanje uright.
2: Ngiyaphila putphezi njeni.
1: Ngikhona. Ngiyethemba nanamhlanje uzongenza njalo ngingayizola.
2: Manje amancane la.
1: All right. Siyabonga. Uyabuya ke ngo7. Uzosiphe ke kanti ke yena nje obe ngiphethe kahle nayizolo futhi ke zonke izinto zohamba kahle.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko.
1: Wena mwashu 29 minutes to 7 kanti ke imbizo breakfast show washo wakhanya. Vuka ke manje ngempela sekuyakhanya nasemnyango uma ukuthi ke usendlini evaliwe. Awubon ukuthi kunjani ke manje la ngaphandle sesi right sisiphapheme sisihamba nayo kulesithathu nje ngomhla ka 20 ku May ngikhona la ngibambile kulolu hlelo lwakho oluthandayo engaziyo ukuthi ke nami uma ngingavukanga ngisuke ngikhona ngilalela nginjengomlaleli nje kodwa noma ngaphawuli kodwa ngisuke ngilalela ngiphawula ngenhliziyo ke kanti ke siyaxoxa nje indaba eyiningi ezenzekayo ke bengisakulolu lalabantu kuthiwa bokufika ngiyakuzwa ukuphawula kwabantu ke ngilolu hlobo lomsakazi ke mina othi abantu bebephawula ngibalalele ngempela futhi bese mayikhona indlela ngenze into ekuthiwa i-engagement ukuthi siyixoxe indaba ngisona kuphisi kodwa ngisuke ngifuna ukuyitesta lento eyishoyo ukuthi uyayazi yini noma uyisho ngoba udlala noma ngoba phela fanele sibe responsible ngezinto esikhuluma la emoyeni zibaluleke kakhulu kufanele whatever sikhuluma sibe kube into esicabangisise kahle nje impela yeah so zingene ezindi izinto ezingithintile mina ezenzekile olikandlela cha impela ngiyacabanga abantu abaningi basazodonsisana ngalo ngoba lithinta ipolitiki lokuthi ke manje sesuspendiwe other than ukwehliswa kubeni ke umkhulumeli MK kanti nalolu labokufika la eThekwini ke lusithinta kakhulu ukuthi nesi la eThekwini ke ngoba ngizwe kuthiwa abahleli somewhere abanye baze bathi bayagodola ingane hayi mina ngikhala ngokuthi angizwanga kuthiwa khona la bexoshwe khona ngendlela abake baxoshwa ngayo ngaphambilini okay kanti ke from insalela zayizolo ngicande lo daba lizoqhubeka isikhathi eside udaba lika Sibanyoni le case ka Sibanyoni hayi ne NPA sekude ukukhohlwa le sekude nje ukuyeka futhi selokho sicabangile ngoba indlela kwenzeke ngayo asenelisekile thina nabanye ehe indlela kwenzeke ngayo hayi exactly kubi le ndlela le ebesilindele ngayo ukuthi NPA amacala kufanele ngabe iwaphatha ngayo alright uzilomzansi 98 FM bakhona bakhuluma nami ake ngizwe ukuthi bathini ngohlelo le voice note cela ukuthatha le
4: hey yazi khona engidida mhlawumbe abanye bazongiqwashisa la njoba kumashwa nje march and march uyayuza ukuphawula okuveza ukuthi khona amalunge MK amashayo kanye march and march against abukufika yabo abanye ke bayasebaphawule naku kwezinkundla zoxhumane even nalaba ba train empini aba MK amasosha lawa dala but umongameli we MK is against all that ngoba uthi akukhanjiswa umuntu phela nje abantu fanele baze ukuthi bakhona babe nencwadi ngokusemthethweni yabonake lokho kusho ukuthi ke emakhishini nasenkampanini nakoma security still labantu basazodla umsebenzi wabantu manje uzoma angazi ukuthi ubani ongahlala naphansi ambonisa ngazi
1: yeah ngiyayizwa leyo ngeke ngize ngiyiphendule kodwa engizokuphawula ukuthi nami ngiye ngiyibone leyo nto leyo ukuthi akhona amalungu noma abaclaim ukuba amalungu e-MK abasuke bekuona lama-mash abanye baze bakhulume benze inkulu.

0: ayifani amaphrayizi awafani ukuthi abahambe bebele uma kubonga le nathi sisinqume mithi abahamba izinto yelo ukuthi amaphepha ukuthi onephepha nakahambi nangishona nje ngibona
1: Msakazi, ngibingelele kuwe studio nabalaleli emakhaya. Okhuluma uSipho Rasa Duma, isobho likaphaya kwaba udlayo emevile odabukale matatena. Sorry. Msakazi, yazi ukuthini? Thina bantu baseNingizimu Afrika ezinye izinto sibuye sizithathe kancane, sizithathe kancane, kanti futhi lezo zinto zizophinda zilimaze thina. Kuyimanje udaba lwabantu bokufika saluthatha kancane. Sikujabulela besafika. Namhlanje sesixakekile, sesithi ke sesiyabaxosha. Ungabaxosha kanjani abantu asabe nezimpande? Sebengenile emhlabathini sebeneyimpade, ungabaxosha kanjani? Mina ngibona kukhulu ukugedla kwamazinyo okuzayo, inkulu impi ezokwenzeka. Baningi abantu abazoluza iy'mpilo zabo ngobudedengu bethu bantu baseNingizimu Afrika, ngoba ukuba leyo nto sayayisukumela nje kwasekuqaleni, ngabe manje ayikho kule simo esekusonayo njengamanje. Singancoma nje ukuthi kwathini kwathi, hey, uyabona inkulu into ezokwenzeka. Mina ngiyayibona inkulu into ezokwenzeka, abantu abaqaphele ngempela. Ngibonge Msakazi.
2: All right, siyezwa. Siyezwa impela, kodwa manje noma ungayishonga lento ezokwenzeka ukuthi yini, kodwa siyezwa ke umbono wakho lapho.
3: Baba Nondaba, niyaphila baba?
2: Yebo, siyaphila
3: lapha ya uMK. Ayi, kushubile. Akukho iqembu elingenawo umlilo wakhona, nentuthu eshunqayo kube kubonakale ngomlilo osusho phezulu. Ngiyabonga Nondaba Anonymous la. Danke.
2: Awu, kanti uzosho lokho kuphela nje? Yina ngithi kuzanazi iy'ndaba, sizele zona iy'ndaba lalo ukuthi uzositshela ukuthi mhlawumbe umphi omunye umlilo kwenye indawo. Ngoba ngisahlamba uzoqhamuka nomunye thina lesiwubabazayo kona.
0: Eh, kunjani Phethe? Mfethu uyaphila kodwa bothi.
2: Hayi, ngiyaphila
0: futhi. Ngiyabonga, ukhuluma noSiyalo wabuthile ezinye kwasele emadadeni. Ey, yiwe Phethe Mfethu, ngizwa Mfethu ngimangala uma sekuthiwa nonhlamulo ndlela sebemfake futhi inyawo. Ey, lapha na Mfethu kwaMK kuyamangaza futhi kuyajabhisa izinto ezenzakala khona. Kuthi kahlehle kwahlala xa abantu kangaka kwakwenze njani. Bese ke ngisa Mfethu lapha kubantu bokufika. Uyabona Mfethu labantu bokufika, angazi noma mhlawumbe bayitshetshe thina siyabakweleda yini thina abantu bala eSouth Africa. Bakweledana bodwa nalaba ababephumile abasayini amadili nabo wokuthi lokhu hhayi siyothi thina uma sesiphetha niyosenzela umachanca. Ababonge nje wephethe futhi ukuthi izwe lethu alisafani naqala ngama-90s. Ngabe kusicese ngama-90s bebezobona into iyagibeza ikati emthini. Yabo, kodwa ngithi mfowethu izinto ziya ngokushuba manje, ziya ngokushuba. Babona nje uma babe sayina amadili bebe nobhululu babo bola babalekela la, ababaleka lapha eSouth Africa bohlala lengaphandle. Bona nje abakrasha amadili abo sesikhona manje thina abantu bala eSouth Africa esamela mfowethu ukuhlupheka. Bona nje abathatha amasanyana abo be emazweni abo. Ngiyabonga mfowethu uSaka Buthelezi.
2: Yeah, all right, sibonge la ngilombono lowo ge ganti ke ehe 11 minutes to 7 imbizo breakfast show lendingkhalisa ngizongkhala njengomalume ngithi ehe khona umalume wami ovamise ukukhala kanjalo ingoba angikwazi ukucosha ingcinga ke ngizame futhi siyathulana emoyeni. Yebo.
4: Hayi, sibambe
2: ngiyaxolisa ngeke. Ngeke ngiyaxolisa kakhulu. Ngixolele Nkosi yami, ngixolele. Kuvumi. Ngizolinda igenge la izame ukuyihlanganisa lento le i-correct. Ngeke. Ngifuna ukuza kahle nje ucace ngikuze ukuthi uthini, kodwa imishini yami ayivumhlobo.
5: Bolopolo.
2: Yebo.
5: Siyabonga MK, siyabonga MK amahle. Aya clean, afaka i-hose pipe. Kukhona le hose pipe le impela nomfutho. Yaklin, yaklin, yaklin, yaklin. Ngoba iqembu phela afuneki

0: Njengamanje ngasohlangothini lami ke ngizoqhubeka nje ngithathe isimo ke sama voice note okuncane. Okay? Yeah. Ake ngibonthi ngiyayithola enyawo.
1: MK khombisa kona abantu ukuthi if noma isiphethe uma wenza into e-wrong ungenzi into othunyeyona uthenzele umphakathi ngeke ubekezelele uzoxoshwa. Yabo nje into enziyothama intule vikela onomagugusimelane ohlomuka ozwelimkhizi abantu abanamacala aziwayo owazi wathi uzobuyela emphakathini uthama intulu lutho namanje uyithulela benze amacala nankulokhu uzithula sizebuthelezi uthenga imoto inqwaba amaven uthengela iy'nkosi zenkathi asinamanzi njalo la yonke nje loo nto umesa akasebenzela abantu wenza into yakhe ayithandayo abantu abafuna ukuxoshwa bonke lapho i-MK iyayiklini ikhombisa abantu ukuthi uma ungasebenzeli abantu uzofaka indlela wenza into yakho la. Ngiyabonga.
0: Alright, sizikulela daba ke olusithintile namhlanje ke loku suspende kukaNhlamulo. Ngicabanga ukuthi ke urisponde kulona umlaleli la. Okade spokesperson MK only what 24 hours after bememezele ukuthi bamkhiphe as spokesperson seku later sekuqhamuka leyo ukuthi ke sebeyamkhipha futhi ke sebeyam suspend impeleni as ilunga lenhlangano. So iloko ke ngicabanga ukuthi umnyalele ukukhuluma ngakho.
2: Uxoshiwe ngumkhondo wesizwe lendoda. Imxoshile. Kuthi wathiwa mabuyise lento zeqimbi. Bekushiwa phe eredweni. Ngeyiphi abantu abakhuluma amanga. Wena ukhuluma amanga. Uxoshiwe. Awudlali umkhondo, awadlali amapiyano.
3: Bathi umpolompolo. Awuso madoda. Umpolo waza lapho nakwethu. Nabalaleli beze lomzansi. Yeyi bafowethu. Uyabona. La nto bokufika ngebe salawuleka ngenza kwethu abasalawuleki ngenza kwethu futhi ayi bafowethu mina nje ngibona sengathi ngelila lento iyogcina sisuse uthuthuva leyimpi ngoba ngendlela abagulosa ngakhona into engafuneki futhi indaba zezimpi kodwa nje uhulumeni lwakwasathane ngenza kwethu uyisahluleki ngenza kwethu ngoba kwafuze baqoqa kudala nto bokufika behambe besishiye ngokuthula la izweni lethu. Hayi bafowethu umuntu osakhulela leqembu lakasathane. Hayi ngiyamdabula nza kwethu. Ngiyamdabukela kakhulu. Hayi yabona mangazi ngo-1994. Ngangithi phela iqembu eliright. Hey kanti hey ngayifaka enyakanyakeni. Kodwa ngiyabonga sengibone kahle bafowethu. Into nomuntu omnyama phakathi mina ngiyayibonga kakhulu nganza kwethu. Kodwa abantu bokufika abahambi besishiye izweni lethu. Dankisabo.
0: Ngitsese okuye kuphawula lapho ukuthi ngiyabingelela mpolo nabalaleli ayi abantu abakhohle ANC EFF neMK lawo maqembu ngeke sisize endabeni lama foreigner sibuyisele amabhunu kuphathe izwe iwona zasixoshela labantu bangaphandle iDIDA ngoba belungu baqasha wona ama foreign ngiyihleka le ngiyihleka nje ngamabomu omunye uthi angibingelele kwizilemzansi nendaba lapho ku-MKP kungene abantu abasuka ngey'nhloso zabo kanti umsholozi uneplani yakhe ayihlele ngayo inhlangano manje akufanele umuntu athi ujoyine umkhonto wesizwe phakathi kanti uney'mfihlo kanti uney'mfihlo zakhe zokusebenza okwakhe ukuhambisana nemigomo yenhlangano ngiyabonga kusho uMr Khoa. Okay, ke angazi ukuthi sibuyela ke ocingweni sibona ukuthi khona sikwazi ukumthola semoyeni sawubona. Siyathola. Alright, kusho ukuthi siyakuthola masikuzwa kanje. Yeah, sawubona.
4: Unjani Mpolo, Mpolo uyaphila?
0: Uyaphila njani?
4: Awu, siyatholana ke manje. Lo tamato wathokoza nokukhuluma naye.
0: Yebo.
4: Ya, no, phezu ngifuna sikhulume lolu daba. Ayikho into wrong yenziwa. Ngathi asiqale lolu daba lolu. Labahlali laba batoyitoyayo lapha bethi batoyitela ukuhlukumezeka eNingizimu Afrika. Ku wrong vele ukuthi bezela bengena amaphepha mvume. Manje bafuna ukusiqhatha namazwe omhlaba la kube ngathi mhlambe siyabacwasa kanti cha. Yabo manje lento izothena lento ibe ngenye indlela. Ayikho into wrong yenziwa. Abantu baseNingizimu Afrika bakhompenela ukuthi abangezi labengenazi impepho. Manje bona sebethu befuna ukuchatha namazwe omhlaba benze ngazi ukuthi mhlambe siyabacwasa. Yayibona lo nto.
0: Imaphi la mazwe abasiqhatha nawo?

0: No, yazi ukuthi ngizokwenzakala raso yami. Ngizokwenzakala. Uzozwa inkulumo mhlambe izoqhamuka kubaholi ba mhlambe abantu abomongameli bako Nigeria nabamanye amazwe bethi bona mhlambe sigcwasa abantu babo kanje kanje kanje. Laba nje ubona bemasha nje bafuna le nto bafuna ukuthi gcine sesibuya kwamanye amazwe lako Trump sibuye sengazuthi manje sizonda abantu bakwamanye amazwe kanti cha into esilwa nayo ukuthi ababe namaphepha umuntu yabo eze ngendlela ehlelekile la ngoba nabo emazweni abo asikwazi ukuya ngaphandle kwamaphepha manje bona indlela abenza ngayo bafuna ukusiqhathana nabaholi babo uzozizwa inkulumo ezoqhamuka manje sizoblenywa la kuthiwa thina izwe laseNingizimu Afrika siyacwasa sidis and that kanti cha silwela ukuthi abeze ngokuhlelekile uzozizwa inkulumo kuhambama nje omongameli bamazwe abo khona into abazoyisho yibona abasiqhathana nabo abafuni ukwamukela ukuthi thina sikhuluma iphuzu lokuthi ababe namampepha nempepha avume nje wabezibila bekuleliswa manje bona bafuna ukuqhathe ngathi mhlawumbe siyabacwasa kanti cha.
1: All right, ngiyakuzwa.
0: Yabo.
1: Okay, siyabonga nathi. 0604807964 ungazuthi singiyawazi ukuthi ngiyicosha ingcingo ngasohlangothini lawo. Okay, ethi ngibone ke ukuthi ngizokwazi ukuthola umunye. Sawubona.
2: Ngiyaphila
1: njani?
2: Hayi, ngiyaphila baba. Ukhuluma nobhodisi isikhwama samabele la kwaBhesa.
1: Yeah.
2: Wethu, mina angikhale ngalutho. Ngikhala ngokuthi uyabona noma kukhona umzima esinabo asingabalisi. Ngibukile nje abantu bokufika abantu asekukhona abalimi kodwa uma bethi balimi yaziwa abantu bomthetho baba. Uyabo? Hayi, ayihambe nje kahle ibambe umthetho. Bangalinyazo,
1: ngiyabonga
2: Nkosi
1: yami uphile baba. Ngiyabonga futhi ngiyakuvumela lapho uthi angalinyazo wamuntu. Isidingo sokulimaza umuntu asikho nje. Kodwa futhi at the same time ngi-aware ukuthi le nto yokuzenza i-victim yokuthi kuba ngazi ukuthi khona into esiyenziwe kuwena ave isebenza. Ya, uma ufuna abantu bakulalele fanele vele ukhale kakhulu ukuthi ashu. Abi sebenza sawubona.
2: Yebo sawubona mphosha.
1: Yeah.
2: Hayi, ngiyabezwa siyazizwa nami ngoba nami ngomunye okhulumayo ngabantu bokufika. Kodwa cha isahla impolo mawufuna ukusikhipha siphele. Fanele ukhiphe impande zaso phakathi siphele. Laba bantu sizobakhipha kanjani ngoba baneyingane manje ezalelela okufanele ezithule ama ID yana. Sizobakhipha kanjani? Siyakhuluma nje abantu bakithi. Ayi kodwa angiboni kahle kukhulu kuzala ufana lentuzi
1: manje ukuzala ingane chaza umuntu ngeke aphume
2: uzomkhipha kanjani
1: yize na uzele kodwa uma wenza icala ungabe uyaboshwa ingane yakhe isale ngaphandle
2: ngiyabona ukuthi ngiyakuzwa impela mpela umusho kodwa mina ngibona ubunzima obukhona ukuthi sebenile kakhulu laba bantu lana ukuthi uma kuthiwa bakhishwe kuba begoloza nje ephoyini
1: Alright. Asazi, impande seyithe ukujula. Asazi yazi kulesimo engikusona manje, angisafuni ukuphawula, ngaye ngaphawula ngaphambilini, ngayisola. Le story ngeke ngisixoxe la radio, kodwa uma ungangidonsa nje eceleni ngixoxele le story ukuthi ngaye ngaphawula too much, ngahamba phambili, ngasho izinto ezithile. Namhlanje ngiyazisola 20:07 isikhathi kamanje mokuthi uyasidinga ukuyizwa lo mzansi ku-98 FM Mbizo Breakfast Show. Ake ngizwe abanye abaphawulayo bathini. Alright, semoyeni sawubona.
2: Kolobolo kunjani?
1: Ngiyaphila njani?
2: Ngiyaphila. Ususedile village manje kumkhulu Jabalala.
1: Nazi ya.
2: Mina ingozi engiyibonayo thina ama-Afrika sinoma siyihlokolozi yonke somgodini. Siyihlokolozi nje kungabikho nto esiyenzayo. Imiphumela izosishaya, ibamba yinanga. Ngoba manje esimo esiyithatha silelibonakale ukuthi iya ngakubo. Mina ngingelusa ke kakhulu. Uma umfana lo bekuhlokoloza ethi ngizokushaya. Sithathi ngizokushaya. Lawu umshaya khona wena uzokubanda ngempela. Ngoba manje kade kusakile. Mina ngibona le nto.
1: Imali kumele ubale ngiyakuzwa.

pheni iqale kupush ekuphupheni ebese iya iya uyisebenza ukuze igcine iphumelele so ngathatha ke lelo suku noma uthathe lelithuba nje ubheke kahle isimo sakho seyimali ubone futhi ukuthi yini ongayenza ukuze uthuthukise umbono wakho lo onawo ukuthi uyafisa ngelinye ilanga ukuthi nawe uyibone ucaphuna kusale yonke leyo nto iyona esikhuthazayo imicabango enjalo ekutheni sikwazi ukusebenza sisebenze kanzima ingakho ubona abantu ithuba maliqhamoka engalidedeli ngoba unephupho kunala aphokophele khona kunala efisa ukuyibona impilo yakhe ikhona

Ayikho into ebaluleke njengokuthi uqale uziphathe njengososigidi. Yes. Uqale uyiphathe njengaye usozigidi ngoba indlela osuwenza ngayo izinto nendlela osuyihlela ngayo ila uphokophele khona. Qala ukuhlelisa abelo mali njalo ngenyanga. Ulawula indlela osebenzisa ngayo imali yakho. Abantu ke abacebile esikhathini esiningi bavamile ukuthi baphathe imali yabo kangcono. So ke ayikho ke into embi ekutheni ke uqala ukwenza sengathi ucebile. Ehhe futhi ukwazi kusize kuguquleni isimo sendlela imali oyiphatha ngayo. Ungakusabi nje ukuphila impilo yokonga, uphila impilo yokonga imali. Noma ngabe laba bakuzungezile bachitha imali eningi mhlambe baze bathi nje ha kodwa sibani bani afu inqonqele khona igama elinjalo abantu abasebenzisayo kanti wena uyazi ukuthi uphokophele phi noma ubheke kuphi la ubheke khona funa ukuthi ube inkosi yendawo yakho ehe uqaphele futhi ukuthi impumelelo yemali ingasithatha isikhathana ukuze iyenzeke. Uma ngabe ukuthi wena uyimisela ekutheni uyidele yona le ndlela uzokwazi ukuthi ujabulele izithelo zomsebenzi wakho ngasekugcineni uyojabulela izithelo zomsebenzi wakho bazokutshela ke abantu abazama yabona njengamanje bakhona bathi awu mina lo baze ba complain abaseduze ukuthi hey sibani mana bengadedeyi kanti ngiyazi ukuthi ikuphi la engiyimisele ukuya khona noma ukufika khona. Uma kukuthi ukweleta imali, ugxile ekutheni ke uyikhokhela izikweletu zakho, bese ke usungela indlela ke ehlelekile yokuthi uyixazulule. Ungavumeli ukuthi izikweletu zakho zichaze ukuthi ubani izikweletu zakho. Esinye isinyathelo ukuthi uthole indlela ke zokwandisa ingcebo yakho engenayo ngokuthuthukisa umsebenzi wakho.

Uthike umlaleli sawubona Sindi nabalaleli bezwe lomzansi nami ngithi Sindi yazi yangihlupa into sengihlulekile ukuthula nayo ngumama ushadile onabantwana abathathu kodwa ke ababili abaphilayo omunye waphuma ena 4 months sino 11 years sishadile nomyeni wami kuthe nje after 5 years sishadile wakhulelisa ngaphandle ngangiphatheke kabi kakhulu sisa ngifuna ukuqamba manga kwabanzima waxolisa ngadlulisa njengomama ngamukele ngayitshela nje ukuthi akuqali ngami saqhubeka ke nomshado wethu kuthe nje sesino 7 years wahamba wayohlala la ngasikhona kodwa engathola ukuthi uhlezi nomunye umuntu wesifazane 8 months wonke engekho ekhaya futhi ke engayixaki ngalutho ngahlala ke Sindi nabantwana bam ngazondlela bona ngoba ngiyasebenza akukho ke futhi okubhedayo enganqoma ukwenza ngoba umnyeni wami ngiyamhlonipha kakhulu wangithola ngino matric kuphela uyena owangizama engisiza engenzisa ama course engaqala ngaqashwa ngasebenza Sindi ngikwazile ukuthi ngizondlele esehambile uthe sebuya ngase ngcengwa uantu wakhe

nini ngoba umndeni wawukwazi lokho ukuthi uhambile engabambi ngisho izingcingo zabo mangabe befona wangincenga kuanti esho nokuthi ubethathekile nje njengamanye amadoda ake athatheke ngalapho ke Cindy ngavuma ngawehlisa umoya ngoba umnyeni wami ngangimthanda uthi ke naye futhi ngishade naye nje ngikholwa ukuthi uyangithanda kwaba sengathi ke ushintshile Cindy nje indlela ayise kunokunakekela ngayo nothando ayise luveza kanti ke ngokuhamba kwesikhathi ngizokhulelwa nokuyilapho ke engathi okay uthi nokuyilapho ke engathola khona ukuthi ngipositive mangimtshela lokho saxabana Cindy wathi okusho ukuthi isikhathe ngekho nami ngisale ngaqoma ngathola igciwane lapho Cindy ngiyafunga umama angaze ngize ngkwenze lokho ngaba ne stress kakhulu nokwaholela ekutheni umntwana naye agcine ngimluza eno 4 months sukela nje lapho kwashintsha ke eze lapha ekhaya kokunye angisi wagcina ke esengezi unomphela njengoba eke wenza phambilini ngagula Cindy ngahamba nabeluleki bomqondo indlela engangiyona sisi inkinga ke njengamanje esengibhekene nayo ngisalile nabantwana ngaqhubeka nempilo yami elapha ehlezi khona sengikuthola njengamanje ukuthi umsebenzi umphelele nalokho ngizwa ngomamncane wakhe esho kade efikile ekhaya kubona ethi uyazisola uhlela ukubuya abuyele ekhaya hayi bo Cindy kanti ngempela ngonani emhlabeni kudlalwa ngami kanje ngicela ningisize kulesi simo ningenze njani bomama inkinga kwayingane zakhe ayisamdingi zibonile konke akwenzayo lezi umamncane wakhe athi zizothini nje ukuthi singahlukana sezingaka uthi angenzele zona izingane ngimamukele ubaba wazo siqhubeke emshadweni wethu ngiyazi bakhona omama Cindy lapha no baba ke bangitshele kulesi simo ngingenze njani mina ikupho okufanele ngikwenze ngike ngazamba nokubhalela usisi uDodo sengithi ake ngizame nangapha ngiyadinga ukuthola imbono yabantu ukuthi mawushadile kumele umele izimo ezinje noma inkingi nami wangithuka sisi mina wathi ngasala nga wasebenzisa uF word uthi ke into ke ebengingakaze ngize ngiyenze empilweni yami okay indaba ke injalo namhlanje mlaleli kuyona siphethe lapha emsakazweni umama nje okhathazekile othi bakhona umama lapha bakhona nobaba uyazi akeke bamsize kuludaba usethulile nalo isikhathi side ethuli manje sekuyisikhathi sokuthi akakhulume naye ngoba ukhathazekile emphefumulweni sekubeke uthi sengibekezela isindi sengizamile ukubekezela khulile ingane manje yazalwa ngikhona kwahanjwa ngashiywa kwabuya ngamkela ngavuma mase ngithola ukuthi ngiyagula ngithi ngiyakubika lokho wangwangisho ngamagama esho into engakaze ngize ngiyenze inhlobo nhlobo ngasala ngabekezela ngahlala wako ukuthi uqala ke manje futhi umkhuba yakhe yaseqaleni abuye angabuyi wagcina sehamba umphela njengoba njengamanje esethola indaba zokuthi uphele lo msebenzi futhi uhlela ukuthi abuye ekhaya ekhuluma nomndeni wakhe ngoba yena akakakhulumi naye le indaba usisi uyithola ngomamncane wakhe eqaleni wancingelo uanti njengamanje uyithola ngomamncane ngobuyile kumamncane wafika walibeka udaba eveza nokuyisola esho nokuthi uhlela ukubuyela ekhaya

esimweni esinjena ke kwenziwa njani uthi ngikhathazeke kakhulu ngisale ngagula mina uthi ngize ngahamba ngishabeluleki kunzima kwezinye ikhati uthi into emxakanise emphefumulweni ukuthi ngabe ngempela ngempela izona zimo lezi umuntu akufanele ayibekezele emeshadile noma inkinga ngabe naye Seke ahlale eduzane komsakazo ukulalela siutholile ke futhi ukuthi abakwashinga asizoba nabo namhlanje ilokho nje futhi ke okunye mlalela ukuthi abakwashinga asizoba nabo namhlanje sihlangabeze ke ngesonto elizayo sihlangabeze ngalo isonto elizayo emsakazweni wakho izwi loMzansi nabo ke abakwashinga kunjalo kunjalo yebo ngiyavuma Ikamalake onomfusi

0: ohlale ekhuluma indaba ukuthi mxolele mxolele umuntu eganga. Uma uthatha isinqumo sokushada usuyikhiphile market. Abantu abangakashada abasuke besazoya le nale nale. Mangabe nje uthatha isinqumo sokushada usukuswazi ukuthi uzophila nobani. Manje yena akakwenzi lokho, ulanda zonke izifo yilethe emshadweni. Uthuka lengane yabantu uyihlale uyenze into ezibuhlungu zodwa. Ungavumi sisiwami, ngiyakutshela mina ngomuntu wesilisa ngithi ungavumi. Nami ngizalwa namantombazane, ngeke ngivume udadewethu kudlalwa ngapha. Ngizela amantombazane kwamina, kwamina ngigana umuntu wesifazane wangizalela izingane zamantombazane. So angifuni ukuthi kudlalwe umuntu wesifazane. Ngoba ngazalwa uyena umuntu wesifazane njengoba nginga. Ngiyacela nje ungavumi. Ngitshele ukuthi akahambe ayintandweni zakhe. Phele nje lapho. Siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu, siyakuzwa mlaleli. 19 minutes after 10 njengamanje ngiyadlula ngisayincingweni zakho umlaleli, ngiyobheka nakhona ukuthi ke khamba kanjani. So besibuya futhi sobheka imiyalezo abalaleli basithumela yona lapha ku WhatsApp. Izwi lesifana
2: basisendene njani kanye,
1: cela ungivayele umsakazo baba.
2: Oh yebo yebo, ninjani nabalaleli bezwe lomzansi?
1: Siphilile baba, njani wena?
2: Ngiyaphila, nikhuluma noMazi wangkhaya.
1: Yes Mazwi.
2: Yebo, sisiyazi lo bhuti ophuma manje uqinisile. Akukho ayabo nje, ayikho into angayibekezelelanga lo sisi.
1: Yeah.
2: Uyabo uqinisile. Yabona nje lo muntu uthunaza thina abantu besilisa. Mose uthathe igqathi lokushada. Usukuthathe elinye igqathi. Asiseke isidingo sokuthi lokhu uganga ngomuntu, uganga ngomuntu, uganga ngomuntu. Uticilela phansi igama labantu besilisa. Umuntu kuzodiphenda ke la sisindo ukuthi umuzi okabani. Uma ukuthi uyamshiya amshiye nomuzi wakhe, uma ukuthi wakhe uyena. Uma ukuthi uyibuyelela kubo sesi ayibuyelele kubo. Akukhodwa yilo sikhotheni, usikhotheni lo uyaganga.
1: Umuzi ngathi bawakhe bobabili. Ngoba nasiso besesebenza ekwazi indawo yakhokhelwa uyena indawo, base bewakha bobabili nomuzi.
2: Oh hayi ke lapho ngathi mhlawumbe sengomuzi sengahanjiswa nenkantolo, kodwa ngoba bashadile uthi sizolwina igqathi. Ahlale nezingane lo ayibone ngoba wathatha igqathi angakacabangi kahle ukuthi fanele enze njani, engakadecide. Siyabonga sisindile. Ayi ulusisa akabonga nje akhode yena lo bhuti uyagangukanga ngaye wese sebe nezingane.
1: Uma ngabe sanalo uthando lwakhe umyeni wakhe
2: uwesifazane esenalo uthando lomyeni wakhe, angayibuyelela ke phela, kodwa angaphinda alifake udaba lakhe la kuthini, ngoba thina sihlezi silalela izwi lomzansi. Abantu abanjengalaba siyazwelana nabo.
1: Kulungile baba, siyabonga kakhulu.
2: Ngibonga kakhulu nami sisini.
1: All right. 21 minutes after 10 emsakazweni izilomzansi 98.0. Sithatha ke ingcingo zakho njengamanje sesavulela online bethu, sawubona.
3: Hey Cindy.
1: Yes baba, ninjani?
3: Ngiyaphila, ngiyaphila ntombi, ngicela ukuthi ungazisho.
1: Kulungile baba.
3: No, no, usithi lo akaphume kulo baba, lo baba kaMthando udlala ngaye. Ngoba nje obebuya manje ubuya ngoba esexakekile esephele na umsebenzi. And uzombulala ngoba phela uzofika futhi namfuna uqhansi kanti uyagula futhi angafuna nokusebenzisa nasivikelo. Uzofaka usisi sigcina shiyeka zona lezi ngane. Akaphume kakhulu, akabaleke ngenyawo zombili. Finish.
1: Uzwile kodwa ukuthi usisi uthe eyithwele eyoyichecka kwatholakala ukuthi upositive.
3: Iphele igciwane elibuye naye ngoba usisi ubengeke abe positive engakaze wadlola egcina ukulala naye. Kungakho ngithi mina uzomfuna uqansi aphinde aqhubeke nokumthelela ngaso isifo, agcine esifile lona.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu baba, siyabonga.
3: Siyabonga.
1: All right. U-22 minutes after 10, siqhubeka nengcingo zakho kuline wethu khona la kumsakazo izilomzansi. Ohlelo nisenza kwenzeke, sawubona.
4: Yebo, njani?
1: Siyaphila, ninjani?
4: Hayi. Sonke siyakhona.
1: Ngicela ungivalele umsakazo baba emva kwakho, uyasiphazamisa kakhulu.
4: Yebo. Sonke siyakhona. Lendoda beyasukuba kusamadoda. Umngakho kumfihleleka ukuthi ngazishiyi ngakho ukuthi kwenye udala ngaye nje lo sisi nje iqiniso nje uhlala umenza isinyeli mangamanye amazwi. Kuye ukuthi noma kuyenjani kodwa ungakhohlwa umngakho noma ukwenye kodwa ukhohlwe umngakho.
1: Uma ngabe kuwukuthi sithi udlala ngaye akamthandi, kanti yini le yadala mshadi?
4: Uyadala ukuthi amshade mhlawumbe owayephoqa abazali ukushada. Ayikho lonto, umntu omthandayo, umntu omthandayo udlala ngama

0: uzodaba likamama alibekayo engiyazwelana nalo mama mfowethu. Yabona umuntu wesifazane mfowethu wayekhomitha ngempela mase sethe uyamthanda umuntu ngoba ufike umshayela umuntu angaqala ngakuzwa kahle, kodwa uma kuwavulela inhliziyo yakhe nezandla zakhe wakumukela umuntu wesilisa usuke seyibophezele ngempela ukuthi uyayazi into ayenzayo. Manje imhlungu le nto-ke ukuthi manje bese kuba njena ngoba phela lo muntu wadubu unkosikazi wamshaya ney'ngane wawu-anti wakhe ngoba ngithi mhlawumbe uthe u-anti wendoda wangcangosifazane ude akabuye ngoba baney'ngane acabangele iy'ngane. Buka manje ucabangele iy'ngane uyabuza othola ukufa manje futhi uyasho lesifazane ukuthi ulokhu ahlala yena akaze azabe nje umuntu uhambe ehlenyuka labantu besilisa. Manje imhlungu-ke le nto sekumele manje makhona abakhongi bathinteke abakhongi phela ludaba lubheke ukuthi lisengalungani, kodwa kumele lo sifazane ahambe aye kulo anti wayekade emncenga afike amazise uma kuthi usaphela emhlabeni ukuthi buka-ke manje wangincenga manje sesiyacabana manje kade ngingaguli mina sengitheleleke ngegciwane elithile ngesimanga sokuthi manje ngibuyele kulo muntu manje. Eyi, iy'nkinga sesile nto yabona nje icishe ifane nonye udaba engilwaziyo kodwa ngeke ngize ngiluthwe la emoyeni olwenzeka ukuthi lifane nalolo ukuthi umuntu wesifazane wancengwa futhi naye wasale senengane. Inzima le nto futhi yabantu besifazane futhi uba umuntu wesifazane mabe ezocelwa nje ekhongwa nje sekubo usuke efana nomuntu ofakwa nje ukugula kwakomunye umuzi ngaphela uma umuntu esehamba mpela esehamba nje esishiye kubo ngempela ngempela kufana ukuthi usuke sekufeni ke kufuneka phela aphatheke kahle-ke emzini nalo phathina wakho osuke efike ngayo emkhweni wakhe ambathe kahle kubo shoba sendoda lomfowethu. Ngiyazwana nalo mama mfowethu.
1: Ngiyabingelela kwesisindi, ngiyabingelela nakubalaleli. Ayi sisindi, ngiyaluzwa udaba lukamama. Mina noma ngingena kumama ngisawumama ngoba ngila ku-30 something sengizohlanganisa u-40. Ayi sisindi, hayi ngiyayala mina le. Yabo nje lento eyenziwa uma mncane isi-abuse, emotional abuse. Yabo nje ngoba umama akwazi ukuthi azale ingane emshadweni, kuthi noma sekushubile indoda ihamba ahlale emshadweni asebenze naye akhulise iy'ngane, indoda ihambile aqhubeka ayikhulisele iy'ngane, iyabuya futhi indoda izomfakela igciwane ijikiso la yena. Ngeke sisinde, awukwazi ukuhlala kanjalo, awukwazi nje. Kini basuke bengakuxosi, basuke bengakulahli futhi nasekuthiwa ushadile. Uma ukuthi unawa nje amandla uma akafuni indawo azakhele usorumu wakhe azokwazi ukuhlala ney'ngane zakhe, indoda uma ibuya nje athathe iy'ngane zakhe ayihlaleni nazo kuleyo ndawo, ayishiye indoda emzini wayo. Ngoba phela njengoma mncane ethu uyakhumbula yini, akakubali konke osokwenziwe yena umama since umama naye isebenza, ngoba phela kusho ukuthi umama uhleli akenzi lutho ekhaya. Abasibali zonke lezi zinto ezenziwa ubaba, hhayi ngeke. Yabona nje indlela i-society eyenziwe ngayo ukuthi abantu besifazane fanele bamelele bonke ubuhlungu. Hhayi sisinde, ngiyayala nje okwangempela, izinto fanele zishintshe manje. Kwazona iy'ngane zayibona i-behavior yababa, hhayi hhayi akukwazi sisinde, ngiyayala nje mina. Umama uma ikhona indlela akathathe iy'ngane zakhe abuyele kubo noma athole indawo entsha. Ubaba abuye lapha-ke aqhubekeke nabantu bakhe labade iqhubeka nabo eceleni. Once wazalisa ngaphandle sisindi, yazi ukuthi vele khona amathuba amaningi ukuthi uzomgulisa lo sendlini. So nje hhayi sisindi mina. Umanje athathe isinye isinyathelo angambuyisi ubaba, ngiyaxolisa nje uma kuwukuthi ngi-wrong.
2: Alright, mlaleli siyakuzwa, asiphinde futhi siwucaphuna nangomunye.
3: Sanibona mashezi. Lolu daba lubi lucayi, kodwa unkosazane akube senzweni yakhe, kungabo ukuthi wake wasizwa ngoba vele phela umshadile usuke esefana nokuthi ingane yakho. Kwakufanele-ke ma ukuthi uthi abe nento ezomphilisa no after yena engasekho ingane ikwazi ukuphila. Kwakumfani namanje-ke ngoba uyakwazi ukuphakela iy'ngane yena akayibonele yena noma angadla emgqonyeni ngoba udlale ngomuntu wesifazane. Ingakho nje sihlukunyezwa kangaka samadoda, sihlukunyezwa because of la madoda la awenza kanje adlala ngabantu besifazane mase

0: ilizwi lomzansi.
1: Right again, laleli wezulu mzansi ngo 19 minutes before 11. Sihleli kamnandi ke la ohlelweni lakho senza kwenzeke. Msakazweni izulu mzansi, sibonga kakhulu umlaleli ukuthi ube ingxenye yohlelo. Ngiyacabanga ukuthi umlaleli wethu elalele la ikhona, kukhona sekuzwile emiyalezweni yonke enithumelayo nenishoyo imbonweni yonke enivezayo ngalesi sikhathi. Sizophinda siqhubeke ngokuqhubeka kohlelo. Siya kweminye iminyalezo abalaleli abayithumele. Njengamanje siya kumnomzana uTembe ngoba usekhona. Sizothuka ibamba la. Umnomzana uTembe sikhembizeni namhlanje. Sikhuluma indaba eyithinta isintu kakhulu, iyona ke into ongayilindela kulolu lesi sikhathi. Sinaye umnomzana uTembe. Siphinda futhi sikunikeze nawe ithuba lokuthi uyibuzele kulokho ofisa kucacisele kahle ngako umnomzana uTembe, ngoba simathembe kakhulu uma kuze izintweni eyithinta isintu. But angazi namhlanje ukuthi uyokwazini, ngoba isimo sakhe ngiyasizwa impela. Uthanda ukukhuluma ngamakhala namhlanje. Uyaphila mnumzane?
2: Ngiyaphila ngoba umoya uyaphila.
1: Yeah.
2: Ya, ngibingelela kakhulu kubalaleli bomhlakazi wezulu mzansi. Sixolise futhi kakhulu ukuthi mhlambe kuzoba khona kubhecihiqi ngenxa yokuthi ngiyangashayeka kakhulu kade ngikwenye indawo noma ngikwenye province.
1: Yeah.
2: So umoya wakho
1: uyahabula umoya.
2: Uyahabula lo moya lo. Futhi lento eyenzeka manje. Yabona, ngibingelela.

0: Ayisho ngesikhathi mase ngizala emsakazweni sekuvele kushintsha manje kodwa ngizwile ukuthi I know engathi umoya ugadle wazi wagadla nasemaphaphini angazike noma ke sekuyona indlela kodwa ke uNkulunkulu emuhle ke sokho sengisho ukuthi ke balaleli sizoncengisana nje kahle nibuze kodwa imbuzo ngokukhula bathi futhi wonto kubuza ningasho ukuthi hayi nishomzwela ngoba uyagula ngoba sengize ngafika kuze sifike enhlizweni yakho kulokhu nabo osuke ukudinga. Ngibonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane kulo msakazo.
1: Siyabonga kakhulu mnumzane uTembe. Ngifuna namhlanje sithi nje ukubukusana kafushane kule ndawana engicabanga ukuthi khona umuntu uyakwazi ukuthi umsize umlekelele. Njalo ke ngalesi sikhathi masiqala ngalezi indaba ngoba injongo enkulu yethu ukuthi kube khona umlaleli akufundayo akwazi ukuhlomula naye ahlohlakalele emgodla kodleni yakhe. Kungesikhona ukuthi ngisuke ngiyibuzela mina elinomzana uTembe kodwa ngisuke ngibuzela umlaleli ofisayo noma othandayo ukuthi alithole ulwazi ngalesi sikhathi ukuze akwazi ukuligcina kahle ngoba hleze esikhathini esizayo akwazi ukuyodonsa lapha emqingweni wakhe abheke ukuthi konje umnomzana uTembe wathi izinto zenziwa kanjani. So ngicabanga ukuthi isikhathi simnandi kakhulu.
0: Yebo, isikhathi simnandi kakhulu. Abalaleli nje siyacela ukuthi ukubambisana kwethu kuzoya ngokuthi siya understandana yini ukuthi mhlambe indlela esisebenzisana ngayo ngoba kwakhona khona lokho kusho kuyihloko siphendula ngakho kusho kuyikho okwabalaleli ngoba noma ngabe kuthiwa mina ngikho la bayafona khona abathubile imiyalezo khona khona lohlelweni
1: ukuthi bafisa ukusikhuluma ngale ukuthi
0: bafisa ukuthi ake sikhulume ngani ngolunye usuku so sisakhava nabo lapho esicela ukuthi kube khona ukubekeza ngicabanga ukuthi mhlambe kubalekile noma ebalekile information ba omunye umuntu mhlambe uze utholakale ukuthi kunento ekhona enhlizweni yakhe ngoba understand ukuthi inhlelo zethu sisuke sizenza zincike kakhulu kulokho okufunwa abalaleli noma ngabe kuthiwa sizenza ngaziphi indlela kodwa egcineni isuke incike kubalaleli.
1: Siyabonga mnumzane. Asibheke kakhulu kwazi lelu daba lokuthi mangabe umuntu ezoba umkhongi ngoba phela bakhona abantu abasayimisele ngokuthi eba.
0: Yebo, sikuthokozela kakhulu futhi lo.
1: Bakhona abantu abasayimisele ukuthi bawusukela imizi yamadoda. Uyabona? So uthola ukuthi uyamdinga umkhongi. Uyamdinga umkhongi kodwa usayibuza ukuthi kuze kube umkhongi nje ingoba usuke kanjani lo muntu leyo. Ngingakho ke namhlanje ngifisa ungiphendulele lo mbuzo othi yini esuka ibalulekile ngaye lo muntu obizwa ngomkhongi. Nokuthi uqokwa ubani lo muntu uThabo Mkhongi.
0: Ngiyabonga kakhulu Mashesi. Ngoba kusuke kuyoxoxwa lapha nomsebenzi kaMkhongi ukuxoxa nalapha abayocela khona ihlobo esihle futhi enikeze umthwalo noma itask la asuka khona ukuthi ubuye nawo makoti. Yabona okusho ukuthi kufana nomqeqeshwe ebhola abamcelaya noma abamchazela ukuthi kufanele ukuthi ubuye namaphuza athize. Naye ke mayizokhombisa ubugagu namavaka kufanele ukuthi ezimisele ukuza lokho. Kufanele ukuthi kube umuntu ke onobuciko ke okwaziyo ukukhuluma futhi kube umuntu osondelene nalowo mndeni ngoba lowo muntu ufanele ukuthi umndeni kube umuntu omethembayo ukuthi uzokwazi ukwenza lo msebenzi nangezinye izinto ke iningi ngoba kuningi okunye kubuye kwenzeke njengoba siphila phe emhlabeni esiye sizwa abanye sebekhala ngakho kodwa awu sekwenze ukuthi njalo njani. Imvamisa ke abantu abaye beqokwe umndeni bekuba omalume bakhe umfana lo ozoganwa noma kube umngane womndeni khona nje abantu sibaziyo emndenini nje wethu ukuthi babezwana kakhulu nobaba noma obaba esengekho kodwa amadodana abo njoba nathi singamadodana kobaba sisaxhubeka lokho kuxhumana ngokumlando ukuthi abazali babezwana noma babethandana bona siqhuba lokho abantu abanjengalabo ababeye bexokwe umndeni ukuthi uhambe uyocela ihlobo esihle mayelana ke nokuthi ke ubanike umqokayo kunendlela ke yokuthi abafo wabo bakayise womfana bahlangane naye uyise womfana beqoke umkhungi kodwa bemqoka egameni likayise womfana.
1: Okay. Okay, shuthi kahle lento ithi akuyena oyiqokelayo ukuthi ufuna bani.
0: Yebo, kunjani impela.
1: Awu mnumzane kanti akusikhona ukuthi uvela athi mebuka nje athi hayi

0: yabona umngane wami usibanibani lo ngizothatha yena ongikhongela
1: aya akube injalo esikweni sikhumbule esikweni angiphawule nje kokuqala ukuthi uma kwenzeke ngalolo hlobo kuye kube kuningi ongahambi kahle noma okubonakala kungasahambi kahle uma ngabe kwenzeke ngalo ndlela okokuqala njengoba ngiphawule lapha kufuneka umuntu udingakala umuntu ozoba neso lokubona amagalelo alomkhungu kanye nokwethembeka engicabanga ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa engaganiwe umuntu lowo osukela ngakaqini ukhakhayi ngoba ngokwesintu nje futhi ke umuntu osukela ngakaganiwe akabi umholi ngoba kukholwa kakhulu ukuthi umuntu kufanele ukuthi kube khona ukuzinziswa komqondo wakhe ngoba ebonakala enomfazi ozokwazi ukuthi ebuye ukumbonisa kwezinye izinto ngoba lawa madoda kukhona izinto ezibuye ziwahlule ziwahlula nje lezo zinto yingoba okunye okusuke kuyimbono isuke ingathinti kakhulu ubulili babo kanti bona bame ngobulili obodwa ngokuthi nje kuphela bangamadoda bese kuba khona ezinye izinto ke ezibadidayo okufuneka ukuthi zibuye sibilwe esibhudeni kuyoxoxwa naso ngakho ke umuntu uma ngabe eganiwe uhloma abili uhloma ngobudoda bese kuphinde futhi ehloma ngobunsika bomfazi ingakho ke kuthiwe esizulwini okuhlula amadoda kuyabikwa ingaleso sizathu ke manje lo ongakaganwa umuntu ombonayo ukuthi ngokolwazi nangokwempilo uyaxhugela angekeke aba nekholo lokwazi mhlambe nanokubona idingo zokuthi uma umuntu ezoba ngumkhongi kuyini esuke idingeka iba khona ke inkinga uma kwenze kanjalo okunye okuye kube inkinga kube ukulahlekelwa isibusiso sikayise uma ngabe umuntu ezenzela angithi ma wenza izinto ngoba phambili kudika khona omkukhona lowo osuke okudinga isibusiso sakhe ukuthi ekubusiswe ngoba ejabulile ngegxathu noma ngesenzo sokusenza mangabe ke uvesa wena uyiqokela umkhongi usuke uphendula uyise isithohlongwana ngamanye amazwi ke kuye kuvame kakhulukazi futhi ukuthi umuntu maye nemali ngoba yabona indaba yokumkinsa imali le yokuthi umuntu ebe nemali eningi ugcina esebona umuntu okudinga ukuthi enikezwe enkulu inhlonipho embuke esithohlongwana embuke esento esengasento yalutho ngoba azu ukuthi ukhangezwa kuye Isikhesibone ngisho amakhosi saphenduka izithohlongwana kuyinkinsimane tholakala ukuthi inkosi lawa yesigwili abantu abahluphekayo sebishikele emuva ngakho ke kufanele ukuthi abantu abasenhlanhleni yokuthi mhlambe bebe notho umnikelo abawu abazowenza bewenzele ukusiza noma ukumela laba abantu abahluphekile ukunikeza abantu amandla abantu abasuke beziphathe imandla beba ngendlela yokubagqugquzela ukuthi akusizwe abantu hayi ukuthi bebacikele phansi babe basebenzisi nasemndenini ke kanjalo thola ukuthi umuntu owondlawo nomuntu onemali tholakale ukuthi izinto zomndeni ayisakwazi ukuqhubeka yena engekho ekubini engakafiki nanokufika kulelo zinga lokuthi kulezo izindaba engakwazi ukuyihlalela inkinga ke iba lapho ke ukusho ukuthi ke kusuke sekungasekho ukuhloniphana emndenini futhi kusuke ngasalandelwa uhlelo loluhlelo esilibiza ukuthi ukuphatha nokuphathwa ngaphakathi emndenini
0: wayibeka kahle acaca mnumzane ngiyakuzwa kodwa esigabeni la khona kuyena ubaba wakhe mhlambe ethi uyamnika igunya lokuthi ayiqokele umkhongi kunjani ke lokho
1: angithi ke manje ilapho esesibonakala khona ukwehluleka kwendoda kodwa kwaZulu bengingavamile ukuthi ingathi indoda hayi esibonelo ifunela abakhongi ngoba endulo amadoda akhona besuke ekhuluma eganiwe eganwa abafazi abahlala nabo phansi bebacebisa abafazi angisasakhuluma la ngelinye isonto edlule ngamanye amasonto adlule la sikhuluma ngomuntu wesifazane ofuze noma othathe kakhulu ngokufuzo kunina angithi khona le ligama esambiza ngalo kuthiwa kubiye kuthiwe futhi uyinina lowo muntu okusho ukuthi inqoma ayithathayo zingaphansi kakhulu komqondo othembakele ukuthi ungaqhamuka nexazululo ngenxa yenina mhlambe ke abanye abantu bazodideka ukuthi sengithini manje ngiyinina nangoba nangokuba ngaphansi komqondo sikhuluma ngomuntu ongazange ekhule ehambe yentabeni eyokhuliswa namanye amadoda ngoba phela khona lento okuthiwa ukukhula ukuthi noma ngabe uthuzelwe uthathe ngokufuzo kuyise kodwa safanele ukuthi uhlangane nenhlaka ezithize ezizokhulisa lo okuthiwa yinina ingoba akayi kulezi inhlaka abafana beze bemgqugquzele ngokumgcona ukuze egcine kulezi inhlaka kuthiwa ke hayi umnqolo lo bese ke eyake kulezi inhlaka kanti owesifazane yena vele akahlali kulezi inhlaka kodwa kukhona lakhuliswa khona ongatholakala ukuthi ke uba namandla alandwayo kokwazi ukuthi mase becagcile nendoda yakhe ekwazi ukuyikhulisa nalokuthi ke futhi ke kuneyinhlaka ezinye mhlambe la umuntu ahamba khona ecosha ulwazi noma ngabe ungwesifazane ngake ngayikhuluma lento ngikhuluma ngathi uma esibonakalisa ukuthi noma engayona indoda kodwa kukhombe ukuthi yena uyindoda mawumbuka ngikhuluma ngaleso simo ebese behlangana ke labantu ke bese emcebisa ukuthi cha ngeke kulunge baba kabani ukuthi uthi umfana akayiqokela abakhongi ziningi izinto ezonakalayo uma abantu beqokela abakhongi ngenxa yekhono longakwazi ukubuka ingakho sike sibone namhlanje kuthiwa hayi abakhongi umkhongi wahamba wawolobola egcoka lokho kuthiwa futhi uselala nayo lo ngodosi angithi bayiqokela bona abakhongi abanalo iso lokubuka noma izinto ezizidingo zomuntu ozoba umkhongi njengoba ngobalulile mina ngathi umuntu okufanele kuba osondelene nalowo mndeni ngoba lowo mndeni wenze njani na umethemba angithi uma ke eseyiqokela sekusekususiwe lokhu ngokuthi lo muntu usondelene nomndeni uyaziwa futhi lo muntu uyamethemba umndeni futhi ke ngakubalula ukuthi ikhathi esiningi bekuye kube ngoba lo bomfana ekufuna engakunezela futhi lapho ukuthi mase khuluma ngabantu abangaba umuntu osuke umndeni umethemba umuntu vele okusuke kubonakala ukuthi naye unazo izifiso zokuthi umntwana kabani noma ingane kabani engathi ngagala noma umfana kabani engathi ngagala umfana umnumzane oseke ehlangane nawe nje endleleni ekubuzwe ukuthi hawe wesibusiso umakoti simbheke nini umletha nini umakoti osuke eneyinhloso zokuthi ugane kodwa wena usuke ungazazi lezi zidingo ukuthi abantu abanjani okufanele ukuba yisebe bantu bakho uzohamba ke uhlangana nabangani bakho mhlambe laniphuza khona noma lapha nenza khona nispina khona imoto ekugcineni lo muntu lo uzothiwa futhi uselalele ngodosi yakho ngoba awubanga nalo ikhono noma izinga lokuthi wena ngoba phela uganiwe ongakwazi ukuthi kube khona izinto oyimelayo.
0: Ngiyakuzwa mnumzane uTembe kuyiqiniso yini ukuthi umkhongi uyena ohlinzeka abasemzini?
1: Yebo kuyiqiniso kodwa ngizokubalula ukuthi kuye kube kanjani na. Okokuqala nje uma ngabe umakotshana ezofika ezohlalisa umakoti la asendele khona kuye kube umkhongi okumsebenzi wakhe ngoba bekumsebenzi wakhe ukulanda umakoti ukuthi ezengene ngaphakathi kwamagceke. Kumsebenzi wakhe ke futhi ukuthi kulesi sigaba emprovide ukuthi ngesikhathi esagoyile uzohlala kanjani. Mkhongi ke uyambonga ke ebonge umakotshana ukuthi uvumile ukuchitha isikhathi sakhe ezohlalisa umakoti la. Kukhona ke izinto ke aye emthengele zona izinto zokumjabulisa nje akubalulekile ukuthi singathi iziphi lezo zinto ngoba mhlambe uma uthando uma umkhongethanda ngathi hayi magotshana ngicela ukuhamba nawe ngiyedolobheni yokwenza ikhanda kukhulu lokho noma mhlambe ngikuthengele isketi noma yini efika namhla futhi esephindele emuva futhi umagotshana kuba khona izinto umkhongi ambonga ngazo ukuthi ufikile wazofetha lesi sigaba manje usephinde emuva yilondlela okunyeke obekuye kwenzeke kwenziwe umkhongo umkhongo bebhekelela abantu basemzini uma befika bezogcaca bazogcaca isindodakazi yabo la ngokuthi bazodlane asenze ke isibonelo ke kuneyinhlaka eziningane ezihlukene ma kulungiselwa ngithi uma umyise wentombazane esuke enza inkomo yomncamo kuthatha uhlangothi lwalowo nkomo yomncamo luhanjwe nawo kuyiwe lapha umkhongi bese efike bakhombisa indawo ebizwa kuthiwa isesihlahleni labazolinda khona i-provision leyo umkhongi asuke yenze ukuthi cha nizohlala lapha ebuye eqinisekise noma sekuphumelela uhlangothi khona uhlangothi oluphumayo ozodliwa lapha nesihlahleni oluzoshintshana nalolu hlangothi kodwa

0: Ikhaya ilona enikeza umuntu imfudumalo. Imfudumalo iyona eyenze ukwemukeleka kulabo abasoke bephila ngokwemoya bese kunakulabo futhi abasoke bephila ngokwenyama bese kuba yilabo futhi abaphila ngokomoya esithi sinabo. Manje ke kufanele ukuthi uma umuntu ezothola imfudumalo ekhaya kuye kumele ukuthi azinze. Ngamanye amazwi ngiqonde ukuthi ikhaya ilapho okufaneke wena ube khona. Uma sekukhona izime ezenzakalile noma kukhona izime ezenze ukuthi wena ungabibikhe ekhaya, sekufanele ukuthi ngaphambi kokuba uthinte umsamo uye uke uthi ukuzinza ukuze nezindaba zakho zizo zinza. Ngalandithi ngiphendileke lo mbuzo okusho ukuthi kuthiwa ongenani ke ayibona ongenani ngoba ngibona kufanele ngabe kadula kodwa ungekho la kufanele ungenani nomngalala usuku libelunye nje mntanami ushizalukazi ongalala nje libelunye nje usuku mntanami ukuthi ufike usesumsume ngenyawo usuthi uyenza asimone lento mina ushizalukazi ukuthi izokwazi kwemukeleka ilokho ke bese ke okwesiphandla iloko ukuthi uma nimfaka isiphandla umntwana komalume ebese niyamkhipha kumalume nifike nemukeleke lapha eniyomfaka khona make namukeleka namfaka ngaphakathi nina kusasihlangene nezinto ezimalana nalomntwana okumayelana namasiko akhe nanokuthi ekugcineni uma ngabe umntwana efake isiphandla siphelela kuphi kusuke sekungokwalowo mndeni. Ukube ibe bekuyilowo mndeni ongibuza umbuzo bezomtshela mina ukuthi isiphandla kuye kwenzeke eminye imndeni kufike isikhathi sokuthi isinqamule isikhiphe ngenxa yokuthi mhlawumbe ngesikhathi soma sigcina sesimisa negazi esandleni sigcina sesimphatha kabo umntwana bese besikhiphake besike besikhiphe noma size siphumele sona owabanye baye bethi hayi ngane zami noma ngabe kuthiwa mhlamba sikamphathi kabe sadlula umntwana kodwa sisikhiphe ngoba mhlamba ukuthi siphuma mhlamba siphume mhlamba endleleni sigcine singaziwa ukuthi siphelele phi kanti manje sekuyintsila yakho umntwana kuyothi ke bese sikhishiweke bese siyathathwa ke sibekwa emsamo lapha emsamo kuyothi uma ngabe sekuphungulwa impahla yedluze suke ibekwe la okuzinsalela izona iziphandla inqalathi impondo nanani kukhulunywe ke emsamo bese sicela ukuphungula empahleni yini bese iyathathwa lo mpahla kuyombiwa esibayeni ifike ifakwe esibayeni kufakwe impepho bese kuyashishwa masishishwa bese sekuphelile ukusha bese ke kuyagqitshwa lapho
1: ngale ndlela mnumzane usho ukuthi uma ngabe ingane iyokwenzelwa noma iyokhishwa komalume wayo kubalekile ukuthi ifike la
0: kubaluleke kakhulu angithi nje kufaneke ngabe vele lapho komalume mhlambe ngisizakale ngombuzo mina ukuthi izilale usuku lolodwa nje iphuma phi angithi fanele ngabe la manje bese sizizalukaza hayi mntanami kusho ukuthi bakade vele ungekho la awuthi ukuzinza kancane ngaphambi kokuba sithinta oyihlo omkhulu.
1: All right. Angibingelele amashezi ngiyacela kubuza kubaba ukuthi yini engakusiza uma usola ukuthi ubudoda bakho kuvaliwe. Ngibonge.
0: Kumele ungasoli, kumele ukuthi uhambe uye kubantu ababonayo bekuxazululele ngokombono ukuthi inkinga yakhe kephi busithola ukwelashwa.
1: Oh, okay. Sanibonani mina inkinga yami sengayeke ukuyohlola ngoba abahlaba esikhonkosini kusukela ngisemusha kodwa nginezimo nginesimo la ngiyafisa kakhulukazi ngifisa njengoba kuhanjelwa imindeni yonke sengisele nje ngingedwa nomzukulu naye osemshadweni wendodakazi eyashona uthi ke ngisize baba ngomuntu ohlaba khona esikhonkosini uthi angajabula mangase ngathola umuntu ohlaba esikhonkosini ngoba khona into engahambi kahle empilweni yakhe soloko abamncane.
0: Ngiyabonga kakhulu bengithi impendulo yami izoyiqondanisa nokuthi mawusuku yohlola tholakale ukuthi izangoma ayiboni noma uthola usizi kupho kwezakalayo bengizothathisa impendulo lengangayiphendula ngesikhathi mina ngithi endulo zazingekho izangoma noma zazingandile kodwa kwakunendlela.

0: be unina ufanele ukuthi unina wakhe ehambe yolanda inkomo ugeza umuzi ngithi kodwa uma befika laphana kuma kukuthi kuyicala locansi fanele bedlulile phambili bolanda inkomo kwaNkunje Ngulu bese bethatha intshali yenkomo beyifaka emsamo lapha kwaNkunje Ngulu bese beyabuya nayo bemvale ngembuzi ukuthi uNkunje Ngulu bele ayingamnamatheli lo mntwana ngoba akamzala ngephuthu kuze noma ngabe kuthiwa idlozi lingabe lisamngela kungenzekalanga lokho lelo dlozi liyathatha lolahlwa ngoba kuye kuthiwa yini na umdliwa.
1: Alright, siyabonga kakhulu mnumzane. Nangomnye umlalelo obhalile uthi babuteme ngicela ukubuza mangabe umuntu esedlule emhlabeni ubizwa kanjani isidumbu sakhe noma umzima wakhe. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga.
1: Kuyasetshenziswa liphi igama ukumbiza?
0: Ngiyabonga. Angithi umuntu uma engakenzelwa imisebenzi yakhe ubizwa ngokuthi umufi, akabizwa ngegama.
1: Alright.
0: Kodwa uma umbizela izinto like mhlamba umuntu oshonile siyombizisa ngini noma uya mhlamba emangcwabeni aseGoli lana gcina nimlondo loze khona nifike nimisakweni laseGoli nimbize ngegama lakhe. Ingakho kuthiwa akufanele ukuthi lento umufi osuke ebizwe ngegama lakhe nalombane ingani ena uThembani usho umuntu washona. Angithabo ngoba lento manje izokwenza ukuthi legama lakhe mhlawumbe imlanda ngalo ngabe sabanamandla kuye kube yilowo muntu ophethe hlahla umlahla nkosi ombiza ngegama kodwa abanye abambizi ngegama baye bembiza ukuthi umufi kuze kwenziwe umsebenzi wokumuyisa kuyimali buyi igama lakhe lizothethwa emsamo
1: sengabizwa ngalo. Asibonge mnumzane, senza kwenzeke Ntombi kaMfino. Ngiyalithanda kakhulu lohlelo selingikhulise kakhulu ever since ngalulandela. Sibonge kakhulu kubaba uTembe aphile. Nanga umbuzo ke enginawo engicela ukuthi angisize ngawo. Uthi ngicela ukwazi ukuthi kuyiqiniso elingakanani ukuthi inkomo yomcimbi wabantu abadala ayihlatshwa umkhapheyana ongaganiwe. Kusho uSandile Hezekiah, uSandile Hezekiah Gumede uthi lapha emthwala umicabhane.
0: Ngiyabonga. Ingoba kusuka kukho konke ukuya lapha empepheni nokwenza izinto zomsamo okuyizona ezibalekile ingoba nisuke niphakela ithongo ithonga liwazi ukuphakelwa umkhapheyana.
1: Okay, so iqiniso
0: kuyiqiniso
1: ukuthi inkomo ihlatshwa umnumzane.
0: Uyabona ngisho ngabe kuthiwa enomuntu unempandla uma ngabe ena engaganiwe akangenileli izintwini zisinto ezisuke zithethe ziphatha ithongo ngoba umfana abona igama malide umfana lisho ukuthi hlala lapha ya lisho lokho hlala lapha ungasondeli noma kuthiwa ke usondele kukhona esithebeni kodwa ngokokwenza izinto zethongo nokulawula ulandela abanye ngemibono owakhe umbono uza ngemuva engakho kuthiwa elempofana libonakala kamuva ngoba uyimpofana uma ungaganiwe ngoba umqondo wakho awololongekile kahle ngoba ulolongo ubani engekho umfazi.
1: Ngikuza kahle kakhulu mnumzane. Kukhona umlalelo sibhalelela ethi Mashezi nobaba uTembe, ninjani niyaphila kodwa lapha e-studio siyaphila. Uyena ubabutembe nje uyaphila
0: cha ekhlahla kancane nomkhohlane ngokomoya ngiyaphila.
1: All right, uthi ke umlaleli ngiyacela ukubuza kubaba uTembe la ke nginodade wethu shuthi ubekhulela thina la ekhaya singazi okay noma befuna ukuthi ubekhulelwe kodwa kubhalela ukuthi ubekhulele ngicabanga ukuthi ubekhulele thina lapha ekhaya singazi ena 7 months ayibekhulele so ke wamthola kumntwana engasekho waseke ehlebele umama wakhe still wangasazisa njengomnini bahamba ke bayofihla ingane singazi bayifihla bobathathu so ke engifisa ukukwazi babuTembe ukuthi imuphi umkhokha mhlambe ongenzeka ikuphi futhi mhlambe okumele ukuthi sikwenze ukuvala lo mkhokha.
0: Umkhokha kungaba ukuthi umndeni ugcina usungangenelani ngoba ungethembani. Nina ke eniyomenziwa ma umuntu wakini enza into engakuphathi kahle kumele ukuthi uye kuyena uyomazisa ukuthi kunento oyenzile umfowethu ukuthi ugcine usuwenza into

0: izenkulu lebabazeka kangaka ungasazi sile thina siwumndeni ebese echaza isizathu sakhe sokuthi cha mfowethu njoba ngakubizanga ukuthi uyathakatha noma yini zonke lezo zinto leyo uma kuyinto edinga inhlambuluko wena fune kulethe umbono ngoba uma umuntu ufuna ukuphatha kahle umsamo ngoba umsamo unobungcwele ufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uhlele ebulungiswaneni nasothandweni nasesifisweni sokuthi umndeni ugcine ubumbana ukuthi cha ke uma kunezinto ufuna kazilungiswe ufuna kazilungiswe emndenini uma ke kungenjalo sekuyenye indaba ke leyo egcina iyenza into yokuthi wena ngendlela owenza ngayo isingagcina bethu thatha idluzu ngoba uma ulokhu ubambelele intweni engalungile kanti abanye ababambelele kuzothi idluzu nje igcine lihlale la kunokuthula khona bese ugcina uthi wena bantshontshe idluzu
1: ngingalela kwena mashisi bengilele nakubaba uTembe ngisacela ukubuza la kubaba uTembe ukuthi kusuke kwenziwelani uma sekushadwa lo wesiZulu umakoti ebhoboza isisu esebhoboza isisu senkomo esehlatshiwe bese faka imali lokho kusuke kwenziwelani and endulo kwakwenziwa kanjani ngoba endulo sicela imali zazingekho kwakwenziwe nasendulo lokho kusuke kwenziwelani ngiyabonga
2: Masibuya nje igama ncane kwehora ngiyocela mnumzana nomuphi impendulo yakhe okwamanje legama enqi hora mlaleli sekhona uhlobisile wakwalishozo salalela umsakazo izilomzansi othola ku 98.0 uhlelo senza kwenzeke nosindo half pint wakashizi izindaba zogama ncane kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lushozi sawubona mlaleli Umholo March and March uje sinza ngobese uthi akiwo ke amalunga lenhlangano ahlasela abantu bokufika.
3: They have an opportunity to go to the police station and open a case against people that they claim are abusing them.
2: Kani kantoli ihlehlisele isontelizayo icala lomlesosolo ngokubulala intombi yakhe uAnele Mzila. Thola leza nezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app Izwi 98 FM.
5: Downloada i-app Izwi 98 FM.
4: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: All right, asibele kumnomzana uTembe. Sihlabela phambili ke emsakazweni wakho izilomzansi. Sithi ke izwa umehluko. Ikhona ke mash kakhulukazi ke eqhubekayo lapha na endaweni yase Pine Town, March and March ekhona iqalile ke mlaleli. Mako kuthi indlela zakho ziyodlula ngakhona ungase ke ube nako ukuphazamiseka hleze ke ungayigwema kwazise ke iqalile ke lapha ya March lapha eholwa ke yona ke March and March. Ngale kwaloko mlaleli siya kumnomzana uTembe sibuyela ke kuyena asitshele ngalo daba lo mlaleli abuze ngalo ngaphambi kokuba siye indabeni zogamanxa kwehora.
0: Sibonga kakhulu mlaleli. Siyakubona lokho ukuthi kuwumkhuba. Silalela ke thina senze ucwaningo. Hithi masifika kulokho kuthi winding up esiyabona ukuthi oh lokusho ukuthi umkhuba. Sikubuka kanjani na endulo uma ngabe kuyo intombi yocaca. Ibingekho inkomo ebiye ihlatshwe esibayeni esingathi leyo nkomo imalana nesiko lokwenza lokhu esikubiza ukuthi ukuphelelisa lobo mgcaco okusho ukuthi uma bekungenzeka bengabe kusuke kuyinkomo nje yokuthi kuthiwa ngoba kuhlinzeka bakuhlinzekwa abantu ayinaso isizathu sesiko okungathiwa uma lingagcinwa ngalelo siko kukhona ongonakala Sikususa kuphi ke na sikususa ukuthi intombazane uma ngabe ibuya ukuyocimela uyisho behlaba inkomo kubo kwintombi leyo ntombi ubeye ethi uncamisa indodakazi yakhe noma ke uyayivalelisa ngalenkomo ukuthi ngoba nakhe siyocaca ibizwa kuthiwa inkomo yomncamo yona futhi lenkomo yomncamo ayiphoqe icishe ifane nomemulo ngoba usuke ukuthi uyise unamandla okuyenza la loningane yakhe ngoba futhi enotho abakwandlwana ebengeke bekwazi ukulwenza lokwenza lowo mkhuba ngoba nakho bengenalo utho bebeke bethathe kuhla ngotwa lonkomo behambe nalo nalo inkalo iphume ngeyithebe inyama kuthulo zibani sambona emzini eyocaca inyama yaphuma ngeyithebe mabe kufike ehlahleni ke bese kuyakhona uhlangolo lwenkomo ehlatshwe ngale kwamkhwenyana beshintshisane nohlangolo lwenkomo esuke kade ifike ekade ifike nodwendwe angithi ke sesiyabona ke ukuthi ke lezi nkomo zikipi futhi nazo lezi nkomo zizinto esuke sizimele ukuthi kuphela ngoba kuyenziwa kodwa okuyona into eyisiko ngqo ngqo kubagcaciselana ilento ebizwa thiwa umchanguzo la sikhuluma khona ngeinguduzo lapha inkomeni kusuke kuyinto engakafiki uvutho ndaba ngifuna siyibuka njalo ke leke indaba yenkomo ke le okuthiwa iqhumbuzwa isisu uma ngabe abaka makoti befikile lapha ekhaya kuba nenye inkomo ebizwa kuthiwa inhlabisa mthimba leyo nkomo iphuma kwamakoti futhi nayo leyo nkomo iphuma ngoba nakho kushada kugcagciselana abantu abanotho athi mina ngizo excela noma ngabe sisikhiphile uhla ngoti kodwa futhi ngizophinde ngikhiphe enye inkomo okuthiwa inhlabisa mthimba nakhuke la kuvela khona le mkhuba ngiyeke ukuchaza inkomo okuthiwa yasa le malobulweni uyise athi ayisale emkhwenyeni emalobulo angikhulumi ngenkomo yesigodo noma lenkomo inkomo ibizwa kuthiwa inkomo yesigodo leyo ngoba eyamasi ngikhuluma ngenye inkomo mina athi umukhwe ngoba sohamba indlela ende siyoshadisa egoli kwakhanjwa ngenyawo endulo singathi sifike mhlambe inyama isiyonakele mkhwenyana kushala inkomo emalobolweni esofike siyihlabe lo nkomo yami angithi lapho lezo nkomo zombili zihlatshwa kuphe sibali kwamakotiki bese kuba yidrama noma umdlalo ngoba umakoti uma ngabe efika phela ecaca ebusuku kusuke kuzombalo kuzodlalwa phansi isiphuku uhlanekezelwe ukuze umakoti mayelana nomkhonyana kubonakala ukuthi ngampela ubeyintombi ngoba noma bengayona intombi nakusala igazi la uma kokuthiwa ke endulo babekwenza ke amantombazana thiwa hamba umkhumbise ngane yami noma dadewethu ukuthi wena uyintombi bazoyithola into bayifunayo ima ngizokonakala la ekhaya bethi behambe beqhumbuza lona angazi noma ngizwakala na ukuthi into esukela emdlalweni uthize weinto eyithize ezisuke zenziwa nanendaba yokukolodelana
2: isiko
0: bese kugcina ngathi lezi zinto yisiko ngoba zombili lezi inkomo engikhuluma ngazo njengoba kuthi inhlabathi bayihlabela bona zona abasemzini
2: manje bese beyiqhumbusa ke bese beyishutheka imali
0: angithi ke njengoba ngithi ena mina siyabona ukuthi leyo nto iwumkhuba angithi endulo sasinganayo imali uyayibona kodwa imali into eyayikhombisa ubumsulwa lokho esithi purity ngesingisi kwabe kubuhlalo obaba representa ke ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi esiningi sekuyiyona imali le okuthiwa ena sizokhokha noma uyomba umuthi wesintu khona imithi ekhulunyiswa before uyoyimba funeka wakufanele uphathe ubuhlalo bomhlophe ufike ufake lobo buhlalo ma uyiqebula lobo domo uyimba ngithi mhlawumbe sekufakwa imali ngoshiti lesi zombili zirepresenta umsulwa bomuntu wesifazane ukuthi ngimsulwa ngizokonakala la uma sengiyibuka ngendlela labo khona okunye ukuthi mawucwane ngathiwa okususelwa kukho ukucabanga
2: alright
6: ngiyanibingelela mashezi ninobaba uThembi ngila emaqadini ngicela ukubuza kade ngangifisa ukubuza kwesikhathi ngabe na into yokukhuluma la loba bayabathi ukushukela iAirtime namhlanje ngithola ithuba angazi noma ngiyaphuma esihlokweni kodwa nakho kuhlale kungihlupa ngicela ukubuza baba uThembe kuyenzeka yini uye enyangeni ehlola ngabaluzi ufike kuyona inyanga ibesithi inyanga shiya imali engaka ungifonele ebusuku ngizokhuluma nabaluzi ebusuku bese ungifonela wena ngitshela ukuthi abaluzi batheni ngikubuyiswa yini lokhu baba uThembe yingoba ngazi ukuthi mina ngabe ngokwazi kwami uma bengiyobheka kubantu abamanga ebheka ngabaluzi uba khona akuhumushele yena ukuthi abaluzi nje babethi sifiswe nje batheni kuwena manje ngibuza ukuthi ke uzonghumushela kanjani ekhuluma nabaluzi ngingekhe kwakhe mina ngishiya imali kuyena ebese thi yena uzongitshela uzongihlolela ebusuku mhlambe ngo 10 11 12 ngimfonele ukhulume nabaluzi wa

0: uzangani bathi bathabeluze.
1: Ngiyabonga mlaleli, njoba ukubeka nje ukuthi wena wazi ukuthi uqinisile impela. Izinto ke ezingaziwa emasikweni ziye zibizwe ngokuthi imigilingwane.
2: Right. Kukhona umlaleli osibhalele lami nomzane ethi umuntu ke oseke wathola abantwana. Uthi ulotshola ngeyingaki inkomo. Njengokuthi nje vele phela usekhulile kodwa uyafisa ukumganisa. Ithini into lapho mkhulu?
1: Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu umlaleli. Angithi inkomo zamalobola zinali inandi ngokwesiko. Umuntu lobola ngamandla anawo. Futhi uyisa kazibize ethi inkomo eyingaka kuba ukuthi kuphela ilobolo kuyaxoxiswana ngalo kuphela gcine kufinyelele esivumelwaneni. Kodwa ke uma intombazane noma lokho intombazane esukisi ngayo intombi ibizwa kuthiwa iguqa ngibuze angithi yabona ngesikhathi ichike lifana nami nje liphuza utshwala laphana kwamgenge bese ngiyabuza ingane kamgenge ukuthi uhloniphaphi ingane kamgenge bethi ihloniphaphi bese uyise ingane yamtembe ungayibuzi lonto ngoba udlala ngayo unazi inkomo ezintathu kwakuvamise sengithi manje kwakuvamise ukuthi abamnumzane befune banumzane befune inkomo ezintathu ngengane esuke ngasiyontombi.
2: Alright, sengange ukuthi ke bathini manje.
1: Yeah.
2: Ilungile asibeke nangomnye umlaleli unjani wesindi bengicela ukubuza kubabutembe ubaba wasekhaya ufuna ukwenzela ingane umemulo manje umkhonto ngicela ukubuza ukuthi uyawuthenga yena noma ulanda komalume wakhe umntwana nokuthi ufuna ukumbhanqa nomntwana wendudakazi wakhe owashona. Uthi ke ngamthatha mina wahlala nami njengamanje ufana nengane yethu manje yena umkhonto siwuthatha kuphi ke kuyena osho ukuthi umntwana lo afuna ukuthi ambhanqe naye ehe kwaphela ufuna ukumbhanqa nomntwana wendudakazi wakhe.
1: Ngiyabonga umkhonto okusebenze kuma othathwa kumalume wona umkhonto lowo velo osebenza nje ohleli kumalume. Ingithi ngoba namhlanje abantu sebaba nokunukana bafike bebe nomkhonto oqala okuhlaba inkomo bese bebe nomkhonto abazobeka nje abathi uyochibiyela umkhonto okuchibiyela lo lo abanye abantu abake begeme ngawo umkhonto okugema abantu badala bayazi magenywa ukuthi siye chaza ukuthini unikwa ke lo ntombazane and then ke
2: oso sho sho baba kawuthengi yena umkhonto ingane ulanda komalume. Okay, lena ke afuna ukumbhanqa nayo
1: umkhonto isima kanjani ngane
2: uthe izalwa undodakazi wakhe owashona so bayambaba bayithatha ingane bazohlalana yakhula njengengane yabo manje ufuna ukuthi ambhanqe naye undodakazi mase bemenzela umemulo
1: udabo ufanayo kushuthi ena abashala bobabili bazolanda ngendlela efanayo umkhondo.
2: Komalume.
1: Komalume.
2: All right. Nomzana uTembe asikudedele bakithi. Ngiyasiza isimo sithanda ukuya ngokuya. Njengokushilo wathi kuqale khona manje.
1: Kungiqale khona manje.
2: Asikudedele mnumzane ngiyacabanga ukuthi imiyalezo iseminingi kakhulu. Kodwa abalaleli bazokwazi ukuthi bakuthinte eceleni eminye mhlambe bawuhlangabeza ngesondelizayo.
1: Ngesondelizayo abahlangana nathi nami futhi ngiyamkhona. Kholu uNkulunkulu ukuthi izobe sengingcono kakhulu nami sazoke ngithatha amakhatakhata ekhaya ngithi kuhlangahlanganisa gqume ngenza konke ukuze ngingaphuthi lapha ngolwesithathu ngoba ngiyayithanda lonto.
2: Uyayithanda
1: hayi yokuphutha yongaphuthi.
2: Okay, ngicela usiphi inombolo yakho mnumzane.
1: Ngiyabonga ithi inombolo ithi
2: 082 597 6669 06 bathathu 09
1: yebo
2: ungayiphinda futhi
1: 082 597 6669.
2: Siyabonga mnumzane.
1: Siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu balaleli, nisale kahle.
3: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi namacosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Jolie West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529.
4: ilizwi lomzansi.

0: izwi lomzansi.
1: Izwi lomzansi.
0: Njalo ngomsunduko kaGlehlano ngo 12:03 ntambama.
2: Yabona amaqembu lawo ahlangena umbe, ubona uzosikhaya
3: azobekela
2: ngane ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu osikambuka. Hlakanipha, konke umnotho bayawazi. Amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa phela ngeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
3: Ngobana bekufuna
2: ukuyenza. Yobona nje amaphoyisa nje la. Intelligence ndibisivele
3: sisehlile
2: ukuthi
3: konke
2: abafuna
3: ukuyisusa
2: la.
3: Iboneni yona i-intelligence?
2: Hayi, njengokubone ngethu amaphoyisa la, inqwaba yamaphoyisa la.
3: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi? Iboneni i-intelligence ngokwakho wena?
2: Yayikuphi?
3: Wakhalwa ngayo njengo 2021, yayikuphi bo?
2: Hayi, ngo 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
3: Kwakubani?
2: Hayi ukhona lesebenza labantu ababezokwenza
3: le nto uba
2: ukomishona
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi. Ke tani sawu tisifuna ukusebenza.

0: Izulu Mzansi, yizwa umehluko.
1: Kumana nimengabeli wayo la iyosa Mnumzane Sipelo wakwa Bengu. Nangu la statement zen simona nigene skipa. Iti nindo ngalele nkara ngaguti senzena palela undunankolo nobuholi bomnyango semfundi.
2: Msawazi asiona union ekeme meze politiki. Saatu kwa nechemba makutuwa uzu kumenu sangene IGPU. Kwa njoka nchela msawazi sisuwe mkelemba sa imbazo. Umnyango weze mkundu shalu kala mnyaga yonge ni budget utauna hii budget. Kwa msawazi uyotachage manje labantu wanabangita bamnyango. Kwa fadene zinga naba ijuza kama intern. Msawazi labantu wanabahole liwe. Kwa manje kute contract eko naba isai. Hine ukutola okwenzi wako. Endi sinso muga uesho udiu nati ngobo. Weeshe kusome pan. Ngoba kune GPU ya kona. Kia yegana uyakala ngapa. Awa nkwaza nisi uba nami nyaka ngapa. Uba asazi kisasa nisi pati ni.
1: Azwa nito lenzi manje lezo. Uwa nuka ngazo so kanka.
2: Angisho je gina soni. Uma mechi mwona lezo nito lenzi zenza uzinzima. Abangi chate bangi support. Yo sanga na kona. Amiko lenzi nang tangbasa bisweni. Angbasa bemizi. Angbasa bitama mabayazi na. Enti vyo menga kani kutumia nabu siyo sanga na kona. Bona they know ukosaka na mabwezani.
0: Njani msunungu ya bekshano. Iksasa litu. Nostombe sese.

0: ethiwe thina sikwazi engage khona ke ne organization in terms of our participation.
1: Fine. Ngoba ngizongiba nayo challenge ukuthi kwesi skadi la ku ground floor uthola abalandeli beba nama questions amaningi amanye wawo ngibona ukuthi uthi hayi ngenzeke nthi amaqembe ze politics ufuna idlala indima la especially nalawa asebenza sekutholene nethuba lokuya endaweni eshamthetho ukuthi ubuhlobo bunganani lana mina ngilapha ngikwagudla ucingo umthandi wali iqembu na
0: yes yeah I got dependa kwesithombe ama organization afani akhona abizwa ukuthi iqembu akhona abizwa ukuthiwa i organization so manje usuba iqembu ngoqembu kaSonto so manje uzoy expect akinto efanele njengalezo singahambi kahle kodwa ama organization ehlelekile enemhlahlandlela ethize ekwazi ukuthi abantu bayilandele kuba lulu ukuthi kwenzeke izinto ezifana njengalezo igap nje isuke lapha igap isuke lapha
1: asibonga kakhulu ke mntamela
0: alright
1: siyabonga kakhulu bephawula ke la kule ngathi ngiyebuza ukuthi bunganani ubudlelwane phakathi komlandeli noma umvoti neqembu lakhe noma nenhlangano yakhe
2: ukuze indane emayithengile sithombe yazi ukuthi izothola isliphu ngoba ingane izothenga into engalunganga bese yagula bese kuthiwa hamba yokhomba mntwana la uthenge khona ngebhadi ingane ivele ikhombe kuwe mhlambi siye saba ukuphindela la ethenge khona uthola ukuthi sithombe sewunenkinga manje ngoba nawe lento eyiphethe uyayidayisa kanti mangabe uneyiliphu ayikho inkinga osomabhizinisi abaningi sebenayo imishini sithombe abazame nje abantu ukuthi bayithole le mishini ukuze bakwazi ukuthi basizakale ngoba ngempela hayi sithwele kanzima sithombe ngiyabonga umama umthetho entuzuma ngiyaxolisa ukubuya inqamukile ivoice note yami ngiyabonga
1: right go 28 minutes after 2 okay oh no you're right ukudlalele yes but hayi kodwa ibekuzoba nzinyana okwadlala u2 but kodwa ngicabanga ukuthi uthola umongo omiyalezo omamthetho
3: Sithombe seselesele ngiyafisa ukuthi amalunga ethu eIFP wonke ngempela singabe abakhulumeli beqembu kodwa umkhulumeli weqembu munye nationally umntana enkosi umkhuleko Hlengwa siyacela ukuthi ke zonke izinto esizikhulumayo njengoba seshilo Sithombe seselesele zonke sikhulumayo bafowethu sikhuluma izinto ezizokwazi ukuqondana nento esuke ithathwe iqembu ngokwesinqumo iNEC neNWC singavele sikhulume nje izinto ezizophambana nomthetho weqembu
4: Sawubona Sithombe seselwe unkunzi eqhude le. Igama lithi ANC yalenza ngalutho. Igama lithi inkatha yenza ngalutho. Abantu abenza izinto. EFF igama leli alenza ngalutho. Isenjalo inkunzi eqhude. Isasho namandla. Amapolitishiyene abantu abathandi izinto njengathi sithanda izinto zamahali iphetile inkunzi eqhu
1: right noma ngazahle bekwenzela lapho inkunzi eqhu kodwa mawubothi kunokumaya ukumaya lapha mwakho ungaqophi nginensolo nje kodwa ekacho khona mawuthi kunokumaya
5: amen bebathi ngimlalela nje yakhuluma ubaba lo Shivamba ayibo kanti umthetho wakhona umuntu uzena ngaxoshwa kulelo qembu aphume navule lakhe axoshwe ngapha aphume navule lakhe ayazi uma ngakushembe lamaqembu imbodane ke le lamaqembu angakalikho iqembu bangangena kulona yena wayesule lakhe yonke lethu sando ezisomathubo usanda ezuso umathuba uma nganelisekile hamba phela uyobele iqembu kuwazivule lakho uthi na Africa mayibuye sina ethu nozazingani inkinga zethu

0: Hayi uminister wamaphoyisa engazi ukuthi le mali isinkulu kakhulu 127 billion. Ekubeni elapha yana njena ingoba yonqinda ukusebenza kwamaphoyisa. Waphela sokhumbula ukuthi wabekwa ubani, wakhethwa ubani. Wakhethwa umuntu onuke kaye kuyiphalaphala. Unuke kaye into eneningi ezingekho right. Manje naye nawe efana uyisigebengu nje naye ngoba shute imali lena sebeplanile manje ukuthi indlela yiphi abazoyithola ngayo imali ukuze bedle ngoba manje bayabothi bavaliwe endaweni eningi manje sebefuna ukudlala imali lena manje nangu lo muntu osho ukuthi i-system ayikho yowenzani le mali igebengu lezi noze nibone nje eniyowamali anonymous.
1: Sambona mangubani inkunze eqhuthele. Uyabona ikhundla lezi siyathanda. Uma usitholile ebese udlala ngaso uthathela imali ufake emaphaketheni. Uthi ungaphuma ubucabanga ukuthi hayi uyabona maka ukuthi bengenze kanje kanje ngani kuyalunga. Kukhona abantu ababusa 9 years. Besebenza wona lo mthetho khona. Sibe phumile ke manje bafuna ukubuyela khona bathi bazoshintsha lo mthetho kanti bewusebenzisa basaphe basebenethuba lokuthi bawushintshe abasekhona uyayibona yonke leyo nto ukuthi thina abantu kwesinye isikhathi sisuka sicabanga ngenye indlela singacabangi kahle singayicabangeli ngenye indlela kodwa ngoba phela siyabantu vele abakhohliseka kalula siyavuma ukuthi hayi abuyele khona ezolungisa umthetho iphethile inkunzi
2: bingelele emzansi bingelele nakubalaleli nayo nosipho ukhatshali uyaphazama uyaphunyuka impela uyaphuma esandleni ngabe qondisa indaba emaphoyiseni la ayikho imali ezonikwa amaphoyisa ngoba le mali iphuma up kanti uyabona ngoba uyabona le mali le abalokhu beyimfuza iphuma thina uyabona umuntu ongenalo ukuthi oqoqa amathini ehamba owadayisa scrap yard uthela intela asudlala ngathi siyahlupheka abandla akazame nje ezindlela hayi lezi zokuthi abophe abantu bangaphandle baphungula umthamo wamaphoyisa ukuthi asebenze ngendlela engamukeli intshontsho futhi nomthamo ungemningi okudlula bona ngoba abantu bangaphandle uyabona balivandalize iSouth Africa hayikho indaba esingayikhuluma siyawazi amaphoyisa afihla namadokhetha amukele enza yonke into imali sisikhathele ukukhokhela izinto esingazazi bandla imini umafika shona.
3: Mangubane ngiyakubingelela ukuhlahla samabhinca lo uNcobo uLaimaran Hill. Ayi mangubane hayi selithwele idombolo. Mina okwami nje umengameli wezwe uma ngabe mhlambe azi ukuthi umsulwa kuyo yonke lento akufanelanga.

0: abubambelela ngezidindi kanje ngoba lento uthatha isikhathi nje sokuthi lento ihambe hambe iziphelelwe iphele ngoba phela bayakwazi nokucima izinto ngoba banemali eningi. Angaze ngimbuze umengameli mina osomabhizinisi ngaphansi komthetho osisekelo wase-South Africa. Wabona ngengizwenya abaningi bethi i-MK yakhiwa ngaphansi kwentukuthelo. Intukuthelo yaqhamuka ngesikhathi i-MK iwina amavoti. Kuze kuzosungulwa lento lokuzando lombimbi lolu oluphikisa nayo nalo kuze kugqoze intuthuko kubantu ngoba omunye mayethu kuwukuthi omunye ngoba uhulumeni okubambisana akasekho umuntu nje oseqenjini okuthiwa nampo ubuholi beqembu obuphethizwe obunomengameli. Sidlalwa nje umqondo yona. Uyabo nje labantu bokufika basuswe emadilobheni kuyase kuseni sekugcwele iy'tolo la. Uma uthi uyagulunywa uyasatshiswa, amaphoyisa awasondeli. Ngaphandle ibhalo umkhezi, ngaphakathi akukho umkhezi. Ngiyabonga mangubani.
1: Ngoba Sipho, hayi abanye abafethu babuye babulawe ukulahlekelwa umqondo wokucabanga. Ngeke ngisho nangolusuku lendaba. Ukuthi akufanele umuntu athi uzuma waphatha wangawenza u-1 no-2 no-3. Wangayithatheli phela iy'nqumo yedwa engazenzeli. Kwakuba nesigungu lapha kulo ANC bahlale babonisane. Uyasho ukuthi wayekusho ukuthi akasenze lokhu senze lokhu bemphikise. Abesedliwa ivoti-ke naye. So lihlale lingikhalisa mna njalo le lokuthi ufuna ukubuyela manje wehlulwa yini ukwenza esakwa-ANC. Cha, uyasho umntana Mshelozi ukuthi uyekuphakamisa lokhu aphakamise lokhu akusho ukuthi masekhulumile njengo-president ngiyavunyelwana kusayinwa phansi. Uma kuphikisa lesi gunga aqeqesayo naso ayikho na into angayenza. Cela siyibambe kanjalo ke bazi-ke nalaba bathi umuntu waphatha nenezwe wahlulwa yini. Ake sikubuyisele eceleni lokho kuphela wephikiswa i-ANC yahlala nayo. Angibonge uMthimkhulu Nandi.
2: Ngibingelele mangubani. Hayi ntombazane, asimxolele udokotela, ngeke sisasho ukuthi wathi nikuye namhla ijova. Naye ndlapha, abantu bokufika kumele basihambele. I-IFP yathi izobahambisa, sayivotela. Manje sesimele ngenqaba, engangeni ngesango iyafohla. No action like u-ANC ohlela uthembisa imisebenzi, uthembisa ukulungisa amanzi, uthembisa ukulungisa yonke into kodwa no action. Okusho ukuthi bayefana labantu GNU, ANC, DA bayefana. I-DA ithulile nje ayisho lutho. So ke hayi, sicela u-action thina manje. O-IFP labo babekhankasa ngabo abenza u-action.
3: Sakazeke wakho yezohlelo sikaGomagola Drive Show. Umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo. Semsakazweni sawubona.
4: Angubani?
3: Eh babu uyaphila?
4: Ngiyabonga ngomntakabusiswe ngwakana.
3: Ya mntakabusiswe siyaphila wena, kuhamba kahle kodwa?
4: Hayi kusebenza ngisemandleni.
3: Hayi no, siyabonga kakhulu.
4: Lapho mangubani, nike ngizwa mangubani uma sekuvotiwe la sebahlele ephalamende. Yaye ngizwe mangubani sekuthiwa kukhona nophikisayo lapha ephalamende. Bese ngiyafisa nje ukwazi ngiyihlalele la ezansi ukuthi hawu lokho ophikisayo-ke lapha ephalamende yini la ephikisayo, uphikisa ba. Kahle kahle kanti nomuntu akabekwa yini yithi uma kuzophinde futhi sesike simkhethile uhulumeni kodwa phakathi kwakhe uhulumeni kube khona nosozosomunye. Kanti abezi yini mangubani ngenhloso yodwa ukuthi basiza ama-South African uma seba lapha ephalamende. Aleko ukuthi kuzosibeke lo ozophikisa omunye kodwa thina sibe mangubani esiningi. Singazi-ke ukuthi uma mina sengimvotele umuntu ngihlole ukuthi sekuyafikiseka lapha sengimaphi mina njengomdlulu. Ngidlule nje lapho mangubani. Mina mangubani kunento yephalaphala. Yazi mangubani ibuka kuyinkinga nje ingathi ingidalela. Hhayi ngoba uyingida mangubani. Kunabantu nje selinabo la emphakathini abavikela isithunzi sika-ANC. Abanankinga nokuthi umongameli wethu babone ukurong bani, but babone ngathi uma baveza ukurong bakamongameli sebashukuthi ANC iyonkana.

0: abantu bangubani ukubenze siyahlala nje esikolini ukuthi umuntu ongavumelekile ukwenza wena uma mina ngingavumelekile ukuhlala ngidlaliwe sinonothi bakavumelekile asikho kusidingo sokuthi uma kutholakala unosifo ukuthi dlaliwe bese mina ngiba nendlela yokuchaza ukuthi wayo unosifo edlaliwe emgwaqweni but umthetho uthi akusidaba sokuthi emgwaqweni adlaliwe so mina inkinga-ke uma ngubani nabantu abakanjalo abantu abaziki into bayibona ngenxa yokuthi bazikele amaqembu abo ngoba nakho uma ngibane sibheke ku-thirty four November kuyovota nginesifiso uma ngibane ngathi besingaba nalesendensi yokuthi siyovotela ukuthi sifuna mani sifuna ugesi sifuna lokhuya sifuna lokhu kube izinto lezo mhlampe engathi iqembu umalisa ikhampena sibone ukuthi lizoyenza
1: into lifanele lichaze mhlampe lithi lizoyenza ukuthi lizoyenza kanje nje amaqembu mhlawumbe umuntu akabusisiwe yini le entsha afuna ukuyizwa emaqembeni because uma ngabeza vele ayazisho iy'thembiso zawo akutshele futhi indlela yabo yokudiliva izobe ihamba kanjani bayayichaza yonke lo mdanti so yini le mhlawumbe afuna ukuthi umuntu akabusisiwe bayenze I'm not sure ukuthi ufuna bayenze kanjani le yokuthi bazoyenza kanjani into abasuke bethembisile
0: bangubani angithi njengoba ukuthi bakhuluma khona
1: Yes. For example, kule BEE, iDemocratic Alliance ithi cha thina soyikhipha iBEE, nansi into esiyiproposayo izokwenzeka kanje ngeke izibe based on race, but based on isidingo nezinye iy'nhlangano zinezazo indlela zokucha thina kwipolisi kanje noma ekukhuleni komnotho sizokwenza kanje kuzobe open market kakhulu kuzoba ukuthi kuzoba yilokho so bayasho ukuthi nakho thina sikuthembisayo and sizokwenza ngale ndlela ukuze mhlawumbe kwazi benefitisa noma mhlawumbe kwazi uku-expand umnotho njalo njalo they do say izinto ey'fana nalezo
0: yazi mangubane inhle lento oyivezayo ngikhala ngesitrateji esikanjalo kula maqembu akithi lawa angingathi lawa kithi mangubane ngizengigcokisa abantu ingubo abangayazi kula maqembu esiyaye sithi wabantu abamnyama mhlawumbe akhulumela abantu abamnyama ikhona inangisela njalo ngathi nabo bebangaba nayo leyo plan nesipasiti hayi lokhu kusimbambatha mangubane basikhosise ngezinto nje eyisimpuli basitela ukuthi bazokwakha imigwaqo but sesibonile ukuthi leyo nto abayeni kanti mangubane into mina eyayinhla ukuthi sizokho siyaqhubeka phela ngithi vele lo hulumeni wakhona siyambona ukuthi lezinto uyayidinaya nje ole lezinye akanandaba nazo akayinayo futhi ungathi nje akahlangene nanayo so manje kunzima ukuthi simsinde uhulumeni ngenxa yala maqembu abantu bakithi abawaphethe emakhanda mangubani noma ungakhuluma ukuthi ukhona umuntu azi ukuthi ngayifoni nakuvembelani ezivotini kubani ukuthi uthini uthanda ngani akanandaba umuntu mangubani and ibuhlungu konto ngoba siyama sikhubeki siyizwe sinizwe abantu nje abakhuluma ngento eyenzeka ngo-1915 sabathatha i-ANC ibuhlungu mangubane le
1: kulungile mntu akabasisiwe siyabonga kakhulu
0: angibonga
1: sibonga nje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaula nje kwakhe kuthina kwakho uPaula ku-0604807164 emsakazweni ke wakho yezwe

0: zilomzansi.
1: Sakazo ke wakho yezohlelo sikeqa magwala drive show empela ke lapha esikabeni ke sokugcina salo ke nje uhlelo sobamba ke uyadwa kuphela umlaleli ebese ke selukuqisa lona ke uhlelo khona ke uBishop Nathi Zondo lapha eTruvine semsakazweni sabona
2: bani kunjani
1: eh baba sephelile wena
2: hayi siyakhona so usaphila ushokozana okhuluma naye
1: mhm
2: mangu bani na umngani
1: ngina umngani
2: mhm
1: ngina babantu engizwana nabe ha
2: kunaye umuntu omngani
1: nginaye umuntu engizwana naye yes nginaba abantu engizwana nabo
2: mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe one day nizothi manixabane bese thatha izindaba zakho oyifoxa naye mhlambe izimpihlo ayijela abantu ngoba nakho seniqabane
1: kupossible kungenzeka ingakho mhlambe ngilikhethile lokuthi ngithi umngani because umngani uphoqa ukuthi ngikwazi ukuvuleleka ngize ngifike kulelo zinga ngichaya ikhona

0: ngiqinile. Ile zinto singafuna ukuxoxa ngazo. Because le zinto zizowenza ukuthi ezinye izinto sikwazi ukuzi understand, as understand nokuthi sishaye kakuphi empilweni. Sonke siyakhala.
1: Kunzima.
0: Usibanibani ulokhuzile, ngafelwa ngabazali, ngiyintandani. Yabo, amene ukufa, igama ukufa kufanele silisabe kangaka okokuqala nje.
1: Okay.
0: Eli gama kwakungathiwa ngumbila, kwakungathiwa u-ice cream.
1: Kwakungathiwa i-mic.
0: Le gama nje, kwakungathiwa i-mic nje, ubu i-mic phambi kwethu.
1: Yeah.
0: But kwenziwa sasaba ngalendlela ukuthi wonke umuntu impilo yakhe ifocus la, ungabuka abantu bonke njengamanje ba prepared ukuspend izimali zokugcina ngalale ngadlanga kunokuthi angawuhlelela umncwabo wakho ukuthi ube mkhulu, but sesidumbu lisa silungiselayo. Akekho noyedwa obekile imali ukuthi umoya wami mawusuphume enyameni insurance yawo ithini. Umoya wami mawuphuma kulenyama uye ngiqinisekisa kanjani ukuthi uye endaweni kahle? Izulu isihogo, le zinto sasikusho kaningi ukuthi ayikho indawo yokuthiwa lezulu, ingekho futhi indawo yokuthiwa sesihogo. Akuyona indawo izulu nesihogo, i-condition yengqondo yomuntu. Kukhona umuntu ophila esihogweni ngengqondo yakhe, umuntu owenza zonke le zinto, uyadlungula, ubulala abantu, wenza zonke izinto, uhambe egqekeza, lowo muntu uphila esihogweni la emhlabeni. Because uNkulunkulu clear, uNkulunkulu uwumoya. Uclear uthi izulu lihle lingelakhe, kusho ukuthi indawo ahlala kuyo njengomoya. Nawe umoya unaform. That is why sikli ukuthi izulu alikwazi ukuthi ungathi iplace indawo. Asizibuza ukuthi kungani abantu mase bephumile enyameni, weda bayesihogweni waba ezulwini, why beworried ngomhlaba bekhuluma ngezinto ezenzekalayo emakhayeni wethu? Sithi mawuphupha amalanga bomlilo.
1: Yeah.
0: Ulanga labantu abadala. Mawuphupha ukhona utshwala, kugaya utshwala la ekhaya, sithi abantu abadala bomila sigaya utshwala. Why be concern ngale mizi esihleli kuyona, bebe benga either usezulwini noma usesihogweni? Uma ngabe besenza kahle usezulwini, maye bengenzi kahle usesihogweni. Kutheni izinto ezibaluleke kangaka empilweni yethu njengoNkulunkulu nje, for example, ebaluleke kangaka? Why kwenzima ukuyi-question area kaNkulunkulu? Why siqhaqhazela uma kufanele sikhulume ngayo? Sonke sishaya luvalo ukuthi ngazathi ku-wrong. Yayibona leyo nto?
1: Mamela.
0: Masilele. Si. Kuzothi inyama ilele.
1: Yeah.
0: Manje umoya uflexible. Uyaqala uyaconnect. Because umuntu unama dimensions. mawuphuma nje, for example, uphuma enyameni. Ngaye ngikukhombisa leya video bengikukhombisa yona.
1: Yeah.
0: Ukuthi mangifika ekhaya mangithi naye inyoni iloku ihambe phambi kwami endindlela le,
1: iloku ikudonsile nje.
0: Yes. So mase ngiyofika ekhaya iyajikithi iya ngasemathunini. Ngeke sithi coincidence. Ebusuku uyalala, uyaphupha, bayakhuluma abantu bakini. Esixhoseni ukuphupha kukuthonga. Ngesintu abantu abadala ngamathongo. Akusona isixhosa ukuthi ngamathongo, sisintu.
1: Okay.
0: Amanguni nje wonke asebenzisa lelo gama. Akulona iqiniso ukuthi ngesiZulu amathongo ngamadluzi. Because mawuthi ngamadluzi usuke uthi ngamathongo.

0: akekho nje umuntu omnyama ofundela ukuthi angawuthuthukisa kanjani umphakathi wangakubo mayebuya elokhuzini esikoleni. Akekho umuntu prepare ukulungisa zonke lezo zinto lezo. I-society iphelile, ama-families aphelile aqedwa yileyo nto. Because once umuntu waba nemali wafunda, nonke beningade niphila naye niphenduka nibe yilokhuza. So sidinga i-reverse psychology.
1: Okay.
0: Ezo-addressa leyo lokhuza leyo nto leyo. Ukuthi why labanye belungisa izinto zinyama, but yes prepare ingqondo be stronger than inyama. That is why bengisho ukuthi mina kuyangikhathaza ukuthi asinayo iplan yokuthi mawuphuma
1: enyameni.
0: Yeah. Ithini insurance yomphefumulo?
1: Ukuwayicinga yona leyo nto leyo.
0: Exactly. Because umoya ufa kanjani umoya? Mawucabanga ufa kanjani umoya?
1: Ufa ngokuthi mhlawumbe kalo ulungiselanga ubona indaba nawo.
0: Awukazi ufa umoya. Umoya is ayida uhleli kahle noba uyahlupha. Uyabo masithi kukhona abantu abangamadlozi. Abeza ngesidlozana. Sikhuluma imimoya engazange ilungiswe. For example, abanye babo ngabantu abafela ezimpini bangatholwa ngisho izidumbu zabo. Abanye batholwa bangagezwa. Yabo le nto ongcwatshwa kwabantu kuphuthunywa uthole ukuthi kunezimpi. Abanye imimoya abantu ababethakatha besasenyamini. Abanye izinto eziningi ababezenza zironge. Babe sebengangeni emndenini. Because umuntu nomuntu onomndeni wakhe ezweni likamoya njengoba nasezweni lenyama.
1: Yeah.
0: So yilabo bantu labo othi mawulukhuza. Well, that is why ngiyaye ngithi mina mthwesi empilweni.
1: Yeah.
0: Into yokuqala efayela uyilwele ikukhathaza ukungaphuphi. Yabo uma ungaphuphi zama ngayo yonke indlela. Ungalokhu ukuthi uyahamba uhlolo uhamba uthini, zama ngokuthi uqale uphuphe kuqala. Emaphupheni uma uphupha full time. Akwenzeki abantu bakini ungabaphuphi. And akubi ngabantu bakini kuphela. Uyabaphupha nomakhelwane, uphuphe nomakhelwane because nisaphila vele enyameni niyaphilelana. Inkomo uma ubona inkomo yakamakhelwane idla lapha uyathinteka na. So noba seniphumile enyameni iyaqhubeka leyo connection ebekhona. Now mase uphupha-ke noba ngaba mabi amaphupha kuyona inkinga because ngesikhathi uphupha la maphupha amabi usukwazi ukuthi-ke ake ngiyoziklina. Angiyolwandle, ngiyohlambululwa isithunywa sami, ngiye empophomeni njalo njalo. But uyakwazi ukuzilungisa yabo. At least uyazi ukuthi ulungisa ufuna kube njani.
1: Yeah.
0: Then uqale ke manje ulokhuza uphupha amaphupha amahle. So as uphupha amaphupha amahle usuyakwazi ukuqala ukulungisa izinto zakho. So if leza zinto ezivelayo emaphupheni zonke uyaresponda kuzo positively. Une assurance yokuthi mase uphuma umoya wakho enyameni unomndeni oyongena kuwona. Angeke kube umoya ohluphayo. Sengathi noba kuthiwa uyabizwa empepheni kukhona izinto ezingane zakho ezizicelayo ukwazi ukuzipha ube namandla because even if awunawo amandla uyakwazi ukucela kwabangaphambili kwakho kwabadala emndenini. Manje lokho wazalwa nempilweni yakho awuphuphe umuntu wakini awuthini awuthini. Ucabanga ukuthi umoya wakho uma uphuma la enyameni uyakuphi? Because i-connection ayizange ibe khona totally elokhu zini empilweni yakho. So abantu bakithi-ke uma bengalokhu kudabukisa ukubona umuntu omdala ono-70, 80 years usahamba ehlola. Ekusho ukuthi empilweni yakhe akakazazi njena ukuthi inkinga yakhe yini edinga ukuthi ayilungise. Akuyena nalo muntu othi izinkinga zami lezi nalezi ngishoda ngamandla. Udinga ukuthi aphiwe amandla. Udinga indlela yokuthi axhumane nethonga alungise izinto azaziyo ukuthi kumele zilungise. So ke as long as impilo sisayi approacha ngalawo manga anjalo singafuna ukumelana neqiniso singafuna ukuzibuka izinto ezisimple ezingama basics asibengisho isiko lesinto because lento ngisho lento ukuthi umuntu akafi isiko lesinto lithi umuntu maye sezongcwatshwa umzimba kwakhe ungakafaka emhlabathini lezi zinto nisuke nizidinga ekhaya because kusuke kuyithuba leli lokuthi nibe neconnection ngaye nethongo la ekhaya abantu kudala babe thanda ukulima so wayephathiswa izimbewu zombila izintanga ubhontshisi afumbathiswe zona uxoxe naye ukuthi uyahamba kufike kokhokho bethu sicelele ukuthi noku ungayisho kanjani le nto kumuntu ofile
1: xa uzobheka mkhulu kuyixesha elingaphambili uyabona nje uyandirida ngobona ngithule nje bendimuzela ngaphambili kukhanda kuphazamisa ngoba kwakungekho yonke lobukhazikhazi bemingcwabo ekhona kwaku umedlula umuntu emhlabeni ohlala lezo ntsukwana ez hayi kuba ayemotional baba ayephi kumbiwe njengoba enza masulumane noma
0: masulumane
1: yes njengoba enza then kuyobizwa umndeni leyo ke ngelo xesha idibane kuphelile emva koko ithi ihlangene ifamily yathetha naye athini athini yenze yonke into kuphelile
0: le nto yobekitshe thunini yavela lapha ekuthenini obengekho obese emsebenzini elikude kude uyabuya azo ukubonga emswaneni uzokhonjiswa ukuthi hayi umzimba kasibani bani sawubeka la abese ke naye ebekitshe lapho ukuthi ngifikile ngawubona umzimba kasibani bani ukuthi waphelela la but ngempepho umoya wakhe siye emsama siye ethunini wasixoxa nawo even ilokhuza umuntu leyanto yeshumi lensuku lento yembuzi yokungenisa umuntu ekhaya lesiyenza manje kusema kungenisa isidumbu umuntu ubengeniswa ekhaya engeniswa emndenini ngizoyichaza leya esenzi ukuthi yayiqhamukaphi leya sesangweni yokungenisa isidumbu but ngifuna siqale ngale yokungenisa umuntu ekhaya ngeqiniso ethuna lo muntu befika umuntu angcwatshwe yabona le nto yeshumi lensuku
1: yes
0: befika ngcwatshwe ngenxa yokuthi umoya walomuntu usuke kwesinye isikhathi usazulazula usena le nto yokuthi usengangena kulomzimba so belifika ngcwatshwe bese liyagada ithuna kusukela nje ngosuku engcwatshiwe kuthi makuphela ishumi lensuku ngenxa yokuthi kuyaziwa ukuthi isuka inyongo yesuke siqhumile inyongo emzimbeni wakhe esidumbini ekusho ukuthi seqala umzimba kwiprocess yokubola now kuleso simo kumoya womuntu ngeke usasondela lapha elukhuzeni ethunini then ngesiko lithi ke manje kuyahanjwa kukhulunywe kusuka ethunini kuyiwe sibayini nembuzi eseyocelelwa ukuthi manje siyamfaka la elukhuzeni la emndenini wakhe because it's serious ngizokwenza izinto ez serious izibonelo eziphathekayo ukuze uye understand for nawe understand njengomsakazi abakini kwaduma sekubeya lapha bayakucelela ukuthi njengoba uzalwe ungena ithathu wena empilweni yakho wathanda ukufaka ithathu bayakucelela ukuthi mangaba ethongweni kwabakubi lokho mhlambe wakwatshela intombazane ukuthi ayikhiphisiswe bayocela lezo mhlawumbe wakwabulala umuntu leya mbuzi osukungeniswa ngayo kusuke kuyocelelwa ngayo ethongweni ukuthi emaphutheni obuwenzile ngoba sowuphumile enyameni kuthina esihleli la esisaphila ngokwenyama sesikunikela ethongweni ithongo lingaqumbi liqalekise ngenxa yala maphutha ngale mbuzi siyashweleza ngayo siyakushwelezela why babe kwakuyiwe sibayini yingoba kudala abantu babevele bazi ukuthi umoya womuntu awufi kwakuyiwe sibayini kuba nenkomo ekuthiwa imimoya yabantu bala ekhaya siyigcine kule nkomo that is why ithongo lalithethwe lesibayini imimoya because kwakwazi ukuthi umoya womuntu udinga ukuhlala inyameni nasegazini.
1: Yeah.

0: Kangani iyasha iyasha ukuthi angizobunda isikwame sidole kangaka angikunik lutho mina ngibaniki yabo ukuthi umfana uyawagodla amandla mefika uphethe uyawagodla amandla umfana kanti wena uyingane mefika emfaneni ngisho ungafika uno-50 kumfana nje uyingane mangithi kubabengane bamngicelini ngicela ungiphi 100 rand mezobona iy'ngane ey'lethela igrosa masengithi angihlali naye uma sihlala nobani onjani but ngisamkhalela namanje mefika ngithi amfethu nayi mani ngiyayibona athi avuhlupha ayikhiphe cause ngiyazi ukuthi mina ngimnika lawo mandla abawafunayo vele but uma wafika nesikhwama nebhokisi elirephiwe lacebezela emfanela wagodla wami
1: Nkosi yami eyi
0: asebenze ngawakho
1: ngibuka nje le phatho ishoyo ukuthi akanamahloni ngami unkulunkulu kadani-ke nani wo god
0: akanamahloni ukuthanda kakhulu ukuthanda ngale mthando lelo esilidinga abo lelo linga-exist naw uyakwazi ukubona ukuthi this is too good to be true kodwa manje uyagula uma wakhe akasindi kudingeka iy'mali kunendle engapheli kunobaba wakho ongakabuyiswa kudingeka inkomo zonke le zinto zasey'tshelwa mina ithini isense yakho le e-extra wayefakwa unkulunkulu ithini yona mikutshela ngayo yonke lena ngalathi uzothengela umuzi emhlanga wena awufani nomkami umkami wengakwazi ukupheka wengakwazi ukugeza
1: ibena wena nje
0: eyi ngaphela
1: kuthiwo njaloi-comparisonaleyi-comparisonyes yes ikhona
0: kushelwa ngathi kuthiwa angitsheli ngomkami wayengakwazi uku-ayina lowo muntu nje yabo nje mina
1: wakwazinokuthi uyakwazi uku-ayina
0: wazi yonke intowazi yonke into ngisho ukupheka kuthiwa awupheki kahle ubuphosa amanzi bupheke ngathi awufuni eyi uyalishaya ibhodo ebheli uma ngingakutholi ngami kuqala ngingaze ngishade lo esumeza ukuthi ngidlulwe iy'nyanga athi nginonkosikazi lo bengakwazi ukwasha lo bengakwazi uku-ayina ungayikhulumi into nginonkosikazi ungamane usikhiphe naleso sizo hawu lo bekuthiwa akwazi ukwasha akwazi ukupheka akwazi ukukubamba njengami eyako ngidonsa mnandi ngitshela nginonkosikazi ayiza leyo nto wathi omunye eshela kumina uma ngithi unaye nje umuntu wathi leyo ngisho emsebenzini abo nje behlala ejalidini umlungu kwakhe uyena omtolikela yonke into uyaphula nje imishini indlela angasazi ngayo isingisi akazilutho ngisho umshini okwasha wavalwa nje ukuwusebenzisa uyabhalelwa ulinda umlungu uma kuzowashiya ulinda umlungu uma kuzokwenzeka ukuthi ulinda umlungu hayi ahlangana namntombazane yathi abo nje wena ngifuna ukuginqa ngesibhakela ngathi makuxoxele ukuthi kuthiwani ungaze ungishaye kuthiwa wena into engafuneki kuwena ukuthi nje awazi lutho
1: uyaqonkiinto
0: angazi lutho mina ngitshelwe kanjalo angazi-ke noma mhlawumbe ubona ukuthi mina ngizosikhuluma nithi ngihlambe uma engibuka kodwa nje wena kuthiwa uxhaka ngokuthi awazi lutho wathi unkulunkulu wami ngiyamphakela lo muntu ngimgcine kulona leli jalidi ufesela kumina uthi mina ngiyatolikelwa ngase ngizama ukumbonisa ukuthi inkinga ilo lapha endlini osuke ekhuluma ngawe ebantwini bese kuya ngokuthi mina ngikhule kangakanani ukukholwa le nto ayishoyo sengizocelwa ngisho ingane ukuthi uma ungangizalela
1: eyi ma ungangizalela nkulunkulu
0: ufaneleke ukuyinyanya ingane eceliwe sisi bayayinyanya ingane eceliwe ngoba usuke uthembisiwe ukuthi yabona le ngayizalelwe ubani cabanga ngoba nesiphongo ithi ayingafane nami ngilo wazala ngingashilo mina yabona nje indaba umuntu ongizalela ungashilo wena bebi ngiyabona nje ukuthi esingayizala nawe usuka sami
1: unozitshela
0: ukuthi sekunjalo
1: sisinozipho
0: ngenze njani-ke ngaloseyi
1: kula bantu sisinozipho asebevele belimele manje abaphakathi kuyona njengamanje le nto esikhuluma ngayo
0: akusile iphutha lakhe akusile iphutha lakhe uhlangane nohlobo lomuntu oyilolu hlobo olichazayo ocabangela yena akanaluzwela nomunye umuntu indaba ingaye but engikushoyo ukuthi uyisurvivor uphilile cause abanye bayayibulala uhambe iy'mali khona wayefuna ukuyiphosa kule bridge elilapho lwandle nje uma uphilile yonke into ekwenzekele noma yonke ifoli yomuntu inesifundo esiyosifundisa iy'ngane zakho mhlawumbe futhi ngenhlanhla esiyokusiza nawo ukuthi ukwazi ukukhuluma nomunye umuntu wena okwakho ukuthi ufokase ekuyithandeni uqale phansi impilo uyisurrounding ngabantu abakuthandayo ebesuzama ukuxola ukuthi akusiwo wena you were bringing the best on the table.

0: but wena ongawabonanga ama-red flags lapha nalapha. So osayo othandweni gada umuntu, angisho kodwa phela ukuthi uthando mase luningi khona phela lolo luyisincindi Nkosi yami lukhona fayesa likhuluma nomagaya olistatata nje ongazi kodwa khona ezinye izinto ezinye zikutshele ukuthi yabo la sesithandana inyanga eyodwa kodwa sengithembisa umuzi, sengitshela nanguma wengane sekuthiwa mina ngingcono ngokuthi ngingcono, kodwa futhi naku nokucela nangiyabonjeke uyakwazi.
1: Okunye sinozipho, it's not about ukucela, kunendlela emanipulation ekwenza uze ubone ukuthi kumele uyenzile lento.
0: Uyakwazi futhi ukubona, uyakwazi ukubona umuntu o-trainile umqondo wakhe ukwenza ufile the way. Yabo ukuthi wena vele utrainekile ukuthi winto efika idabukisa enza singa ngeke ungishele endleleni bese uzohlulwa mina ngumuntu osifazana endlini. Angishadile nawe. Nge-girlfriend ngiyavakasha. Isona sikhathi sakho sokushowcase. Isona sikhathi sakho sokushowcase ukuthi uma kungathiwa ngumfazi wakho ngengilambi. Uma ngingathiwa ngumfazi wakho ngizobe ngisemahlombe abanzi. Umuhle lokushowcase kwi-girlfriend ukugroselwa. That's a red flag. Because omalume bethu abashada omalumekazi bengenalutho but beqamba ma kumalumekami wathi uthishi. Because indlela ayisonka ngayo nangendlela ayimjabulisa ngayo
1: umalumekazi
0: wami. Angithi abalona umalumekazi wami uthi nangithi ngiyoshada uthisha because isigodi sonke sasemolweni sasazi ukuthi ngithole uthisha. Onithi ufand ukuthi ugayo uyavuka yongena phansi kwemoto nje afix imoto kodwa indlela ayengisaphotha ngayo nendlela ayimjabulisa ngayo ngiyi-girlfriend ikona okwangenza ngabona ukuthi ngiyangena khona engena uthisha kulo mshado. Umufela e-girlfriendini ukushowcase-a uwena oshowcase-elayo, hhayi ngeke mina ngivume. Mina ngokwakudala phela sasholwa yilabo bhuti laba babethi uma befika ephaya indani akutshethwe ngizobe ngigokuphola onega no-brent udokdown
1: ucooket jones
0: uyangizwa ngizobe ngidla floshem lapho yabona. So manje uma ngabe ufika nje into okuqala ugitsheliswe ubani usho ukuthi ngigitsheliswe usiswa se-next door nayo imali yakhe
1: ya
0: naye yakho kuphinde emuva unjani kulamba. Ngithi ayizo shokhethi lapho.
1: Ayishokhisa ngampela.
0: Shokhisa keke. Uma ngifika lapho ithi ulambile mangike ngihlale. Kuyamathi ulambile ngangike ngihlale. So angijwayeli nje. Angijwayeli
1: nje. Yena fanele akubuze naye ukuthi kusho yena.
0: Kufuna umane ubone. Umane ubone ukuthi abo uma ngingena la ngiyosutha. Sekuyolanjwa phambili-ke bakithi izinto ziyenzeka. Usuyazi nawe noma uthenga amagrosu kwakho. Usiyathi noma uxoxela iy'ngane zakho uthi niyazi ukuthi inhlobo yoswida angeka yabo nje mina babe iy'ngane zami eshela nje emsebenzini ngamxoxela ibhedi angazi kwakwenzenjani ngixoxela isishele nge-date langena ikhekhe ekuseni ngunani ngosuku lwesigameko bathi emsebenzini lalela-ke geli kule y'shele zakwentathu uthatha lo
1: uza kahle
0: yabo lo okhumbula ibhedi mangeletha ekuseni ikhekhe emsebenzini ezobona isitafu yabalanga. Manje uma ngabe thina sizofika nala mafana abadabukisayo abangafundisanga ukuthi indoda kuqala ngisaba ngishukusho ukuthi ayisasebenzi bivuka iyohlala edrobheni isisabe ukuthi umuntu wesifazane uzothini endlini ukubona ukuthi angisenamali ngizonqumbeka amandla cause amandla anikwe mina wonke la ekhaya. Uyathi uma ubona-ke ukuthi awu baba ubungasho ngani sawusasebenzi bengingihambe mina ngiyakuthanda dlamini usazolunga hhayi ukuyikhama uyikhabele i-boyfriend uze ukhale kanje o akayeki ingane. Akekho umuntu ongazisa isidoda ukuthi ucansi lakhe lokuletha ukwandisa abantu. So uma siyocansini uNkulunkulu wathi siyokwandisa abantu musho ukuthi kube sengathi ingozi akalidalelange
1: yini. Ya nanokuthi phela imizimba iyashatheka down, umzimba uyawutshela ukuthi hayi angisatholi lutho manje uya-understand.
0: Angithi uyayibona. So nje osephuma khona ancese Nkosi yami utholeke nje umuntu ongenandaba nomunye umuntu. But osakhona hayi awube nomoya okutshelayo umuntu. Futhi nawe godla amandla kakhulu njengomuntu wesifazane musa ukusala usuwadedela cause ubaba uzowagodla. Mina ngiyabazi abafana Akanalo

0: intombi yakhe engalizamelanga uwafuma kuya ngoba imkhombisa ukuthi yazini uyindoda wena. Uyazama thi bafethu ngeke ngingabusaphatha ngisho uphaya intombi yami ilambile. Kodwa uma ukhombisa ukuthi wenza izinto zenzeke, hayi kwaphaya lo akanandaba na.
1: Yebonga sisinozipho, thank you so much. Thina so thank you so much. Oh wow. I think usisinozipho usekhave most of the things ebengifisa ngempela zindlaleke zivuleleke la itafuleni. Ngiyathemba ukuthi ke ukhona nini ukucoshana nikufundayo ngoba phela hayi bakithi mina ngiyanithanda kakhulu. Angifuni ukuthi hayi ngangigaxeka ngingaboni. Uthi lasi sidodo ngibingelele emsakazweni ngabuhlungu ngosisi ngaze ngafikelwa zinyembezi. Mina sisi ngithi usisi wami ngicela ehlise umoya uphuza amanzi nxa kubuya lesi simo ungakwenzi okubi. Ingane uyithande kakhulu ke manje. Uma kuya ngokwami ngabe nje ngiyayithatha leyo ngane uyilande sewupholile. Mina mhlangi kuleso simo okuso exactly ngangifisa ukuyibulala but ke ngaguqa ngakhuleka ngalinda. Namhlanje ina 29 years iyangondla. Khula manje siswami uphole kuzodlula. Bayadlala ngothando lwethu laba. Ngiyabonga sisidodo. Uthi nje mina wayengicathamela nange-payday yami esikoleni engafuni ngisho ngihambe nabanye othisha. Yho sithandwa sami, ngibonga nje ukuthi emcabangweni yakho yokufuna ubulala lo mntwana zange uzokwenza. Buka namhlanje una 29 and useyakondla namhlanje. I-message yakho ngicabanga ukuthi izomkhulisa nomunye nomunye. Mase kwenzekile wamthola umntwana esimene esikanjalo, ngiyacela bazalani, ingane ayinacala. Ingane nje ayinacala, isibusiso sivela kumdali. Khohlwa nje lo baba. Futhi mina ngeke ngishisishe sodwa ke. Yazi ingane noma ngabe kuthiwa ifana nobaba, ifana naye mayela phambi kwakho uzoqhathanisa, ifake nete emakhandela, ngisho izonisebenzela, izonisebenzela ngoba ngeke phela sihambe siyolanda obaba ingane zabeze nalaba ababa kulesi simo lesaba abadlala abantu kanje. Ingane awukwazi ukubuka umntwana wakho njalo uhlala wacabanga lwa muntu, uhlala uqhathanisa nowa muntu. Mina nje ngithi kuwena, mawuthi ingane ifana nobaba umqhathanisa ngoba ephambi kwayo, umbeke la wayibeka la, busuyabona ukuthi awunanka amadle bayafana likhala. But the moment ubaba umntwana esuka nje kuwena wasala nengane, ingane uyibona ngobuyona, uyifunde ngobuyona, awuqhathanisi lutho. Kufake nje enhlizweni lokho kuyokuphilisa mntakababa. Izwa ngami, kuyasebenza. Ngoba manje uma uthi uma ngiyibuka, hayi ngeke lutho. Lutho nje, mina nginayo nje lo nto bandla nongixolele. Uhlelo nje uhlelo wami ngimthande njalo, unama qualities nama characters ahlaba angafani. Uzibonele nje umntanakho. Umntanakho lo. Then ke mayisebekwe lana uYesu ungasho ukuthi hayi ke. Hayi ngeke phela singadlala. Awu. Ukuyikhanselisha naloko awukwazi ukudwela entweni sithanda sami. Awukwazi futhi ukuthi uzozonda umntwana. Kukhona umunye ukuthi ngeke ngisayithola le ndaba manje, ngizozama ukuyibheka while I'm still here. Makwenzeka ngiyithola ngizonifakela. Umntwana okhala ngokuthi umama wayengamtreat-i kahle kunezinye ingane. Yo, mangilithola ukuthi ziningi iy'ndaba ezikhona la efonini yami, mhlawumbe ukuthi ngithi ngiyalifuna manje ngishawe isikhathi njengoba ku 28 minutes to 11. Uthi ngisho ngabe kuthiwa icala lalenziwa ubani ekhaya kodwa kwakushawa mina. Imisebenzi eminingi yayikhonjwa kumina. Sizelo la sibaningi kodwa nje yonke into. Yonke into ngangize ngimbuza uma ukuthi kodwa yini le engaka ungakaze ngimenzele ukuthi ngikhule ngiphapha amaphambi kwakhe. Ingoba njalo uma engibheka ucabanga uyise, acabanga izinto ezazenzeka. Yayibona indaba, you cannot dwell on that. Ngiyabingelela sisidodo ohlelweni lakho lisakhayo. Yeyi wesisi, ngibuya khona kulo relationship. Ugayi athi ke azingifunela indawo yokwakha vele ngangimtshelile ukuthi ke sengikhathele ukuhlala ekhaya ngidinga kuba nendawo yami I get to cut the long story short athi go seyitholile kufanele ngikhiphe i-1000 ngenyanga nangampela ngenze njalo imali sengiyikhiphe almost a year nama ngazi ngangikonfuzwe yini ukuthi ke ngingathi ake ngicela uthi ngangikonfuzwe yini ukuthi ngingathi ake ngicela ukuyoyibona leyo ndawo ngalutheka nje kwathi la ngicabanga khona ukumcela kwase ku late engakazi bekhona kwaleyo ndawo kwaleyo nto washaya wachitha nosana samungazi blame ungazi blame njoba decision nje kunoso sinozipho ukuthi bafika nalo lonke uthando futhi uthando solihambisana ne trust ngaphezulu yabo basuke nje bebethembisa bethembakele willing to help willing to be there yabo so ungazi blame ukuthi ke abanye bayaphuza ukubona abanye bayaphuza ukubona mama ngabe ufundisekile ngalento within a month uyakwazi ukuyibona into engikhuluma ngayo within a month lufela ukushaya ngesonto lokuqala uthando ukuthi vuvuvu jabule nawe ukushaya ngesonto lesibili jabule but ngesonto lesithathu nelesine sokubheka ophela inyanga sokusubona all the red flags sokukwena ukuthi uyawathatha ama red flags uwabeka etafuleni uma ungawathathi uwabeka etafuleni uba nenkinga sometimes kokunye usuku sugaxele osisikhathi sokungakagaxeli okanye usuku sugaxele almost sheshesha udayi ngeke uthi ngifaka amehlo la so ngiyacela niwavule bakithi yes we do need love and I believe in love sazomthola umuntu but nokuba singile uyakwazi ukuhlala abantu bayakwazi ukuhamba bayothwasa bazalwane bahlala unyaka wonke bengamthola umuntu bekuthiwa bangasondele emntwini so wena ungahlulani kuyihlalele kuyahlaleka nje utshela nje umzimba ukuthi umzimba wami obukade ukuthola akusekho sesiphumile kulo game sengila manje I'm getting shut down imizwa sawubona sisidodo nomlaleli yeyinkosi yami akashiyi usisi nami ke nganginenkinga efana neyakhe for 5 years yezwa ke 5 years athe kuma ngoyibamba within a month buka ubukudadotha donsa 5 years ngiwa ngivuka nomuntu ngimenzela konke engasebenze enze sengathi ke uyangithanda wawuthola wasebenza awavela umsila waqhosha ngaphuma kuyena ngi right ngihlalele ngadelete yonke into ethi yena ngathatha nje ngathathaza ngathi bye ngibona ke 5 years ngisakhuluma ngenyanga sisidodo akho lutho oluningi engizolusho lo sisokhuluma naye kunjengobesho nje sinjalo thina madoda awubakithi lokho akushoyo ikhona lokho sisi amadoda anamanga uma efuna ukusenga umuntu wesifazane cabanga ukuthi usisinozipho ngoba ngikhuluma naye kule message ingena la hayi ugeqile sisinozipho yezwa Uthike indaba ikuyena usisi nabantu bakubo abangasekhi bona bamnika imali befuna bona ukusizakala inkingeni abanayo bese uzobasiza uyabona empilweni ayikho into ozenzela yona yonke into uyinikwa yibona umsebenzi wawunikwa yibona imali ibona isothandweni ibona ayikho into ozenzela yona ibona babheke masebediniwe uzoba nenkinga kukhona konke kushugcwentsa lo siyabonga gcwentsa usifezela nangilelo site. Ngiyathemba ukuthi noma ungakasitholi isihloko usitholile ke manje ukuthi sikhuluma ngani. Ake sizwe nangapha.
2: Sanibona nomsakazweni izulu eMzansi. Ngiyabingelela uMuzika ifane phembulo 100. Akwena ichaqhaqhaqo nje engicabanga ukuthi engizokuphawula kuqondene ngqondo nesihloko ekukhulunywe ngaso namhlanje. Kubalulekile ukuthi ungavezi izinto onazo uma ufuna ubudlelwane obuphilayo ungawo wesifazane ungawo wesilisa ngoba umuntu loyo uvele abone lezi nto nazo abese kuba sengathi uza ngothando kanti usefuna lento aseyibonile onayo njengodokotela isigwili sika dokotela wase America wayefuna unkosikazi wavele wasuka eAmerica kweze South Africa ngoba efuna unkosikazi.

0: sefika la eSouth Africa washiya imoto zakhe, wagqoka amadansane namabhuzu, wahamba eshela intombi. Intombi zimbuka, zimbukela phansi, zibona la mabhuzu anukayo, lo muntu namadansane. Kodwa khona le yodwa intombazane athi uma sefika kuyo yavele yamthanda, ingamthandeli anakho, imthanda ewuyena. Kanti udokotela lo, isigwili sikadokotela, uze nje vele ezosesha efuna umuntu wesifazane, unkosikazi azomgana. Wathandana nalowo wesifazane, wahamba obuyela naye eMelika, wafika washada umshado omuhle. Engisho ukuthi-ke uma ufuna ubudlelwane obuphilayo, ufuna ukuthi yonke into ihambe kahle, musa ukuveza izinto onazo kumuntu wesifazane. Uma ngabe kungukuthi sokufuna umfazi okanye ufuna unkosikazi, vice versa-ke nakuwena wesifazane, musa ukuveza izinto ezinaso onazo kumuntu wesilisa ngokushesha nje, ngoba umuntu wesilisa uzovele aveza ama-true colors, kube ngathi uza ngothando, kanti usefuna le zinto asezibonile kuwe. Ilokho nje bengingakuphawula. Ngibonga kakhulu.
1: Ave ngibingelele sesidodo, isihlahla samabhinca lo ngcobo ula eMaran Hill eLugandi. Sesidodo, bakhona abantu besilisa sesidodo abenza ngale ndlela njengizwa ngalo siso kade weclip okade uyidlala. Thola ukuthi umuntu wesifazane isimo sakhe mhlampe asikho ezingeni kangako, mhlampe uyastruglisha. Todwa umuntu wesifazane umbambela lapha nalapha nezimondlele ngisho iy'ngane, thola ukuthi aka-appreciate. Lowo muntu-ke ngampela akusiyena umuntu loyo, usuke nje kwisihogo ezolinga inhliziyo yomuntu wesifazane bemthanda, ekhombisa uthando. Bese kuba nalokhu kokuthi kwesinye isikhathi ngoba lezi zinto ayikabili, bese kuba nalento yokuthi uthando khona into ekufanele siqaphele othandweni sesidoda. Uthando lukhona, kodwa thina kusuthi singasho ngithi safika uthando nabazalayo bengasafundisekile ukuthi uthando luluma kanjani, ngoba ngabe bayasitshela mhlawumbe ngabe siyazi. Ngoba ngibona le nto yokuthi abanye bathi uthanda lilingane, omunye lwehlile yabona hhayi yena umthanda kodwa yena akekho serious ngayo. Mina ngeke ngibone le nto yokuthi asisayilanda emuva. Indoda yayithanda umuntu esifazane ethoba, ukuthoba komuntu esifazane ukuvula kwakhe inhliziyo, avulele inhliziyo yalo wesilisa ocela uthando angene akwazi ukwakhela. Kujwayelwane, kufundwane ukuthi lo umuntu kanje, lo umuntu kanje. Kwaba uma ngizoyeka ukufundana lapho, nizoba nenkinga yokungakwazi ukuthi nibe level othandweni. Kunomunye ozokuthanda kakhulu, umuntu wesifazane uzokuthanda kakhulu lokhu nawe usubona ngazuthi manje yabo, sekukhona nalokho okungahambi kahle kuyena, kugcine manje kuba ngazuthi anizwani yabo. Ekufihlele futhi lo wesilisa ukuthi le nto yokuthi wena usumnake kakhulu, kanti wena usumthande kwaze kweqa kule limithi yena ayibekele yona othandweni leni, kuba sengazuthi akakunakile yabo. So nje bese kuba naloko kuxokozela kokuthi-ke sibani bani this, usibani bani that. Othandeni yes, kumele ukuthi nithandane, but ehlahle njengoba ngisho umuntu wesifazane wadalelwa ukuthi athobe. Ukuthoba komuntu wesifazane ukungavuli yonke inhliziyo kumuntu wesilisa ebesobala yokumkhombisa ukuthi yena umthanda kangakanani. Engakusho lokho ngomlomo, but umuntu wesifazane ngaso sonke isikhathi uhleze buka endoda emehlweni, ahleka nendoda emehlweni njalo, kuyapantswana kuyahlekwa. Lo muntu ugcina umuntu wesilisa ebe nalokho ukuthi uyamnikeza lelo thuba, kodwa uthole ukuthi kuyena sekungazuthi sekuhamba nokunye, uyabona. So umuntu wesilisa unayo ilimithi yokuthanda, wena umuntu wesifazane busubona ngazuthi uthando lakho lu-over kunaye yena, mhlawumpe olwakhe luphansi, kanti cha, indlela azibekele yona. Akufanele uthando lube 100%, ngoba kuyofika lezi khathi enje kukhona ukuthi khona izinto engibona ukuthi ayihambi kahle, kuba ngazuthi mhlampe lo wesilisa uyena akasakuthandi ngalelizinga wena umthandazi.

0: nangalo yabo kanti mhlambe wena usuwenze kakhulu usuwenze kakhulu ingakho ngithi ke umuntu esifana niyathoba sesidodo ukuthoba kwakhe ukuvulela umuntu wesilisa lo asuke emnikeza emvumela ukuthi angene enhlizweni yakhe yebo usuke emthanda kodwa sibiza ukuthi ukuthoba ngoba akasho umuntu esifana ukuthi ke ngiyakuthanda uma ngabe emvuma umuntu wesilisa kuba khona indlela amvuma ngayo ingakho ke uthi uyathoba kodwa uma usuzokhombisa ngempela ukuthi cha nami nginalolu thando lungaka ngawe umvezele konke noma kuthi unalo kodwa ungabe umvezele umuntu wesilisa konke beka indlela behavior ngayo bese uhamba ngale position leyo iahamba ngayo ukuze naye engaqondi ukuthi ukulephi side ethi uyehlisa nawe uyehlisa baye umbonto ukhuphulile nawe ukhuphula ube sezingeni lakhe ngoba lento yokuthi uzobheka umuntu ukuthi yabona manje angathi uthando lehlile kwasha kwacima imina engimthanda kakhulu yena banginake ngoba wena usumthandela ukuthi manje awusacabanganga nokuthi ubuke isimo sendlela yena abehave ngayo kuwena kulolu thando nisuke nikulona iyasiza le nto leyo sisidoda isiza kakhulu uyayithenga imoto kadwa uyifisa ngosuku lokuqalisa egarage ngeke ukuthi uzolokhu uvukulela uyokuqala usekhona ene garage uyalala kuse ubuthongo bukhomba ukuthi ingqondo iyadinga ukuphumula ingakho uthola ukuthi umuntu uthola ukuthi akalala ebusuku uze efuna amaphilisi okulala ngoba ingqondo iyadinga ukuphumula kodwa uma ngabe ngiyithatha le nto ngibhekise ekuthenini uma ngabe ngaso sonke isikhathi wena uzonaka uthanda ukuthi umuntu ke manje uyabona namhlanje usangithandi ngaleya ndlela uma ubuka leso simo saleyo ndlela oyibukayo kuyena nawe zama ukuthi ube kuleyo level ukuze ungabi ne-stress soyindaba zothando uthando lukhona kodwa kudinga ukuthi ukwazi nikwazi ukulicontrola angikhulumi ngendoda ke mina exhaphaza umuntu esifazane iziyondlele ngisho iy'ngane ey'ngaphandle kodwa igcina imisa yamahlombe endlini hhayi angiyikhulumi ke yaleyo akuyona-ke nje indoda leyo umuntu nje umhlola nje loyo mina into engiyihlaziyayo nje ngisahlaziya kuleyo thando ukuthi uthando lolu ake silifundeni ukuthi ngampela ungayicabangeli wena bese uthando lokubusa ngalo muntu uze ungabisakwazi ukucabanga nokumfunda ukuthi yena uhambe egcinephi kule nto enihlanganisile bese uyibeka kuleyo level leyo ukuze into yakhe iqhubeke ngeke-ke ukunako okuningi uma wenza njalo ngiyabonga sisidoda
1: uhleli noThandeka isitimela sothando
2: sidodo kuyizwi lomzansi
3: uma ushushwa yiqolo izinyawo ezibuhlungu ama-alsa izinso noma uphelele umdlandla ekamerweni thola i-TEF mouth spray i-TEF detox blood circulation kanye namathoniki abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele siyatholakala ethekwini ekhonika queen nogrey epassage eseduze no-fnb bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi umnyango wokuqala kalefti kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela ngemininingwane 078-494-7274 kiphinde 078-494-7274
4: woza soyidayisela na-TF yethu esiza abantu balapheke baphile i-healthy lifestyle TF mouth spray TF detox ekhona kumafamasi ahlukene kusaney'ndawo la ingakangeni khona engifisa nje ukuthi unkulunkulu angipha amandla ingene zonke iy'ndawo abantu bakwazi ukusizakala ngemikhiqizo yaka-TEF and live a healthy lifestyle kanti i-TEF mouth spray isiza kakhulu kuma-alsa ivula inhliziyo kongakuthandi ukudla unephunga elibi emlomeni izokusebenzela uyazibona ukuthi no-heartburn silungulela-ke leso uzithole i-TEF mouth spray khona uzokwazi ukusizakala i-TEF mouth spray khona-ke kuma-pharmacies ahlukahlukene iyasiza kakhulu noma kophelwa yinsini unobuhlungu obusesifubeni ufuna ukuvula inhliziyo izokusiza kakhulu unethrash esemlomeni umphimbo ubuhlungu izokusiza kakhulu angikhulumi-ke uma une-sinus noma ngama-alsa iy'londo ezingaphakathi esweni ngisho kuthi uneyinsini ezophayo iyona ngampela esebenzayo aziphinde zophe kanti-ke i-TF detox ishaya kakhulu munenkinga yeqolo Abona iqolo lakho mali nenkingithon TFD talks nenkinga yezinto nenkinga yendlebe mhlambe nini izinto eziphumayo ungayiqondi ngahletho la ke TFD talks inyawo zakho zibhlungu manje ziyaqaqamba unenkinga ama

0: ngomzimba wakho nje uphelele awudingi ngisho imali ngaphezulu uphelele uyawazi umzimba wakho nami ngihleli lana nje ngikutshela ukuthi einto enzonke ikhona umzimba wamuhle muhle ngangibona ngigqoka into ezinda ngukhavile inpari ngiyazi ukuthi muhle so uwodwa umzimba wakho muhle unalento ukuthi vele omama uthi babehlala ekhaya bengasebenzi begada imbuzi benza kodwa indoda yazi ukuthi iza kunkosikazi wayo kunaleli quality legolide eza kulona so guys imzimba yenu mihle and umuntu uma ekuthanda uzokuthanda njengoba unjalo whatever uyibona kwena uzobe ethanda yona so yini engaziyenza ukuthi ushayeke kule nyanga uphinde ushayeke nakwenye nakwesithathu 4-5 kuze kufike 6 months ungaboni sikhona u-wrong la abanye ke sebosiza i-wisdom yankulunkulu abanye ke abafana nathi ke bosizwa ke amathongo abo ngoba thina silabe esivuse ebusuku kuthiwa evuka awuhambi ungathi uhamba kanje udlule la khona esifuna ukukhomisa wona angeke uziwazi-ke yabo abanye babe nemfihlo kubuleleka izinto bayibona siyamkholwa kodwa uNkulunkulu uthi uzonisiza sithandwa zami this is too much ake siphinde silalele kulaba asebethumelile la siza ukuthi ke bathini iyithandwa zami
1: ngilela bonke abasesitudo nabalaleli besu njengezansi esihlokweni sinzima somntanami lo ubakatya konke kodwa agcina sebenzi sekuphelile ukuthi ngibe ngiblame kwathina thina bazali bengane asikazi ukuhlala nabantwana bethu sibaqwashise ukuthi sesikhula bekwenzakalani thina saba nenhlaka thina sithole ogogo bethu thina ogogo bethu babesiqwashisa ukuthi thanda umuntu wesilisa kodwa ngambe 100% usiye noma u-10 or 20% ukuthi uma ekuphoxa ungafisa ukubulala inkinga yamantombazana manje maqaleni futhi kakwenzeka njalo umuntu mese yize kuthiwa love is blind abantu mese bebenothando banikela ngakho konke akhohlwe ukuthi ungashintsha izinto zibheke phezulu kumanje yabo akukumnandi ukuthi umuntu meseke ekuphokile nimthembile ukuthi nimsiza ukhipha konke nezela konke uma sekuthembile uzufise nokuyimbulala ubona umhlaba uncipha ake sifundeni ukuthi sibe nothando kodwa singabi no-100% sinothando lokuthi umuntu umthande ngakonke ushiya nje la maphesenti amancane anything can happen ungashayeki phansi ngesiphundu ngoba bekwesifazane futhi yekama kwesifazane ukuthi umuntu wesilisa athi uyambona umuntu oza enembobo ekhaleni noma ngathiwa ngithanda kanjani uyambona umuntu lokuthi ucela lokhu ngicela ngisize lo ngicengezele eyileyo muntu hhayi bikusasa ukuthi amantombazana manje asefuna ukuzenza wona kakhulu abantu besilisa athi uma unemali kungalanjwa ekhaya kungedliwe yonke kodwa umuntu wesilisa ajijele ngale ndlela kanti omunye wabo washisile ukuthi eminye imisebenzi usuwuphiwa abantu abadala bebephiwa abantu abadala bathi gadi ikhaya ubheke bonke abaxayekile ngoba bakuphela amandla ukuthi wena lingawo ekhaya livuse bazivusephi endaweni e-rong bafele bakuphuce uzishaywa ibhola usubona izinto zingenzeki ake sifunde ukuthi noma umthanda umuntu kanganani musukhipha konke ungacabangeli kusasa ngoba namanje nje omunye adesha ukuthi uthisha wafunda uthe esefanele athi ngokugijima uthenga amatekisi senze lokhu senze lokhu senze lokhu.

0: ground. Wakhiwa ngale ndlela ukuthi ubebhayile yonke material yahamba yamakhaya. Kodwa usisi kwathi ngelinye usuku wathi ubaba lo manje lapha kule yandlu leyana unamakhalo baba manje lapha umuntu uthi kufuneka kule yandlu leya ngifake ubamkhulu kulela kamera lini nami ngifake ubamkhulu ekhabeleni lakhe. Kodwa lo muntu uthe ena ucela ukuthi mase ngimfaka lo muntu uba kukhona umuntu engizwana naye kungabe bikho lutho olwakhe kungabe nje ubekho ngithawula ukhiphe kube clean nje ube yindlu nje eclean. Wavuka umtshela sisitshosisi wathi ney aje ngumuntu manje lo muntu uthe funeka lapha ngimkhiphe yonke into ngimkhiphe yonke into. Usisi kula wahamba ufa waqukula yonke into yakho wayela emzini wakhe nento yokugqukayo lapha wahamba behlukana. Esemsize kangaka uthe suku baba lo wafana waganwa kwana omunye umuntu nawo mandla nje acabanga nje lo muntu ofika nje yonke into isilungile siyaganwa. Ubaba phela wahamba epeshenini wakubani nezimbuza imali waganwa. Cabanga nje ngisho nje kumupha nje 1000 ethi ngiyabonga kuyethi wangikhipha otakwini ngiyabonga nale 1000 noma mthola nje ifriji-ke ngincinga ukuthi hayi nansi present yakho ukuthi wangikhipha obishini. Ake sibabonga abantu abasisizile ngoba lezo nyembezi sosibambezela sokungayi phambili kanye nyembezi impilo yaseshongwe bafethu.
1: Sweet Toto kuyizwi lomzansi

Ayibo umuso ngaka uNkulunkulu asenzele wona sibizwa nje ngabantwana bakhe namhlanje kungomusa kaNkulunkulu. Ake ngikukhumbuze ke Nkosi yami ukuthi namhlanje njengoba kungolesine kunenkonzo yabomama epowerful ngalendlela elapha yana eThekwini ku 65 Florence Nzama Road. So lenkonzo ibaluleke kakhulu yazi kunomunye umama ofikile washo wathi yazi yena uattend lenkonzo yabomama ubekade enenkinga enkulu kabi ekhaya lapho wathi mefika wafika kukhona umama wayibika indaba yakhe and omama they prayed with her and kwaba khona izinto ezivelayo kwaba khona izinto ezenzakalayo ezinhle so ngiyakukhuthaza ngabe umama wasenkonzweni noma nga uyafisa ukuhlanganyela kunye nansi njalo nje makungo lezine inkonzo iqala ngo 8 ekseni inkonzo yabomama so wenza sure ukuthi you attend inkonzo yabonama kodwa for now ngicela sidlule la siyabuya nje manje

0: 먹은 거과 커.
1: Jesus, my God.
0: 이것은 꾸누마 나와 만지. 이 가마나 코니 셀리 에캄베.
2: 오캄베 나.
1: Jesus,
0: 보투가 군가서 왜 코니 인도 에품에레라 보투아 왜나 도투아 음투아 군가 푸누아 무.
2: 예, 보군자.
0: 우암부 에토. 우투만 왜레 남산제. 뭐 8 o'clock. 우소포나. 아포네로 시스터바. 아티보 다투에투 디아토니사. 야, 만나 인양게네 태구이니. 인양아 야티만디즈네 스톰베. 시가 시스터와암베. 니소푸누크투아나 나예. 렌토레나. 이푸나 우구소구나라예다. 고바남산제 인요가 푸메레라요나. 이핀디사 구예 남산제. 이소핀데나 구예. In the name of Jesus.
2: This
0: is a pindela go. This is a pindela go. No, no, no. Today, at 8 o'clock, your phone office will call. Utangaz Wenzigi, Namenzani.
3: Wakule Gumakato, Shambamba, Nabambi phone. What haven't done about Ham? Because I have a boy ababuye babuye kupaka imoto lapha ekhaya ngathi ngo December ngayibona zonke seyipakile seyimile nomzukulu wami wathenga imoto entsha wapaka nomalume wakhe wathenga imoto entsha abazalwane ungenzela umhlolo umakhadosha singayapi masingasuka kuye amen
4: ulukudu lo khulumayo nokhanya wakahlatshwayo endaweni yasenquthu enondweni ngizobonga kubaba umprofeti emva kwesikhathi eside bengade ngihlele ekhaya ngingasebenzi kodwa bengine-crash ebengade ngisebenza kuyo 2 years back kwabheda-ke kwangabe kusalunga kodwa-ke njengamanje lokhu ngize kubaba last year kulungile konke izolo bengade ngibiziwe bathi-ke bayeza mhla ka-23 bazohlaba isoyi okuyisimanga kakhulu-ke emacrash kune-funding ehlezi i-aplayelwe loo funding leyo iyathatha nonyaka wonke ungayitholi kodwa isimange senzeka izolo bafike bangi-aplayisa i-funding yafike ya-approva noma ngazange ukuthi kanjani bazothi bakha ngibe ngihola ngapha ngiyabonga kubaba
5: mina nguntombi Zanele Sithole ohlala enomondiya ngicela ukuzobonga ubaba umprofethi mamane ngiyaqala ukuza lana bengihlezi ngimbuka nomamami noma bezala wami ngimbuka ku-TV bese sibusisa amanzi ngelinye ilanga ngathi ngihamba ngiyodweba ma ngithi ngiyodweba emfuleni ngafike ngangena emfuleni olingana nalo olingana nalendlulo kodwa ngamemeza ingilosana nogadosha ngathi ngilosana nogadosha ngicela ongilekelele ngabambelela ehlahleni ngafike ngaphuma bangicela ukuthi ubaba umprofethi angikhulekise ngithi lapho engihlala khona nginabantu abathi ma bengibona bengibize ngomthakathi noma mama uyagula hlezi simbona umprofethi siphuza amanzi akhe ugcobela umprofethi liyasebenza ngiyabonga
6: ngizophakamisa ukubonga kumakhadosha ngafika elana enyukhasela ngojuni ngihamba nomntwana womfana akamsiza wamupha umsebenzi wacelela nomfo wabo bawuthola bobabili umsebenzi ngicela umakhadosha ukumbonga ngicela ukuthi abandisele kwabakutholayo umntwana kayimthembisile ukuthi uma uthola umsebenzi uzomthola umsebenzi uzohola u-10,000 iye loo 10,000 uyawuthola noma engawutholi emsebenzini kopha uyawuthola ngesifiso sikamakhadosha ngiphakamisa ukubonga kakhulu kumakhadosha ngicela aqhubeke njalo nokubasiza abantwana ngicela ahambele futhi nasekhaya ngiphumakilo asebenze kakhulu sinokumethemba kepha sikude naye asikwazi ukufika njalo eduze naye ngicela ukuthi-ke umakhadosha abe nathi njalo lapho esikhona noma siqhelelene naye kodwa abe nathi sinazo iy'fiso zokufika ukude nathi sibonga kakhulu ngicela ukubonga kakhulu umakhadosha
0: ngizothi yonke imithwalo oyithwele uzoyishiya la namhlanje konke ukufa okuthwele uzokushiya la namhlanje yonke imimoya oyithwele uzoyishiya la namhlanje abafuna ufe kuyofa bona namhlanje

Ekhaya lakho siyonaka impumelelo yomzi wakho. Yonke imimoya owafakwa yona iyaphela namhlanje. Konke ukufa kwafakwa kona kuyaphela namhlanje. Namhlanje uyamuva to another place. La ubukade ukhona uyaphunyuka namhlanje. Izinto obuyithwele uzoyishiya la namhlanje. Abathi awuzusebenza uzosebenza kule veke. Abathi awuzuphumelela uzophumelela kule veke. Namhlanje ngizoqaqa imali ezavaleka. Ngizomemeza amamiliyoni akho makabuye. Ngizomemeza izimoto zabantwana bakho azibuye. Ngizomemeza.

0: Steven Morris sinsizwe kuthi Steve Wonder yonake lezo njengamanje la yithi ke happy birthday happy birthday ngampela ke ku Lady M. Lady M, yeah, no matter how noma kuthiwa mngaki iminyaka
1: ke, yes, noma yabe kuthiwa
0: mngaki, but ke this is the 21st of May 2026, it's your birthday.
1: Yes.
0: Yeah, we're close. We're looking great. Yeah, we should see early hours of the morning.
1: Oh.
0: Mrs. Msima. Yeah.
1: Yo. Yazi ukuthi lami. Thank you. Ngiyabonga kakhulu baba. Bengikhuleka nje ngizanga nenu. Ngithi inkosi nje ngiyabonga ngalolu suku olukhulu kangaka. As from yesterday. La ngimajina uma ekuma pains. Yabona.
0: Labor pain.
1: Yeah, ngenxa yokuthi ikhona lento enkulu bekade iza emhlabeni. Yabona. Today usuku i-date eyafika ngalo, yabona, ku-May mhla ka 21. Mm-hmm. Then ngibheka nje ubukhulu bukaNkulunkulu. Izinto zami nginakho ukuthi uma ngabe ngizenza especially lezi soyez special ngihlanganise no-May.
0: Wow.
1: Ngenxa yokuthi ngisuke ngifuna njalo kube nento ezohlezi ngiqhuquzela ukuthi kungani, yabona. Umshado wami anniversary le.
0: Oh, okay, futhi.
1: Yabona. Usuku esashada ngalo nomyeni wami. Yabona. Yeah, so uNkulunkulu muhle konke nje kula. Uyunika uyazalwa naye ngokunjalo. Sonke nje siyikhombo. Yabona, sonke siyikhombo. So ke uNkulunkulu nje ngiyambonga kakhulu, ngibonga umusa wakhe omkhulu kangaka asingenzele wona. Ngibonga ubukhulu bakhe phezu kwempilo yami. Ngibonga zonke nje izinto uNkulunkulu asathe wangidlulisa kuzona. Zingaba zinhle noma zikho zinhle, zonke kube khona isifundo engisifundile kuzo, uyabona. So ke inhliziyo yami igcwele nje ukuthaba, igcwele ukwenama ngendlela eyisimanga. Ngithi nje uNkulunkulu akaqhubeke. Andike lami into eyiningi singadingi ukuthi mhlawumbe silinde abanye abantu baze bakhuluma amablessings phezu kwempilo zethu. Ama blessings kumele kukhulume thina uqobo lwethu ngoba abanikazi bomsebenzi, ngoba sineshow yento esuke sikhuluma ngayo. So ke if ulindele ukuzoqhamuka kumuntu awunayo ishow yokuthi ngempela lento ayishoyo isuke enhlizweni yakhe yini, noma uthi uyibone lo lokhu zani. Yabona. Kodwa uma kusho wena uya profeta wena phezu kwempilo yakho, ngoba usuke wazi ukuthi kahle yini le mina engisuke ngiyidinga. Yabona.
0: Exactly, yeah.
1: So ke nje ngiyabonga kakhulu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Record yokukhomana kwenu i-record eli-verbal.
1: Ngiyakuzwa.
0: Yes, phansi kwesihlahla ngabilaphi. Mabe kwaphambana izincwadi yayidotsholana ababili ithi ake sizame.
1: Yes.
0: We are taking it from there. Yabo into nje these days mabe kwakubhalwe i-message kuWhatsApp noma i-VN ethi ay lungileke. Bese uyiconvertela lo mlungile ukuthi ubhekise ngakwena ukuthi hay kushuthi kuyavunywa.
1: Alright.
0: Selabo isiphuphuku manje umosazobuza izinto eziningi sexual amagama njalo. Kwabanike kuyayithiwa awungibambele leli duku elinamachopha amahlanu. Uyalazi iduku namachopha amahlanu.
1: Lip.
0: Echoso echaza umuntu nje umxhawule.
1: Alright.
0: Wena usolibheka ke.
1: Uphela leli duku leli
0: namachopha amahlanu kushisandla.
1: Okay.
0: Indlela ukuthi usoqonyiwe.
1: Usoqonyiwe.
0: Exactly.
1: Yes.
0: So ziningi indlela ngokwehlukahlukana kwakho. Eke ukuthi mangabe nithandana nomuntu ngelinye ilanga nibe nivusela lonto uthi hey uyakhumbula ngomhla ka bani manje kwenzeke ukuthi hawu yeke wena lonto mhlambe kudlala ingoma ethile uthi yazi le ngoma ingikhumbuza ususiqala ukubonana nawe noma yena yenza ukuthi le relationship esinayiphile today. Manineme on a particular day you just play that particular song. Noma mhlawumbe kuthiwa kuminyene ku relationship eni kuthomba ukhiya ku 10 phambene. Bese udlala le ngoma, uyidlalela ukuthi ivuselele le yanto. Esi challenge ka manje izinkinga eseninazo manje.
1: Okay. Ngiyajabula kakhulu Dlame, especially njoba kusuku nje njoba ukhuluma yabona.
0: Yeah.
1: Njoba ukhuluma nami kuningi okuvukayo nokungikhumbuzayo. Ngisho singakashade nobaba uMsimango. Uhambo lwethu naye uhambo lwalulude kakhulu. Ngoba besibancane especially mina yena especially mina sihlangana kuphi esikolweni lenga kithi.
0: Oh yebo.
1: Yes, lenga kithi. Ngiyakhumbula nje emshadweni sibuzwa ukuthi okay. Ake nisixoxele ukuthi nahlangana kanjani.
0: Hey, hey.
1: Uyabona manje ke usibani banavela aphendule kuqala.
0: Okay.
1: Athe hayi. Mina ngangihambela nje ngavele ngabona umuntu nje hamba ethungatha nje ngazi ukuthi uthungatha. Ngiyambona ukuthi hayi uyazi lo muntu ngathi ustranded nje angazi ukuthi kwenzakalani ngimsize. Bese kuhlekwa ke bese ngiyaphendula bese ngithi mina khona kuye kuthusa ukuthi umuntu avela be stranded ngasendaweni yangakubo.
0: Oh. Hawu. Kanti all stranded ngakini.
1: Ngakithi. So umbuza uthi mina ngingaba stranded kanjani ngakithi? Ngingahamba ngithubeleza ngingazi ukuthi ngathi nendlela ngiyazi ngobani ngakithi. Kahle kahle kuyena umuntu wayenenkingi uyena.
0: Yilowo bona exactly.
1: Ukube ngangisethekwini ngiyavuma kepha ngenxa ukuthi thina sahlangana vele ngapha komhlaba yalingani.
0: Yeah.
1: So ke bheka ukuthi ubani wayengaba nenkinga yendawo ayifikele kuyona ngala.
0: Ilobona
1: ngathi umuntu stranded yabona sokuhlekwa le nto leyo. So njengoba ukhumbula ukhuluma kanjena ziningi vele izinto ezivukayo ezinhle ezivuselela futhi lona uthando. Bese ubheka uthando kulesi sikhashanyana. Bekuyinto ebekade ihlonishwa kakhulu uyabona kuthi noma ngabe kuthiwa mhlambe ke uyobona umuntu wakho yonke into umbona ngenhlonipho.
0: Yes,
1: uyayiqonda lento le ngoba ngangifunda ngihlala kwenye indawo. Umbona ngenhlonipho uyabona ikhatho yangazo kuye. Ngiyakhumbula nje uthola ukuthi kuyabanda ngosiyami usuka le umyeni wami ebusuku uyongibona mina yabona and njobe ngibona emqashweni la engihlala khona kusebusuku fethu sesofika sime ngosi yami lapho eqonda lonto le ngiyibona lonto uma ngabe kuukuthi ungilandele sihamba ukhalo ngenyawo
0: yabona
1: siyohamba ukhalo ngenyawo and intatha kusa kufanele nje njani
0: angibuyiseli
1: khumbula ukuthi ubuyisela umuntu umbuyisela emqashweni vele hayi nasekhaya entatha kuso yebo lonto le umbuyisela emqashweni hayi nangasekhaya. Lokho kugodwa kushinhlonipho yokuthi noma ngabe kuthiwa niphambi kwabazali noma nikho phambi kwabazali kodwa okuyiyona into okufanele niyenze ukuhlonipha.
0: Exactly.
1: Yabona zihloniphe wena uhloniphe nami ngihlonipha even umuzi engiqashe kuwo ngoba umama ngimthatha njengomama angangasho kuyena ukuthi ungafika noma ngasiphi isikhathi ngoba ngihlala emqashweni kodwa

0: be mina namaminzi ukuthi ey ngiyamkhumbula uMamthembu ngifisa ukuyombona bese ngihamba ngifike ngikulande uma kuthi ngiyakulanda ngabe isekhaya noma isemqashweni la uhlala khona bese ngiza nawe la mina engihlala khona uma kuthi kunjalo okanye ngikulande sime futhi la isime khona noma ngabe kuthiwa ke asiye ekhaya lakho uyayibo lonto leyo but into eyenzakalayo dlame ibukeka yanda kakhulu isize yaba umkhuba le yokuthi umuntu wesilisa kuba lula ukuthi athi ngiyeza la uhlala khona yebo lonto le ngiyeza la uhlala khona ngizokubona to tell you the truth angikaze ngibe comfortable mina ukuthi umuntu wesilisa angafika mina la ngihlala khona
1: engaziwa
0: ngishekhaya even ngingila singakashade nobaba uMsimango uyazi ukuthi ubaba uMsimango bethu uma ngabe efika eflatini lami bengangeni bemezantsi yebo lento le yes athi ngizofika ngizokubona ngithi ngingakuthokozela kakhulu uma ngabe sefikile besingangeni thina eflatini eflatini uma ngaphosisa wake wabona ngoba nakhona ngangithi bona la ngihlala khona ngoba ngibona ingxoxo yethu isiserious yebo lento le hayi ubo ngena yazi uzobona eflatini flip number bani ngihlala kuphi nangempela wangena
1: wabona ngaphandle
0: akazi ukuthi kuphi la yebo lonto le wayeseyangena wabona futhi wangena wabona maqede futhi sase siyaphuma phuza ijuice futhi sase siyaphuma saqhubeka sayihlalela emotweni sayixoxela uyayibo lonto le so ke lesibindike manje thina esesithola sesinaso sokuthi I have to invite umuntu wesilisa ezongivakashela emqashweni wami angazi sisithathapi leyo nto dlame ishukuthini ishukuthi iyalahleka lesiya sithunzi somuntu wesifazane siya ngokuya isithunzi somuntu wesifazane silahleka iya ngokuya lento kamuntu wesifazane iba cheap ngenxa yokuthi akugcini ngokuvakashelana abanye abantu besilisa ba end up athi umuntu sengizohlala nawe emqashweni wakho
1: awu
0: okanye sengizohlala nawe kini uyayibona lonto le so ke uma ngabe umuntu esedecide ukuzo owesilisa esedecide ukuzohlala nawe emqashweni wakho wena wesifazane okanye azohlala nawe kini yazi ukuthi lo muntu ama chances okushada mancane
1: oh okay
0: ngixolele bazalwane
1: yabo usibali makoti
0: manje ngixolele
1: sekusibali makoti
0: sekusibali makoti lo muntu ngoba ama chances okubheka njengokuthi ungaba unkosikazi wakhe uyena ohlala nawe emzini wakho mancane and okunye ke abantu besilisa okufanele nikwazi uma ngabe mhlambi uthando lwenu luhle ngalendlela ukuthi akana nkingi udadewethu ukuthi wozohlala nami noma woza jwayela ukungivakashela abantu besifazane abanye babo balungile kodwa mhla ixosha uyaphika ukuthi uyena
1: buma nebhanje
0: uyabona mhla ixosha ufisa umgodi ukuthi kambe ngingacasha kanjani angazi indaba ukuxoshwa komuntu wesifazane akufani noxoshwa komuntu wesilisa Sina sithi sixosha dlame sikuphelezele nangamagama nangempahla zakho. Mhlambe wena usaloku khulumile nje. Uyabona? Kodwa umuntu wesifazane iyaba khona le yanto yesithunzi. Why ngisho njalo iningi lethu dlame banabantwana. Iningi lethu banabantwana and abantwana bethu bahlala nathi.
1: Yeah.
0: Njengoba abantwana bethu behlala nathi Simele ukuba sihloniphe abantwana bethu njengoba abazali bethu nathi besihloniphe.
1: That's true.
0: Sihlala nabazali thina abanye bethu bangama single parents vele abazali bethu. But asikhumbuli sibona uma wethu efaka ishende endlini. Uma ngabe thina lokho sikwenza umbuzo uthi sikufunde kubani? Sikhona yini isikhathi la uke wabona khona uma wakho enyonyobisa ubaba thizene yomfaka ekamelweni
1: ukhahlele kothayela la
0: uyayibona kuyona yonke into ngoba uhloniphi ukuthi ngihleli nabantwana bami kunoma ngabe yini mina engiyenzayo angeke leyo nto ngize ngiyenze phambi kwezingane zami noma ngabe kuthiwa ke mhlambe kwenzekile ke mhlambe usengagcina ngempela enyonyobile waphuma wahamba ebusuku noma ekuseni kakhulu kodwa ikhona lento ukuthi ngihlonipha ikhaya ekhaya ngihlonipha abantwana bami but abantu besifazane thina isikhathi esiphila kusona sisho ukuqala sithi ukhululekile ukuthi ungeza mina la ngihlala khona uzokwenzani lo muntu uma ngabe eza la wena ohlala khona yini azoyenza umuntu wesilisa njalo njalo kufanele akuhluphekele ukuthola umuntu wesifazane uma ngabe engenayo indawo yokuthi na umbuzo uthi why kube uye uyena oya kuwe yena wena ungezi kuye
1: khona lapha
0: yini le ekhona kuba ngoba noma ngabe kuthiwa kusekhaya vela abantu besilisa baze bashadelwe nje babenyonyobisa abantu besifazane bebefake emakhaya vele yayiqonda lonto le iningi labo uyathi ayikhululeka sizogada abazali masebelele uzongena obona wena ngeplate eliphakiwe lithe gqugu ukuthi kukhona umuntu ke la uyabona so ke indlela phake ngayo ubhuti namhlanje uyabona ukuthi uphaweni wakhe la ukhona wona kodwa sekukhona nophaweni womuye
1: umuntu
0: babilo phaweni ngoba sihlakaniphile futhi vine bazali abanye babo wayigcina ngokubona bese thi hayi ucansi angiboni ukuthi kwenzakalani omunye kathi vula ngifuna ubone ukuthi kwenzakalani endlini ashaya hliphizi yeyibona lento le vele umuntu wesilisa kufanele yonke into ayihluphekele okay ngizombona kanjani
1: because uyabona le pose lelo olushoyo Lady M umuntu osifazane akakuvakashele noma abe kuthiwa uhlala emkhukhwini
0: noma aphi ba
1: noma kuthiwa
0: ulala phansi long la uhlala khona
1: kuthiwa ulala phansi awunawo bed kwane zobona ukuthi maniqala impilo nizoqala
0: iqalwa kanjani impilo
1: ngoba uze kuwena noma ningambathi ngube yodwa
0: yebo kuba kanjani
1: exactly
0: uyazi ukuthi uma ngabe kuthiwa ke kusemqashweni kufanele ube nayo leyanto yokuba namahlonyana uze uthi ufisa sengazi uthi lo mqasho ongenandi ngawuthatha ngudivethele uze kimi kube owami kunokuthi kube owesifazane umuntu wesifazane yebo lento le ongenani uze uthi hey kukanjani ngithole indawo lathi nesizokwazi ukuhlala khona sobabi ngoba ubulala le yanto uthi ngihambe ngayogana uyabona sobu wena manje uhambe wayo njani wayogana uma ngabe kuukuthi umuntu wesilisa wenze njalo there's something umuntu wesilisa suka ibalekela lapha ungeke uze uyibone kodwa the responsibility yomuntu wesilisa uyayibalekela ngoba kunezinto umuntu wesilisa okufanele njalo kwayena uma ngabe ehleli abe nalento ethi ngiyakwazi ukwenza kwenzeke noma ngabe kuthi isimo si simbi kangakanani kodwa ngiyakwazi ukwenza izinto zenjani zenzeke uma mina ngumuntu wesilisa njoba kade usho la noma ngabe kuthiwa ngihlala kuphi noma ngabe kuthiwa ngihlala emkhukhwini kangakanani ngiyokubona kanjani ukuthi ubani dlame ungifihlele ukuthi uhlala kuphi ngizobona kanjani ngenxa ukuthi mina kufanele ngihambe uma ngabe sisesikebheni mketule siyohamba siye lapha esikebheni mketule uyayibona siyolala kusisikebhele sem ngoba kuzoba nama memories sisukaphi
1: that's true
0: sisukaphi asingahlezi njalo thina singabantu ongazuthi uma ngabe kuukuthi sihambe saye ekhaya kini sahujwa kunesikhathi sokuhlale kuso sikhumbula ubaba wakho esihuba ngemvumo
1: yeah
0: ithina yinini la esikhumbula khona ini sihlupheka ini asinawo ama memories lam kodwa lento yokuthi umuntu wesifazane then you invite umuntu wesilisa azohlala nawe yazi ukuthi umuntu wesifazane usehlisa isithunzi wena aqobo lakho bengakakutshela abanye abantu ngenxa ukuthi wena olande indoda wazohlala nendoda indoda wena ayizange yakulanda and njengoba uhlala neingane uma ngabe uhlala neingane dlame usubulele wena i-mentality yabantwana already usuyibulela njengomama ngoba ziningi izinto abantwana sekufanele bazifunde isigaba sokuthi bafunde izinto singakabi khona uzobafundisa imkhuba wena ukuthi sex yenziwa kanjani yeyibona lento le namhlanje sibona imihlolo kuma social media izingane zilinganisa ukuthi abantu abadala bakhala kanjani why zilinganisa kanjani ingoba ziyabezwa basuke bekhona nina abantu abadala niswe nitshela ukuthi izingane seyilele kanti ayilele yabona why kwenzeka kanjani ingoba mina wesifazane ngibe nesibindi sokuthi ngilande umuntu wesilisa engithandana naye azolala ekhaya leingane zami yimina ngangamvumela ukuthi yena akahlupheke ahluphekele thina ngoba mina bekubiza ukuba ngabe ngiphumile ngashiya ingane zami nokuthi

0: Hamba no booker
1: if ukufanele kube kanjalo. Yebo lonto le. And iyazi ukuthi kwezinye zeyikhathi kufanele sazi bani besifazane ukuthi kuneyikhathi okufanele sizi accepte ukuthi ngeke zize zenzeke. Manje. Kodwa isikhathi sazo sizofika.
0: Right.
1: Njengananani. Uyabona uma ngabe unomntwana plus uyajola. Yazi ukuthi kukhona okufanele la hayi nanokuthi kukhona ngeke ngize ngivume nokukhethisa. Indoda ngasendodeni kuzoleka. But ngapha kumntwana kuzogcwala. Uma ngabe kubiza ukuthi mina ngingayi kuyolala kwi-boyfriend vele angeke ngiyolala kwi-boyfriend if unengane ngoba ingane ngizoshiya
0: nobani. Noba.
1: Yebo lento le? Exactly. Uma ngabe kukubiza ukuthi ngigcine ngihambile kufanele ngenze show ukuthi ngiyathanda ngithandi kunomuntu ozokwazi ukuthi angilele ekhaya ngisendodeni.
0: That's true.
1: Uyabona lento le? Ngiyathanda angithandi kunomuntu either umngani wami noma ngabe ubani ozokwazi ukuthi ngosuku olukuthi wayengelele nengane yakhe wayesendodeni.
0: Ngoba uyena obhekele ingane.
1: Uneni. Exactly. Uma ngabe udecide ukuvalela ingane, angazi ukuthi ukhala kanjani lapho maseninobabili kodwa uvalela ingane ngemuvi yodwa.
0: Lokho kujabula ukuzwa kanjani?
1: Uma ngabe lo muntu omshiye nengane senicabana esekhipha indaba zakho ukuthi umubi kangakanani yilake obona kahla mhlophe ukuthi ngempela ukuba ngisheshe ngaba nengane kwancipha ukujabula kwami kukhona ama angle angivalele wona yingakho dlame ngaze ngathi ngelinye ilanga umuntu wesifazane onengane especially ingane engaphansi kweminyaka ewu 18 esadinga ukubhekwa kahle ngaba kashadi. Ngiyazi inzima leyo futhi nizongiphikisa.
0: Ngaba kashadi
1: nomuntu omuyisa. Yes wengane. Ingaba kashadi nomuntu onjani ongesiye uyise wani wengane. Ngenxa yokuthi ke njengoba engesiye uyise wengane kubiza ukuthi 100% ngibe full time emntwaneni wami. Uma sengishadile ngizokwenza kanjani? Yingakho namhlanje kunezingxabane ezingaka emshadweni about abantwana. Ungowesilisa kungcono uma owesilisa kodwa wesifazane kuba nzima kakhulu. Ngenxa ukuthi ekugcineni vele kufanele ngithi ngihleli kodwa mina ngifunda ukuntshontsha. Ngizosho kanjalo phela. Ngoba if imali ngiyikhipha sakuyishushumbisa ngenze njani? Ngiyayintshontsha yona le mali yale ekhaya ngihambisa kumntwana wami. Ngenxa ukuthi abanye abantu besilisa abavumi ukuthi support ekhaya uma usuphumile. Ufana nomuntu osupport ekhaya noma usupport ingane yakhe ngeke uthenge i-rice uthi leli rice uzodliwa ingane yami ngedwa. No. Njengoba uthenga i 10 kg iyodliwa wona wonke umuntu including ingane yakho.
0: Yes.
1: So umbuzo uthi uzokuhlukanisa kanjani ke wena lokho? Yingakho kuba nzima kakhulu ukuthi wena shada bese ushiya ingane ngemuva. Yebo ingane sizoyishiya ngemuva, kodwa iqiniso lithi la ukhona inakekeleke kangakanani njoba wena ulapha ingane yakho. Njengoba ivuka iye esikoleni, kungenzeka namhlanje ayiyange esikoleni ngoba ibe late kakhulu umalume wazi wayishiya akekho inakekelile. But umama wayo uzokulwela ukuthi vuka ugeze umalume uzozakushiya. Umntwana uzoyithola esezaba namagama ukuthi angithi uma wakho wa decide ukuhamba yogana. Yeyiqonda lonto le. And ngempela u decide ukuyogana eshiya ingane yakhe. Ibizo nakekelo bani? Angiphathi khona mangabe kuthiwa even umzali wakhe akasekhe emhlabeni. Laba abanye abantu ke manje sekufanele indlela zabo bona bangahambi no boyfriend babo ngenxa yokuthi wena usushiya ingane yakho bahamba abanye abantu. Leyo nto leyo akuvinzi madlala. Angeke sisho sithi no sizokwenza njani ngoba ku 1 no 2 no 3 ibuyele emuva vele kwaseqaleni ukuthi kwaseqaleni vele le yokuthi sizame ngawo wonke amandla until sifike emshadweni ibivele ikhona uNkulunkulu bevele eqinisile ngayo ukuthi ake sizameni ngoba lo muntu ngapha uyadinga ukunakekeleko yingakho ke siyithola dlame sesihleli nabantwana bethu bebathathu bebane maqede si invite uboyfriend endlini futhi u-invite-a u-boyfriend endlini sizofundisa

0: ingane ukuthi kuqonywa kanjani, kulalwa kanjani, kwenziwa kanjani o1 no2 no3 ku1 room kwenza kanjani lokho.
1: Yo.
0: Ya. Cha ngiyabuza umuntu wesifazane. Ngicabanga ukuthi uyangiphendula nje obuthule. Sikwenza kanjani? And okubhlungu kudlama ukuthi akiyena yedwa. Ngoba uthando esiphila kulo manje uthando odlame olungena guarantee. Uthando lwama feelings. Uthando lokuhala. Ey manje mina and hey bayakhuluma odlame. Abekho abantu abakhuluma njengodlame. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ngeke azakwazi ukukulanda niye lahlala khona ngenxa ukuthi kungenzeka naye uhlala nomuntu ahlala naye. Eyabona manje indlela engikuthanda ngayo uzokuthanda ukufa ngoba ethandela ukuthi usedinga ukubona. Ayi but singakhululeka nje siye endlini. Endlini kabani? Endlini kabani la ningakhululeka khona niye khona. Ukuzihlonipha kuqala khona lapho. Once kwaqala wena wa invite umuntu wesilisa endlini yakho yazi ukuthi usekubukile vele njengomuntu ochip. Ngoba wena unenkululeko yonke. Bangako ba invitedile. Angeke azakubuza umuntu wesilisa lokho ngoba vele ujahili ukuthi ayochama. Kodwa ingqondweni yakhe ikhona lento ethi bangaka abantu ba invitedile endlini yakho. Wathi baye khona bayohlala khona noma baye khona bakuvakashele khona. Silimale nje bantu besifazane ezinye zezinto besizilimaza thina. Ngoba sithi sithenga uthando kunekhathi lathi nesi obona lamhlobo uthi uthando selithenga. Noma izimo zingavumi kangakanani kodwa ubone ukuthi yazi ukuthini lo muntu wesifazane useyenza nje kodwa wenza kumuntu ongekho nokuba khona kuye. Kepha ngoba uthi uyamthanda. Thina indlela esikhombisa ngayo abantu besilisa ukuthi siyabathanda okungaphakathi kuhambisana nokungaphandle. Ngingathengela ngisho imoto. Uma ngikuthengela imoto ukwazi ukuthi ngikuthanda ngempela. Umuntu wesifazane mekwathengela iboyfriend yakhe imoto ukwazi ukuthi umthanda ngempela.
1: Yho.
0: Ukwazi nje ukuthi umthanda ngempela. Uma nje eke wenza into enkulu lokumthengela like impahla zokugqoka yabona emthengela intwana okwazi ukuthi umthanda ngempela. Angisho ukuthi ongakwenzanga lokho akwakwenzi. But lo wenza leyo nto leyo uzama ngawonke amandla ukuthi uyangibona yini enginakho.
1: Ukhipha
0: konke uthi yabona lokho okungaphakathi kuyahluleka ukuba kuhlale sengilindele manje ukuthi ubone nalokho enginakho ngaphandle.
1: That's true.
0: Ikhona yini into esingase siyishintshe? Mhlambe angikhulume nosehlukene nomuntu ngoba lo ngahlukananga naye indlebe ivalekile. Angikhulume nosehlukene nomuntu abethandana naye abenza futhi lento engikhuluma ngayo namhlanje.
1: Yeah.
0: Ukuthi ngiyacela dadewethu kozolandela mawungamlethe endlini yakho. Igini lapha.
1: Awuvala umnyango.
0: Awuvala umnyango. Mawungamlethe endlini yakho.
1: Hamba kuyena.
0: Hamba kuye. Ume ngenandawo linda, lindani.
1: Azakhe lo mutenezi.
0: Ume ngenandawo lindani. Yini le jahile kanti? Ume ngenandawo. Angithi niyabonana? Phone jahini. Impendulo nayo.
1: Bajahile.
0: Impendulo njani unayo? So le mpendulo nayo iyona lesishiya sikhala. Ubungozi bukhulu ekuhambeni silala nabantu both side. Wesilisa nowesifazana hamba niyafaka nini? Shiza into zakho. Hamba uyayishiya.
1: Intsila yakho.
0: Intsila yakho hamba uyayishiya. Nowesifazana uhamba uyamukela nje. Yabona? Uyamukela nje. Owakho umgodi nje ugcwele nje izinto eziningi ezingaziwa. Isinyama, isinhlanhla, konke sekuhlangene iglucose. Awusazi ukuthi ikona kuphi okwenzakalayo kusukela lana.
1: Izinto zakho manje asahlangani.
0: Izinto zakho mangayisa. Yazi ukuthi singakhuluma noma ngabe ngayiphi indlela esithanda ukukhuluma ngayo. Buke emhlabeni ukuthi kunjani, ubuke nabantu abaphila emhlabeni.

0: siphila kuma levels angifani. Once nga decide ukukuthatha ube kimi dlame, ube nami. Yazi ukuthi ngiadopta manje isimo sakho.
1: Yeah, that's true. Yeah.
0: Ngiyathanda ngithani ngizos adopt.
1: Yeah, kunjani.
0: Kade ngi right izinto zami zonke vele shone phansi. Kade ngingekho right izinto zami zithi boom.
2: Yes.
0: Empilweni kuba kanjalo.
1: Abantu abafani.
0: Abantu abafani. Uhlangana nomuntu kube khona izinto ezifayo. Uhlangana nomuntu mhlawumbe kube khona izinto ezivukayo. Empilweni ku kanjalo. And the worst part indlela esihlangana ngayo always ihlezi ne intimate phakathi.
1: Phela iyona vele enhlanganisile.
0: Exactly.
1: Iyona siphilela.
0: Iyona siphilela. Uma ngabe kunjalo siyoqeda nini uma ngasekuthi umuntu nomuntu akayogeza? Akeza insila umuntu. Uma kuthi khona lo nto angazi.
1: Uphelisa ka lensizwe.
0: Siyoqeda ngani? And the worst part dlame noma ngabe kuthiwa sesihlukene nabantu asibakhiphi kithi.
1: Irecord lokuthi wakwalala nawe li forever.
0: Asibakhiphi kithi. Uyazi ukuthi uma ngabe ngithi asibakhiphi kithi kukhona ukuthi uyinike ithuba lokuthi ukhuleke ngalendlela ukuthi you release yourself kubani. Yebo lento le because ubu attached.
1: Unamathele.
0: Exactly unamathele. Umbuzo ukuthi uzisula nini? Awulinde yazi ukuthi noma use bathroom kodwa wenze show ukuthi you release yourself. Uyakhuleka, uyazikarapa, uyazikhipha kuye. Kodwa kunokuthi kube kanjalo uvela uyolanda ishethi lakho ulale nalo again ngishe ngasekho. Abanye bethu sisabanjiwe namanje ngenxa ukuthi sibanjwe vele namazwi. Abantu besifazane sekungcono manje abantu besifazane futhi asiqhubekeni. Ubukhona umoya wokuthi uma ngabe sinabantu besilisa kube kaningi la ufuna khona ukuzibulala ngenxa yothando lwakhe. Kube khona la oba namazwi amazwi awukuzibopha. Uyabona nje dlame uma ngase ngahlukana nawe ngingafa nokufa. Uyabona nje dlame uma ngase ngahlukana nawe impilo yami ngiyayibona ukuthi ngeke ifane nasiqaleni. Azabuza udlame ingaba njani? Engeke.
1: Ngaba njani?
0: Ngeke ngize ngikuthola ukuphumula ngingakhala imini nobusuku. Kunabantu namhlanje abakhala imini nobuhluku ngenxa ukuthi amazwi abazange bawaqashule. Asanamathele kudlame. Ngiyalinganisa njalo.
1: No no.
0: Wesiswa. Asanamathele kubani? Kudlame.
1: No, that's true.
0: Abanye ngisho ngalanda ama notebook kwakhe eminyaka uyothola ubhale igama lesoka phambi phezulu wabhale lakhe walikakalazela wabhala ukuthi sohlukaniswa ukufa kodwa bahlukene namhlanje. Bahlukene bona ngokwenyama kodwa ngongangalesa spirit asibhala phansi wasayinela basendawonye. Ngoba uma kwenzeka izinto enjalo zama ngawonke amandla uma wabhala kanjalo uyayithatha le nto uyayiqebula uyayishisa uyithatha uyifaka olwandle uyayikahlela okhombisa ukuthi wena uzehlukanisile
1: ikhontethu sayo ke la engizwe nje Department of Health ikhuluma ngayo lona lesonto liqala noma ilele lidlule baningi kakhulu abantu besilisa abayibulalayo these days. Ya abantu besilisa bayibulala ngokweqile. Isibalo siphezulu kokwesabsayo. Kuzuzanya ke manje ukuthi kuqhangwe nesi lokuthi kubulawe lento ethi indoda ayikhali.
0: Okay.
1: Because inamba iphezulu kakhulu.
0: Uyazi ukuthi wedlame ukhuluma iqiniso about that. Kade izanya ukubulalwa leyo. Akuyona into yamanje. Akuyona into ya 2026. Yazi ukuthi mina selonga aqala ukusebenza emsakazweni siyakhuluma ngama issues asuke ethinta amadoda nokukhala kwawo.
1: That's true.
0: Kunge mina ngedwa lemsakazweni even oza kwethi bonke iningi lapho. Siyakhuluma. Kube khona izinto noma ama conference ukuzama. Uyazi ukuthi ubungozi balento abantu besilisa.

0: abhekene nayo yini ukwanda kwabantu abafafaza noma bathela umoya ukuthi amadoda wenziwe yebona lonto le kwezenze ikhathi bazalwane angazi ukuthi ngayibeka kanjani le angiqondile ukulimaza amabhizinisi abantu
1: ya ukuthi lento bongileka ukuthi bidlozukhliswa abantu kakhulu
0: yes
1: naya imithi
0: angiqondile ukulimaza amabhizinisi abantu ngoba baphila ngayo
1: no iqiniso nje le liqondile
0: but iqiniso la
1: uyinto futhi egwenywa
0: ebalekelwayo ngicela ungayibalekeli namhlanje izinto ezifana nalezo ukuthi ngithole imali kakhulu ngokuthi ngihambe ngayo nika umuntu wabhidliza umuzi womuntu noma wadlisa indoda abayisiyo yoyo ayinasibusiso vele enoyababheka esibusiso ngiyakwazi lokho kodwa ngicela ukukutshela into eyodwa dadewethu ukuthi usukukhombisa ukuthi kwa wena awuzethembi kangakanani futhi uyisehlule kangakanani Ngoba thina siwuhlobo lwabantu yikho ngoba sikhuluma isikhathi sasiseke. Kodwa ngicansi next week masikhumbule.
1: Sizohlala kuyona.
0: Sizoqala kuyona. Ukuze siyibone lento ukuthi ukwanda kwalabo abantu abazibulula abazibulalayo besilisa kusuka kuphi.
1: And
0: uma singene la eThekwini dlami, eThekwini. Othola mina ngathi ukumhlole ekseni ubaba engihambise emsakazweni I mean engihambise emsebenzini
1: oh lapha ya
0: ngiyibona
1: leya ndawo
0: eh kwakune queue eyayisuka angazi shone kuphi abesifazane kuphela
1: na ngangithi clinic yini abantu besifazane andayi
0: kuphela yayisuka ihambe inyuke wedlame isho bahlento uyabuza umyeni wami
1: kubenzani abantu
0: bazofezana
1: So
0: kuyafeswa yini uma sithi sesithi usebona igama phezulu athi kwenzekalani ngathi nama ngazi kwenzakalani ngoba kuyashiwo futhi hayi ukuthi kuyafihla uma ufuna nje ukuthi ikadi lihlale kuwe woza
1: ngiyayibonga le nto mayiqhamuka nomuntu wesifazane Ngoba iyadojwa sonke isikhathi ayikhulunywa inhlobo
0: kunzima ukuthi ngoba noma ngabe kuthiwa iyakhulunywa dlame ukukhulunywa kwayo iyakhulunywa kodwa futhi ikhulunywa kubantu abangafuni ukuyizwa
1: hayi
0: asiye khona izoshuba kahle next week yabona kodwa kusalayo ikona
1: hayi
0: Ayikho into ebalulekile njengokuthi umuntu wesifazane vuma ukhethwa hayi ukhetha. Ukuthi ngelinye ilanga uthi yo noma ngabe kuthi umshado wami unjena kodwa Nkosi ngibonga ukuthi ngakhethwa.
1: Yebo, awukhethanga
0: wena. Angikhethanga mina. Noma ungangibhedela namhlanje umshado wami kodwa Nkosi ngibonga ukuthi wakhe ngakhethwa. Uma ubheda namhlanje umshado wakho kanti wakhethwa wena sikudinga ukuthi ukhahle
1: ngoba wena ukhetha
0: ngoba wena wawukhetha
1: umkhwenyana wena
0: umkhwenyana uwe la
1: kahle kahle udelela umagodi la
0: ngicela ukuba ngivale le sizokhuluma ngayo ngesonto elizayo ngenxa yesikhathi sethu so mina ke ngiqhamuka lapha kwa Unica Wellness Center ela ngiqhamuka khona namhlanje umhla ka 21 Saka 21 May iwo madoda.
1: Yebo.
0: Yeah. Abantu abazofika namhlanje, namhlanje kuphela. namhlanje kuphela.
1: Yeah.
0: Namhlanje kuphela, umhla ka 21 kuphela.
1: Lesine.
0: Lesine. Abantu abazofika today e Unica Wellness Center. So ke ama parish wabo siyazi ukuthi like 70 rand parish ngathi yes. So iparish lakho uzobe lithenga R50.
1: Aw, kahle nibo.
0: Namhlanje
1: kuphela. Hayi kusasa.
0: Hayi kusasa. So ke ama parish akwa Unica Wellness Center azobe ubani? Fine porridge izobe R50.
1: Aw.
0: I body cleanser R170 normal price but today only izobe R100.
1: Aw, kahle nibo.
0: Ibirthday yakhe nje.
1: Oh yebo.
0: Ukubekeya ngami ngabe ngithi nje abazobathatha mahala kodwa egcineni kufanele kuyo order lezi zinto abayithathile
1: yes,
0: exactly so yinga